monate pina ke monate ya go lotsebele song ya le sedi brandy are jalo nothing ke le ka ofa pina monate ya male are ke mo Africa ya re ba jalo meso song ya le shume ka morao gora ya bobedi Africa borwa le shotrine ha tsohle ka ofela merabe yohle ke phamisa matsoho ke o tlafatse ka mangwele o leboa ka masedi mphatlalatsane na le diameso rabo sa feelinga morena wa kgotso ya boetseng ka jeno a re fa monyetla ka baka fela la mogau wa gae re tlotla re gokagangwa mmogo ke maqhubu ana a kgetheileng a gaso mabedi a tshebeletso ya lesedi le ka jeno kgwedi ena ya popoitlhela matsatsi a m23 le monsena sa dikeretse2 ke ntse ke boloka katiba go saka sefuba tlhompho kananelo teboho yona ke tle ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba entse mosebetsi o kgabane tshebeletsong ena ya lesedi mananeong otlhe a seng a fetile a fapaneng go wena mamedi wa tshebeletso ena ke tle ke ise tlhompho yotlhe goba ke tla kadima pelo le ditsebe re tlong ka leeto ga tse tharo kao fela o a fitlha mare goreng yane ya botlhano la ka lebitso ke Mzwakhe wa hakatšhela e motsho moratuwa ke seponono se tlolosang godi maikelesana ke mošana ya bituhang motsaneng wa fansteresres ga botonki ga ithopi ke tola maketura di-sabenšise ntlo tse monate ga o le monate letleleng pitse babedi wa tshebeletso re ratwang re boelela ka jeno re tlo thoba dikelaneng ga monate re ketlile ge le boagolotsholelo kao ke RRQB a le go tla ga monate a ika ukwa gopotsa mola bo ditaba utlwa isa pelo gole seporono a bua ka thuto ya morori o moputswa banna mamedi ka kgothala gagolo ka utlwa taba tse bohlokwa manoni mafura o seng lebese ntho tse monate ka nnete tseo motho o dulang fatshe ka tsona sea le moya se bohlokwa mme ga o na ntho e ntle jalo kgweding ena ya e re ketekang bosebeletsi 70hood kapa motlhomong kgwedi eo ka yona re rotloetsa batho ba kgothatsa gore re ke re otlolle letsogo ka nnete go thusana le go tlhokomelana ka nako tsotlhe jale ka nnete ke tlotle golo gore re ntse re gopola gore ba bangwe ba rona re moogileng teng ka lebaka la moreri o moputswa mme ntho e ke ratileng gagolo ke thuto thuto ka le mamedi a ileng a romela voice note kwano a re nna nkgono o nthutile go hlompha batho ba bang go hlompha batho ba bang a ebe le teng lefa le o ka ipha lona ga ebe le teng letsete le o ka iketsetsa lona o a itsetsa le bana ba gago ke letsete la hlompho go hlompha batho o sa tsebe go na ke bomang go hlompha batho o sa tsebe maemo a bona mosebetsi kapa bophelo go hlompha batho ba na le dintho tse tshwageng ba na le dintho tse sa tshwageng hlompho e sena mmala maobane ke ne ke buisanela bana ba bambeso ba ileng ba re e motsho moratuwa ke ne ke na le mosebetsi mmogo pitso wa ga tsumane jale ba re botsa gore gore le fitlhe mona mo le fitlhileng teng go etsaetse jwang jale ke ba fana lane gore nna ke mona mo okileng teng ka lebaka la go tlhompha batho ya ba ke re go bona ka nako tse dingwe motho a tlotla a o bulela monyako wa bokamoso bophelo ba gago ga se motho ya tenneng sutu empa ke motho eo batho ba ng ga ba mosheba e be motho yo a nyatsegang ke ka gone o sa tshwanelang lefatsheng mona gore o nyatse motho ofe kapa ofe goba motho e mong le e mong o na le kgonagalo kapa bokgoni ba gore ka fetoa le mati kapa monyako wa katlego ya gago ke ka gone o sa tshwanelang o shebe batho ya ka maemo moaparo mosebetsi batho ba o sebetsang tšhelete batho ba nang le yona dintho tse tshwareyang tseo batho ba nang le tsone jale ga ebe le teng lefa le nna le wena le re iketsang lona ke la tlhompho boikokobetso lerato boikokobetso ba kgona go buela motho monyako o fetsa nnete boikokobetso ba kgona go buela motho monyako boikokobetso bo kgona go etsa motho sebaka ke le ka fumana keletsong kwa tsatsi le leng gore monna talente ka bo yona ga ya lekana ga ya lekana ntho ya gore motho o na le talente ke na le talente ntho eno ga ya lekana go na le ntho tse tsietsang talente tse kakasang talente oba ka bo yona ke ke ya gona e motsho moratuo ntumele ke tle ke le alela ka jeno mo ke mpa ke gopotsa molemo ditaba fela
mama di utlotse bo lapeng mona gore ke difetse o tla di lebella ka jeno ge peile masutsa di jwetse monate wa tsiba ke la bone bekeng ka jeno e re khutlela tabentsa gona jwa le o tla tsiba he hore metso nyane ba shuma bedi a ina le metso be hlano ga di bile reng ya boraro nna rona ge tlatle re itekole he re qetetse gala boitekola jwa re tla ke re itekole re etse boitlhatlhobo nna le wena ntwe re bitsang introspection mo re tla dula fatshe re tle re shebe gona ke difeding thotse re di hlaolang ke difeding thotse re di lukisang ke difeding tho tse re hlokang go titisa go tsone ge tshele ba diboho ka nkano ra ya boraro jele ge tla tswela pele o jalo komo mono gore ya bone mabidi ya tshebeletso lesedi ke ntse ke boela gape ke o fa monyetla tshebeletso na itse e motsho boratuwa a ko neletse mabidi ya tshebeletso ya lesedi monyetla gore a ka lakeletse baratuwa ba gae mahlonolo ga gore jwang ba golwang ka jeno re ke re re ka nnete jolo ka e le kgwedina ya tata ge ke re bontshane lerato ka nako tsotlhe ke ile ka thakgola ka pina tsa bona taolo brandy nothing male a ke moaforika re ke rekege aforika borwa lesotho botswana dinthogonthogo mono dikaratšheng mafureng eya balebedi botlhe bana beso ba all in order ke se ke phamisitse matso dipetlele mono manese di-doctor mono malapeng mo re iketlileng teng baithuti aforika borwa kgotso ke nkantsa e golo wa retshepo yaka e tlalela monategedie ge o tlo tsebe a se ke dinyolola je e tla bokolola monatoge

LMKZA Sophia Bar Utando Olwami. Yareve vele metsweng mashome bidile metsorobedi, mashome bidile metsorobedi ka ra ya bobedi. Mabetse tsebeletso ya lesedi la ka lebitso ke mzwake khatshela. E motsho moratuwa wa hao. Nane ula hao la ditheoha dikalaneng labone bekenga mabidi wa tsebeletso ya lesedi. Eh ke ya lewa ka nete ke bona melaitsa kwano. Na media re hela da tire wa amohela re wa amohela ka mogana go etelele e tlholohelo e ke ena e makatsang tlholohelo ke ena e makatsang mabiri wa tsebeletso ya lesedi ka nnete ke ne ke o hlolwetse ha ho lo fela ke ne ke o nahana o le pelong ya ka kana go tsohle e ka nnete ke le bomela tsena ke ntse ke ifumana ka kwano seponono ha ra ntho go thatsang jolo ka go gathallwa lo ratwa ha ho lo jwang wena o rata e bile o rata. How fana ka legato o tla fumana legato. How fana ka gotso o tla fumana gotso. How fana ka legato o tla amoela legato, how fana ka gotso o tla amoela gotso. How hlompa batho tla hlomphuwa lwena. How sa hlompi batho lwena o kekiwa hlomphu. Ka ona ke tshuka mahlala batsa tsikire. Le siya le moeng kwa no mamedi di pakeng tsa ka le wena fela. Hlompo ha irena ke o fa hlompo lwena o mpa hlompo. Di ntodi tsa mahamo nate. Bitsa ma ha monate ya monate ya monate ya monate. Ka tsela e kgethileng. Ba bile tsebile tswela sedi re tle ke re ho wena ana o kile wa ipotsa potso ga o so itekola kapa ona o itlhahloba gore ana tsela eo ke tshwarang kapa ke tshwereng batho ba bang ka yona ke tsela e nepaetseng na. Vele jele jo kopa nna lona re ke re ipotsa hopola gore go utlwana sena a se go utlwana sa santhotsengata ke se go utlwana sa gore nna le wena re tle re ahane mme o tlodile fatshe jele o ichebe se ipone ngo tlohle o tlole kula taba ya gore ana ke ntse ke tsa dinthotseng handle ke di feeding totse ke tsona tseng gore ke tle ke di belle ka theko ke di hlaole bophelo mbaka ke tisa kae ke matlafatsa kae golo nyaka gore ke tle ke hole ke be motho ya phetaitse jale. Taba ya rona ka jeno e mona ga re tlo itekola re etsa nthona yo thweng ke introspection. Mo o sa tlhokeng gore o supe mam kapa mang ka monwana jalo o se o dula o le mong o ba seipone sa gago o itshupa ka monwana o ikgalema wa tseba e nngwe ntho e botlhokwa ka o fela lefatshe mo ka o fetisa ntho tsena tsotlhe ka o fela ke o ikgalema. Ka nako ngwe o tlhoke go batho ba tle go wena ba tlotla ba o eletsa ga o tlhoke go nne o fumane o tlhoka go dule fatshe go ikgaleme fela e maobane ke kopanye le ntate mong kae kae mona ke etetse teng ga ke ka bua sebaka jale ke motho ya ka nako tse dinkeng ke nako ya ka nke ke qete ke nako ya ka ke teane le batho ba kore motho e ke tsebang gore o na le leeto kapa mohlomong boemo ba fetang ka ro bona ke dulele na metsotso le metsotswana re ke re qoqe haholo hona jolo o tlameha gore ga o bua o inagane ntho nngwe le ngwe tswang ka ro molomong wa gao mona pele o entsha o ko inagane taba pele o tlo nagane gore re batho ga re tshwane ga re fete maemong a tshwanang ebile gape ga re sebetsane le maemong ka tsela e tshwanang. Hona le batho lefatsheng mona ba imetsweng haholo. Bana batho ba imetsweng haholo lefatsheng mona.

kgotsofatsa metswalle le mone ke le phoso teng ke ne ke sa gone o amogela gore ke phoso ke ntse ke tseba gore ke phoso ke ne nka mpa fela ka itwantsha ka lwana ka ngala empa ke ntse ke tseba gore ke phoso a ka jala ke gutletse dikelelong tsa kae motsho moga tuwa ntho a pele ke tlo e etla ke tswa mona ke le gore phepi a re ke seo kileng sona ka baka la mosadi enwa le ha a le diphoso monna mozwake le ha a le diphoso tjena fela ke tshwanetse gore ga ke tlowa mo ntho a pele ke le gore phepi a re qeto e tla baya gae ka morago mono rona o etsa eng fela nna ke tshwanetse keng ke bogato ba gore ke re phepi e motsho moga tuwa o leka goreng ka taba tsena tsa gago gopola motho o wa taba tsa ka kuna ga nna le wena re itekola ka jeno radio tshwanetse re thuso tlhabolola maphelo a gona go thusa gore tle re fetoletse le gore naganang re etsang dintho ka teng ga golo jwang ka nako tseno ba ke nako tse nepaetseng gola go na le rata ka nako ena a na tsela e o tshwereng batho ba bang ka yona ke tsela e nepaetseng na kapa tsela o phedisanang le batho ba bang ka yona ke tsela e nepaetseng o kile a ipotsa potso eo pele ke ntlha bobedi kena ke re ka nako tse dingwe botlhokwa gore motho o ke o dule fatshe o ikgaleme o ke o dule fatshe o ikgaleme taba ena ya bophelo ba kelello kapa mental health e botlhokwa gagolo ka nako tse ding dipuo tse re di buang bathong di balamatsa dikelellong internal drinking mental abuse di ba le matsa dikelellong wa tsebela o sa shape mosadi wa gago kapa wa shapa monna gago ka matsogo le ga o sa mo tlhekefetse ka matsogo ka o mo otla fela ga o na ntho e botlhoko jalo ka dipuo o tlhekefetsa motho ka mantswe ba mantswe ga a gotle lentswe a leile a le gotle e se ka re ka thusagala gore ge tsebe gore pele motho o ka ntsha lentswe lefe kapa lefe o ko o thuise ditaba tsa gago pele go ba re lematsa batho ka tselo re dintho tse re di buang dintho tse re di etsang di qetelela di lematsa batho motho a ka lemala kelellong a ntse a phela mona a sa kule fela kelello ga e be lemetse a gong nna le batho ba bangwe tla fumana gore ntho ngwe lengwe ga e butle o slow o butle kore o nagana butle o ka bua ntho ona tsele o tla wagaba ka mamsetso e lesome kapa o ntse o bua mona wa touto o shebile kwa kelello e lemetse go na le ntho tse ke di tlhophisitseng kwano mona gagolo dikamanong tsa marato le manyalong mona go na le mantswe batho ba tla ba sebedisa ga sa gopisaile a gola buela mosadi ae kapa le monna gae o utlwe motho a ntsa re ee go jene se ka nna e ke bo se sena se o leng sona ka jeno o lebetse ko tlositse ka o le moputswa o le jwang ka o tlatswa ka o etsa motho wena o lebetse gore motho o etseditseng ga ona ntho e botlhoko bolo ke fatsheng mona bolo ka gopotsa gore ko etseditse sena lesane ga gone o etsa motho ka lerato ga ona botlhokwa ba gonne mo gopotsa fela taba tsa gone a se tsene ke tsene a na a tsele o tshwereng batho ba bang ka yona ke tsele nepaetse o kile wa itekola o kile wa etsa boitekolo wa itlhatlhoba ka tabae wa ka wa dula fatshe wa ka wa sheba gore tsele ke tshwereng batho ba bang ka yona tsela o ke phedisanang le batho ba bang ka yona a na ke tsela e nepaetseng na o kile wa ikgalema ga o entse phoso wa kare ee mozwake ke tla go tsipa wena ke tla go shapa wena butle se ka etsa jalo gutla a na o kile wa itlhatlhoba wa etsa jalo ga e ba ga o se o ka wetse balo ko o fa monyetla sea le moyeng ka jeng ke tlo bapalela pina kwano tendai a re white paper bag ke o fe level 2 level 42 bara something about you ka pina tsena tse pedi ya ko o fa tsona jale ke tle ko o fe monyetla o mosebetsing o leetong kganolo tse ya monate o iketlile lapeng jalo o ko etse boitekolo wa tseba ga o etsa boitekolo o etseng ka jeno ga ebe wa gona motlhomongwe ga o ganne o keke wa setisea o ko hule moya ntho no thweng ke brief in brief out ke eng o tse kwano re ya thusa gagolo tsene tla theola maikutlwana a gago e phodise kelelo ena gore go tlo nagane ka tsela nepaetseng o ko kwale matlho a gago ga ebe ka nnete ga o ganne kapa o sebakeng se nepaetseng o kwale matlho a gago jalo o tlo hule moya ona o hule ka dinko o ntshe ka molomo o hule ka dinko o ntshe ka molomo o hule ka dinko o ntshe ka molomo.

hule ka dinko o ntse ka molomo. O ska data. Ha o qeta o etsa seno. Ke tlo wapala pina tsene tse pedi. Ha ntse ke wapala pina tsene tse pedi, wena o tlo kwala mahlo a hao, o mametse seya le moya, tjolo o tlo hule moya wona ka dinko o ntse ka molomo. Ebe wa thuisa. O itshebe hore ana na e motsho moratua. Tsela eo ke phedisana le batho ba bang ka yona, tsela eo ke tshwereng batho ba bang ka yona, a na ke tsela e nepahetseng. Wa utlwa? E jwalo. Re tle re bone he ka maka metsotso ena e mekae metsho moratua e ne e le shome ha ke kgutla mona. Di re ke se ke qoqa le wena. E lo tla ntjwetsa re motho moratuwa ke thusa etse haholo ha re ke re seka etsa dintho ka tlwaelo le ha re tshwaela tabeng tse tsena dihlogong tse tsena tsa seya le moya re nka nako e telele gampe o tlhophisa ditaba tsa mofuta otse ha re di etse fela o fetisa nako morero ko sebetsa morero ko etsa bonnete ba gore bophelo ba gago mabedi a sebeletswa lesedi bo a fetoga ke a kopa. Ke tlo khutla le tebele jwa le ke tle ke di hule ke tlo nkela pina tse pedi ke tse ke tlo nkela tender white paperback level 42 but something about you ka pina tsa tse pedi ke o fa monyetla hore jwa le o tloetse o tlo tibise maikutlo a hao sia le moya se bohlokwa ke a khutsa.

0: soir, les CDI FM.
1: Di toha di kalani, le emo tumuradua, ho le CDI FM fela.
2: Level 42, but I don't know something about you. Tanda yara white paper bag. Let's show me what you mean. Let's zero ring. Yabararu 086 300 3084. Hi, Mzwake. Dumela Hlongwane. So, two somo tobi. Kiwujela Hopstart 89.4. Tabatsebo shokwa hole. Khotswe motsomoratua. Hey, watla wabua ataba. Esa etswa hala honna le motho e ke utlwanang le yena a re le yena nhlapa o le motho o sa nhlapa otse a re ka mosebetsing ka mosebetsi a ileng a nketsetsa ona a re ne ke moratela matla a hae a re empa ke eno he re mmogo ntse re omametsa re danko e motsho moratua lesedi le ya aha. Hey, ka nako tse di motho ga o sa nagane dintho pele o di bua o qeteletse o se o sentse fela le ga o le jalo e se ka re ka thusagala ka nnete ga se potlake go bua dintho o sa ka ga di thusa pele ba ge le matsa batho ba bangata golo ke dipuo tsena. Dumela motsho moratua o bua taba e ke phelang ka yona ka ntlong ntate o mphedisa bophelo boo le ga ke re ke zamaya gore ka nnete a nne sentle go ya pala ke ntate ya sa kgathaleng etaba tsena di boima ke taba tse boima ke dula ke lele motsho moratua ka nnete ga ke na kgotso pelong yaka tseba ntho tse ding ngwaneso di bohloko di batla motho a mamele sealemoya a tsebo tlhabololwa Mzwake. Dumela hle gabane dumela ke thabela boteng ba gago gape ngwaneso ke bojele ka tsebe le kgobokete 106.6 ke lokisetsa go tsoa gona jwale phaphama ngwaneso lokisetsa tse se le tšhabile ka nnete ka nako ena se le tšhabile o tsebe a se le tsena le tšhabile go nna dumela seponono ke o ratela gore a ka mehla ke nna mmasabata manafane kanana okni kana bua hle sabi kgotswe motsho moratua ke mametse gantle mantswe ya maatla ke dula ke ikokobetsa ka nako tsotlhe empa ke phetha ka mehla a ka pone o batla gore ke phela ka mehla ke kopa tshwagelo ke nna tisetso tekete me ya thone phephi ngwaneso jalo bophelong mona hi Mzwake I thought re ntse re ogeditse ka tlhoafalo jo my brother I think it me ngwaneso wena o bua taba tse ding jwale mone go na le ntho tse ka nnete re sa tlameya go nne re di bue kwana fela he ke bone molaetsa wa gago ngwaneso ke bone molaetsa wa gago ketle ka mona
3: era wa nkgonomedi ngwaneso ka thela lenyala o bophelengo tlhomphekuo tlhomphileke makana makwedi bankgono ka taba tse monate o seng ware tsatsi ga o leboa ntate ka nnete gore ga o leboa bole boriskin bona bo entse go motho kuka masobana a bulei ya mmele kannete gore nna ke itlhokomele ka kakanya motho ga batlang a rata batho gagolo le go ratwa ke batho ga gona motho ke mo fetang fela ke dumedisa motho yo mongwe le mongwe ka o kotlolo le go fetisisa ke rata batho ba bagolo mori o moputso le ona o monyanyana gona o bilong gona o ntse o bona bophelo gona bophelo ke ga ba fetwe fela batho bano ba dumedisa go ba tsebo tse bagolo bana ba e leng gona ba ntseng ba tlaya gore tumediso ke ntho ya botlhokwa goo dumedise motho yo mongwe le mongwe ko obane o tlo tlala ka go itlhompe o santse o bontsha go itlhompa gore o tlhompa batho ba bane ke kokobele ke fiela bana jeso
2: ntate ke le buile le sadi FM dubela kgotso le kae motlhompei amonate amonate ngwaneso
4: batho ba ntate nna koetse nna ga ke na mantse ya male empa bophelo bo ke bophelang o kotsi mantse ana a botlhoko ana a o etsa ga ona batswadi utlwang ko se ditiseditse fela gobane bophelo ke bona bone
2: ntate
4: ka nnete ga ke tsebeng ka reng wena e bophelo bo ke bophelang gona bontate bo tshwere mathata ntate ka nnete re phela ka thata
2: ntate
4: empa he ka gobane modimo o teng o tla loka ka tsatsi le leng
2: ke le buile mohlomphe
4: khotsa
2: ba bile tsebele tswala sedi ho pula taba tsa ka di tshitlhele o ka ka jeno ha ke batlegela hlehe o e ke ya kopa ka boikokobetso ke tse ka jeno ke re so hlata batsena hore na ha o so le kula taba tsa bophelo ba hao o etsa boitekolo boitlhatlhobo ana tsela e o tshwereng batho ba banka yona kapa tsela o phedisana le batho ba banka yona ke tsela e nepahetseng na ge taba tsa rona di tshitlhele mo lesedi FM dumela kgotso
4: Tendezai,
2: Mbake. Mbake, Mbake, Popinyana.
4: Hamla, Tito, Kulu, Skaitu, Zastani, Monashe. Welcome back.
2: How is it, Yalebu, Wakato, Lak?
4: Yalebu, Mbake. Aha. Kuku, Wakisomet, Awakisomel. Mbake, Tileke, Kibisa, Naliba, Tukayona. It's a hap, Kuku, Nahaisan, Kiyakatana, Kiyakapatana. Whatever... Ba ke nna ha ile tumediso ke go ka ba bona ka re ke dijo ka mokgwa ke ga ka tumediso ka teng le bana bana ba banyane ha ke kopana le bona ke ba dumedisa wa bona ene tumediso ya aha e tumediso ya aha so he nna botho ba ka nne ke bulenge go batho bohle ebile ke motho a nang le legato le boikokobetso gape ke rata le thapelo gagolo wa bona o ka ntšha one peter
2: Ha ke lebo gaitsedi.
4: Ke a lebo Hamzaki, thank you bye.
2: Ba bile tsebele tswala sedi. Ha ke bua pejana mane ke ile ka amataba ena ya bophelo bo botle ba kelello le mental health. Ona le batho ba bang ba tswang ka matlung a bona ba ya mesebetsing ba bo sosele mpa ba le metse dikelello ba le maditso ke batho ba phelang le bona. Na le bontate ba seng ba phela fela motho sa itse a ke tla bona pele. Ba le maritsweng ke balekane ba bona basadi ba bona ba bang ba le maritswe ke banna ba bona ba bang ke bana ba ba tswetseng dikelello ke ka ona ka tshwanetseng re lokise taba ena ka jeno tsela eo re buang le batho ka yona tsela eo re itshwarang ka yona tsela eo re atamelang ba bang ha ba hlaetswe ke mathata kapa ba na le mathata a bophelo re tshwere batho ba bang jwang Ha di ntho di tsamaela hantle. Wena ntho tsa o di tsamaela hantle, o le hantle bophelong, o sana mathata. Ska lebala. O ska lebala. O ska lebala hore thwela ke bophelo ke lebidi, ya pota. Ha ke re o ke botla hlelwa ke ntho tse bohloko fela. Ha o no tsipa. Ntate ya mametseng sebeletswa le sedi, mme ya mametseng sebeletswa le sedi gona jwale. Hona le bontate ba phedisang bana bona ka tlhekefetso. Ba tla rulang tse ba hlodiana ka tlung. Ha ona mohlang o na le lekgotso, o na le bomme ba le rata. Ha ona mohlang a batlang kgotso ka tlung. Ntho e kananyana fela o tla etsa lerata. Hena jwale, ha ona jwale, hona jwale, hona jwale. O na le bontate ba bambele horeng motho o sebeditse a phela le wena o le mme dilemo tse telele, a lahlelwa ke mosebetsi. Impono ntsa ho hlokometse ka jeno wa sebetsa o le mme ha o tshwanetse o etse sena sana se etsa jwalo kana ho hlokometse ke nnete ha ona ntho ya e monate ntho go le ntate o sa sebetse ho hlokomelo ke mme che yona e ntse se monate ka eka fela o se na bogone le wena ntate go kobetse ha ona ka mogoka ba ngwetsa ka di hona le bontate ba tla phidisa ba sa bo bona ha bohloko le kharebe tsa bona ha bohloko fela o go ba wena o gola cheleteng a tri etse jwang jwa le ha gola cheleteng a ke go sebe ke mosadi wa o phela lona ka tlhosi ka nna mo go ba ka mantsi cheleteng ke yo ya teng ka tlhung sebetsa nthwantle ba le hela ka pa ba le ha o ba di nthotsa gore o di gathatso di gopiso di tleka wena go o ikhalemela ke taba tsa ke di bua mona setaba tsa papadi ha o ka go gopiso ke nna ya tla ikhalemela bo so itsipa Wetse ntwana ke tanga ke tsamo ya hula moya o ntse wetse brief out o tlo tlelwa ke mabifi bo so kena ka kamoreng ka madu ikwalla o re brief in o re brief out brief in o re brief out ta utlwa ka mora o mono tla ikutlwa le hantle o tla la maikutlo tla utlwa tla a tla thoa na ikutlwa tla thoa bona le bana ba sna ba phidisa le batswadi ba bona ka bophelo ba o hloka teboho tangi Le ha bo ntate o mme o mametse tsebeletso le sedika jeno e mo tshomoga tlo bua le wena ha ke buile motho a pela hao ke bua le wena o go sa sa o tsoa o e mo kubung ga tseba motho a hlodiana go sa sa o tsoa go o go tsoe ka thabo fela go tsoe ka o thabile fela kana go tseding dinthotse dintsa gona bophelo mona ha di tsamae hantle ha di tsamae hantle ka bakala tsela o re tshwereng batho ba bang ka yone sengwe bane he re na le mathata re tsang go ke mesebetsing go ke kae he o na le batho ba bang ba sna ntshwago entle go hang ho hang ho hang ho hang ho hang ne o ba le hele o ba palle hure le batho ba mfuta o jwa a e bona le motswalla jwalo o ba palle ho le hampile le sedi ke la ha o di bela khotso
4: yo ke ke ka tshe di nela ntla
2: o mara tiri ga mme
4: ke bo le ku ka mo ha o
2: ngwaneso
4: ke le go ya ho ba teng ha ha o ntse ke go ke tshe di
2: ke le buile
4: ke go je o nga tholwana ha a o tene tse ka sonta a go ba tla ba mo ke ya falang ka nokwa Abona le senior sister ya Dr. Katshela.
2: Mm.
4: Batho ba mafatua o tlile botsekeng. Re le metse. Ha ke le dilemo tse le shome. Ke la ka kopana le ntate ya moholo. E sote ke motho wa ntate. En ke tla ntho tse bohloko.
2: Mm.
4: Ntho ena ha ka ba ya tuwa ke le lenyaka. La ka feka na me kutlo empa mana ka ha o hudisa ke modimo ka hola ka baka ba nne mm ho ke ne ke ipotsa ka na ha ke se ke le mo ka nwa ka ke ke tsana le bo mme baba
2: mm
4: ka ke ka tsela o nga
2: au
4: ha ke ntse ke kutlisa batho ba ba mosoko e le so ba le tsata
2: mm
4: o nga o nka
2: Mega lebo.
4: Ntate, ke le bile ha go le kopa le tsela ka ska ba le bitsa moyemo.
2: Eh.
4: Ithule, u ithule la sala go tumo di nka itanela go ya hlala.
2: Ke ya lebo.
4: Ke ke ke bo hlala.
2: Mm.
4: Ka ke ke tshitsa. Empa ja le ke ke tshaba.
2: Mm.
4: Ke mo di a se ho ke le di khantsho ba. O wa.
2: Mm.
4: O wa ka re ka ke ka tshela.
2: Ka tolaka. Kokobela, kokobela pelo e kokobele ke na le wena magatu.
4: Ke le di le ha ho wa mpona la ke mamo a ke le sone le fetse na ka tla pele ya
2: le wena fela jalo mo gatu
4: thank you ntate
2: se ya le moya ke sa ha ho se di dumela
5: o no no dumela o kae
2: ha bona tle ke mo gatu ha pele
5: ka mo ha ho ke le bo etse ho khutla ha ha ho se spono no
2: eh ya ke le bo ya se ya le moya
5: eh ha se spono no hai so sa ha o tshe buikokobetso nna ke motho a jwa lo ke a ikokobetsa ka mehla shompho tsarelo ke ntwe ke nan le yona ke dula le bagadi ba ka le stoholo le ho bona ke jwa lo fela ha ke entse phoso ha ke re ke bana ke a khutlela ho bona ke re e ke le ka bona ho go khupisitse hle ke kopa tsarelo le ena sholo o le motse 18 empa ke na le phoso ho yena ke a khutla le bona ke a bona ba bone ho nna ba khutla re kopa tshwarelo re thela ka tsela e jwalo jwale ha ke tswela ka ntle teng ke na le boikokobetso bona ke motho a tumediso la ho nketseditse phoso ka mpaka suthanyane ho wena e seng go tshware ka moyo o mobe thusanong ke motho a jwalo ke a tlola how to in ba matha ba re tsa mo ditsang khono minimali ke ya ka pelo e tshweu ene le ha ke thusitse ha ke motho wane wa hore ke ne ke tla letlale ke re he ke thusitse mane ke entse eng ka ke entse eng ke di beya fela ho ya matha ohle ke se bopeho sa ka seo ha ke utlwe bosoko ke kena ka kamogeng ke khumane ka mangwele ke rapele ke ntate modimo tlosa nthlena ska ya ntsegekanya ke le buile spono no saka
2: ke le bua le sedi dumela
6: legenda
2: amana tlhaka mphe
6: ndi
2: amana
6: nna ke batla gore hela re nile fortunately go tsama bosigo ke o mamela every time like number 2 ke batla go galego ga go nna le wena mo bosigo
2: one is
6: nna ke tsa di advice ding tso jwa mo mokwena so ke batla go bolela ntse phila ke ile a ke tletse ka wena
2: bona eso
6: jaba ga go ke batla go hela nna ke motho ntse a tla go ikokobetsa ke ba modimo ntshuse ke go go bitse ke go ne go gona mentshwelo ma re ne fortunately go tsama bosigo because mini Alex has a baby show that makes it deep programming
2: dad
6: so ano le tshiko ke nnete no la le dad party engwe e le re ne sentse ke nna le batho ke tsama le bona fa icon ma re di bona no tlhagetse ke problem
2: eh ya ngwe niso ke tsa kuphi
6: ayate
2: ke le wi
6: mogolo ayate
2: ke ya le bo le sedi dumela Khotso.
7: Bonki.
2: Le ga mo gatuwe.
7: Ha mona tlo mo pinyana.
2: Pila pila pila ngwane su pila.
7: Ke thabile ha o le ditseng ke le u hanta temo dimo.
2: Ha o le nna ke thabile ke nyaka letse mo gatuwe.
7: Ke le bo hanta temo dimo ka khotso nang maiti mo ya iphumule ka khotso.
2: Eh ya iphumulele hle le tebele ke le buile.
7: Ke mo le bo he le yena khono maiti mai thoba le teng ka wena.
2: Ke ya o hle ga tolaka.
7: Eh ya. Le ba haisa ni sponki ba ri phili tsa bo toko. Na kileka amoele ha bo tsuku hene mani mona ne tshitla.
2: Mm.
7: E impani ka etsa qeto kare. Ke tsantunya si route. Ke tsantunya si route ene modimo a no mbupa. A wa mbupela di thapa.
2: Eh.
7: Ha ntse tsetsa di thapa le fatshe. Uri ke korwa ka batho.
2: Eh.
7: Ke motho wa batho impani kile ka pele ha bo tsiba bona bona ke ntho na ape sekolono ke tsena ba gotsi bana ba ka ke ba gotsi ba ka ene ke ba bolella ka mihla kiri mo haitsane ha u rwaka ka pa o yetsa bohluku o tsantsa ipotse pele sponki hore na mari lentjule na nka le bua motho le tla modula jwang
2: eya
7: o tla utlwa monati na ene baba sa ile le runtse tla ho ha bona aba mbupa
2: e jwalo
7: a ke bupue ke modimo ene modimo ntsa ntlisa dinuka le dinuka
2: o santsa tlo tshidisa ka tolaka
7: thank you popinyana mamela he ke qetelle
2: eh
7: wena ku fa sisela ke tsena tlo sisela o tsane
2: 136
7: ke sa hao
2: ho sanna mani
7: eh di filenta si yone mo
2: eh 136
7: ke se be ka muramo kokoto wa ha uti pila seo
2: ke tla se sheba ga tola ka akire
7: ho se mo ya ntengu tsamba ga ka sona mo ka muramo kokoto
2: ke a lebowa
7: thank you popinyano ta ha u tsaitsa tsama hantle
2: thank you
7: ke lebohile le ka hohle hohle utlwa
2: ke a lebowa ngono
7: thank you ngwana rona
2: thank you mogatuwa waka
7: kuwaye
2: kuwaye mme le seri
8: Antel ka e kote.
2: Ha mona tika khetsi ya ka.
8: Ha mona tika re jo. Ya u ka taba. Ke re ntshwe e ka re ke bo u bua mo tsia. Ke re wa tsaba. Re ite kotse. Kona go tla itse tsela le batho kote mara batho ha o tlo go ba thelela go na hantle.
2: Mm.
8: Ntshwe na u tsisa bosoko. O tlo e fela o re. O ya ke re ke o lo lukisa moya. Ma go botla o ferekane hona o tswa ke re ke. O tlo he no ka tlo. O go thoela ba sebetse mo yo baba ba o yetsa yo ke ona ntweetsa go motho a bona ka go ke tiro phela sephofolo no
2: mm
8: go ba o phela le batho sethu ba thaba batho ba batla go phela sephofo
2: mm
8: taba ka e hona mo he
2: wa ne so ke le bo
8: thank you papa
2: be ke tlanga la bone ke itse ga hlophisa ga sebetse ka thata tsho tsona le ntuno tungi submarine re pressure fatse mona re batla ditaba be ke nye tlanga la bone o hloetswa etabena we ngwele fatse ge tlo bua hona le ntwe ne ge tlo bua ka yona be ke nye tlang hey ke tswafalo re ka ne di ke hle kwa mele yona be ke tlang hona le tabeng go tlo bua ka yona re itekola kwa e bo hloko hloko hloko hloka ha hulu e bo hlokwa hlokwa ha hulu o seke wa fetwa mamedi wa tsebeletswa le sene o seke wa fetwa ho ha hey la o ska fetwa a bona ha ibe motho a batlang hore ya reng e motho mo ga tua nna ke gathetse go ke gotsofatse batho ke gathetse go re e be sala ke o mamela tsebeletswa le sedi baking etlang ga thewa dikelane o tla utlwana ge tlo tswaga taba difeng ha ke batlo ke batla go ga ke batla o ka fuso ena ke ya ha o tsebeletswa gotso
9: gotso popikini
2: ha mona tlile ka mo ga tua
9: ke teng le kae popeng
2: repeti
9: popeng ya neng khono neng ntumo ke nna mana khontse ka dinwe
2: ka tolaka
9: eh popeng ya tswa ke ntshe neng tswe bua ha nna ke sa itshina ka yona popi
2: mm
7: hobane nna ke la ke se fela se reng o sa tlampaballa le bophelo bona.
2: Ee,
7: mme ke tla tlhola ka tlong ya mehle ka gae ka metlha. Ga o etsa gantle le ga o etsa gampe ebile jale gona setlho sa matlhomola ga re se re tsofetsitsenana a o sere baloi. Ee, ya wa loya o mobe o etsang kore ene jale ntho e botlhoko kore popina ga ntse ke ka ke gola ke le kere ne re swaswa re sa tsebe re ka satsi le leng ka besebile rona ga re bona bonkgono ba batsho be re re ba loge re ipata meno re ipata matswele rere re tlo gonyela matswele re tlo tswa meno gantsi sa ka satsi le ke le mosou ke re twa kabe ke le moloi le nna jale bodikena ga ke sa itshenya mme o mongwe o keta gore ka go ka bo e bua e le motshegare o ka e bua e le motshegare o ka e bua e le bosimo ga etsene kese batho ba na ba ipoleletse jalo jalo tshwanetse o itukise wena o nne gore ke rata ke ntate ke phetho ke tu pesa le maiteng mona ya 27 e reng jehofa ke lesedi laka le poloko yaka nka tshoa mang jehofa ke kgobosiane ya bophelo baka ka thatsela mathela teng ga ntse go bua ntse o tshewa le ga o kula go tho kodisa ko bane wa loya kore sebongile wa e bua ka sonta ga gore maqheko a lebala maqheko a shapua maqheko a etsang go tho wa loya maare ka nako o nang le bothata ke ona o tsibiwang gore o moaisane
2: moratiwa ke utlwile ke ya leboa
7: ke a leboa popitsa o rata utlwa
2: o ratwa ke nna
7: popinyana mme sata ko gong sata
2: kerekemabenkeleng
10: Baganni ba makoloi, mosi o o bonang ka pela hao ha se mosi fela. Ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo, mme la beha bophelo ba hao kotsing. O seke wa ganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshelang mmila o moholo. Ka baka la pono e fokolang, o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo. Emisa koloi ya hao ka polokeho, gantsha mabone a temoso, mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao. Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago. Bona mme o bonagale marieng ana molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang.
2: Abre tshebeletso le sedi shome metsotso ka boraro ya boraro ke bona ditshwaelo tsa gore di ene ka kwane dingata golo ntumela ke tlekeng ke pina tsena tse pedi ga morago mona fela ke tle ke fetele go tsona mabedi a tshebeletso e ratwang mabetse moso wa kheka tšhela o le sedi FM re theowa dikelaneng ga monate jwang labone baking radio ga e fane ka bophelo e tle o rotloetse e tle o kgothatse e tle o thabise ka nako tsotlhe theiwe e sekgathi same

0: Khotso khotso khotso motho mogadi wa khotso ntate nwa le ntate ke ja re ka mona ka history phone ke ntate o mametse ka khula 88.4 hare o re nya
1: e motho moratiwa dumela hle go mametse le khubu la 90.3 ke mona si jones khon rata mara mo solutsane ke a leboha
2: Ho tsonda le ga jena, yenda le sfola ka mona ka gasteme ka ga Simone ntate, a jenda te. Ke la ga itikula ntate le nna. Ke khalemetse ntate. Ke khalemetse. Ntontsa ka se fitile. E tsha ide nwa le ntate.
3: Dumela mafifi, dumela botho blenke, spone no sa re sedi fe. O dumedisiwa ke leredi le mongwe a phoofolo ko tumagiwa ka motsoko wa botlhokong betlen a o mametseng o SABC plus welcome back boy welcome back ga re iphushe kwete ga re iphushe o ya goreng ya go qetela e leng goreng ya botlhano danko
0: kgotso kgotso kgotso motse mogadi wa kgotso ntate ua le ntateng ke jane ka mona ka history fonten ntate o mametse ka khula 88.4 ha re o reng ya botlhano ntate
4: e motsho mogati wa dumela hle o phetse o bua le mme mmino mona maokeng ko jele ka tsebe ka leqhubu la 90.3 goreng ya botlhano ke mo re yang teng tsatsi le monate
5: ela e motsho e motsho motho e motsho mogati wa motsho wa bua mantse a botlhokwa a botlhokwa ngwaneso bua mantse a botlhokwa a ngwana motsoko mametse ka 89.9 ke re ka tlhafakte ka blofanteng gane ke tšhabalala buang ga re goreng ya botlhano e motsho
6: e motsho moratuwa madume madume welcome back ke kgone se ka utuka mona ka matlakeng zastrone ko mametse 88.5 o mantswe ya maatla goseng o hlabolla meya ya rona ke ya leboga thank you bye
2: kgotso e motshomogatuwa mafifi ntse ko mametse ka SABC plus app ke le mosebetsi monana fixpay e jalo ka mehla ke dio morebane ka mmino o monate kwete di ditaba tsa botlhokwa ka mehla le matsatsi ha e le mafifi re gorenyane a o qetele lenyabotlhano danko
1: ke mena a motshomogatuwa o dumela sponano ke a leboga ka dikeletso tse maatla tse agang moya wa ka tse agang pelo ya ka ke a leboga le o sengwe letsatsi la kasheno leboga mahao ntate modimo ka bophelo ba gago sene ke sa batsane ka mona ka ramosega leqhubu ke 88.4
7: ao sponono sa le cd fm motsho moratuwa ko mametse ka leqhubu la 89.4 ke ka mona ka kutlwano mampe molatudi ei ka mantswe a gago seponono sa lesedi fm a tlabololang danko
8: galala mafifi galala galala e motshomogatua e motshomogatua ko mametse 90.3 ke le kronstata ka mosebetsi julia matsididi wa iteboela lapeke phomolong ele mane danko
9: e motshomogatua e motshomafifi a go mametse ntate ka mantswa a matla ntate ka mantswa a ha ntate go 88.9 ke le ka mona ka Carlton Ville go sasa le tumae ke ga o le busetsa gauta ntate
1: dumele motho magati wa dumele ke se ba le balo ka pepena go mametse ka 88.1 bye
2: hela hela hela mafifi o ite kula ei siki we ka mahanya le batho ba sa tsebeng hore na ba batlang wetsa eng bophileng o itekola mafifi ko jile ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka kibla ke mothana ja breakfast le lunch ha ile tsa busu mo rena rante ba di tangi mafifi
10: eh wana ka busu ke mo mara mo ke neng tsala le tsala na tsaba ba go tela ha nda di tsaba tsa o yo kwa ha e bo phelo o tsena ga tsaka bo tate ya gira di randate ha ona mo fumo mo tsheng ba ka khugwe ke batho batho ba tsagatse ndi weke tsa ndi wa tena he menya le motho la di mo foseli ya khona ya ena ke kopetsa tsagalo la ba re ke batho ba di ba mpua hampe ntate batho batho madala ga gabuwa le nyone ke nse tangi
7: khotso khotso e motho moratiwa ke nna me molahadi mo zone 5 Thabantsho koma metse ka 89.1 ke a leboga
11: dumela la tabela koma metse ke kabula 88.4 ka mana ka box le economy sa ke mama food ma death ha re yo re nya bohlano tabela
3: e motho moratiwa a ra leboga ka slow sound that mantswa wae a dula ntse re ha ka nako tsohle ko mametse ka 88.4 ke tjabulano wa sempe ka mona ka katleong ke a
1: 88.4 e motshwara dwe ke motshile o mametseng a teng ka sweekend thank you motshwara
12: ai dumela e motshwara dwe dumela sponky ponky dumela ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka maokeng ke mmapatata ha re ho re nya bohlano thank you sponono
13: khotso khotso motse moradiwa ko mametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwana mafeteng ha patsa lesotho pela le bonela la fanroi ka mantsu a matla a hanga letsatsi la kajeno e motse moradiwa o ntse o tsela ntate rampa e jone tsimile re nya bohlano ke moradiwa ntinga ke re motse moradiwa
14: o tsebe ke tla wata metsa mafelong a beke o utlwa kana bone ke la botlhano le botlhano ke la bone ke ke gutse le tebe a ke batlo nyolla dintho di gobetse e se mito tsa mala sandere DJ sa ka ba se bante ba ka hopola mesong ba nna motho ya sakeng o ntse o kotela na manina ba tla le bisi ba le sisitse kgomo ile hamule apa se thojana.

0: o go bona motho la o sa batlo hopola ka dikgatsela o tla di hopola mo ha o sa batlo hopola di homo o tla di hopola mona he banna hore motho ile a feta hole banna wa ja kgatsela le be se le themmeng o thunile tile hey sepolono ah hey
1: sponono yo ko mametse ka 90.3 ke le mola grod ke le ha o fili ko pisi yo ba ka khothatsa Facebook ba ka khothatsa o bua le me a mazeboko grod ke le mola ho finyana le ko pisi thank you spon
0: he le ka bona o bona ka sponi hey yala ala ka sponi
2: Dumela motshomogatu wa bua le Khalemo Lefe ka gore poto ko mametse ka le khubula 88.4 hei ditaba tse matla wa re fa matla go fa matla motshomogatu hei re itekola re di bone diphoso re di lokise le nne re latlhelwe gape ke tsela ya bophelo o tla loke motshomogatu
0: gantse re tswa motšheng re tla nne re kene hantse re tswa re ya ke
3: go tso mafifi e ke dutile wena ka 89.4 ana le ditsebe o utlwile yana le ditsebe o utlwile jwa ka bubu wa re a ntate tswela pele thank you
4: e mo tso mo ga di u se mo tso mo ba ga di u go ba me tsela le bubula 88.5 ntate le go ja ga na ba itse ba re se ntate e ja ya re mo le
5: Hotso le tebele, kwa metse kukula 89.4 ke le ka mwana ka 2.10 wa pesa ka brand poto le tebele. Kathawa ka ukwa mna tu kwa ntula kwa mwana kwa tebele le tebele, waraha sepolo no waraha kwete, ahle mwana me, kulua kwa metse metla, wate, waraha kante kwete, waraha kwete, so shwa lebe na kane, kama ka 2.10 kwete, hale wale nga wasanu.
3: Watsumagatua. O mametse ke fishwe maseko ka bogatpane ka mona. O 88.4. Tango.
1: Ma fishi dumela. Dumela mzake. Ko mametse ke le na madi Frankfurt ke mathandeng hlabo. Re a leboha ka sehlo sa hao ma fifi. Se ya aha. O ya aha ngwana wa kondomeike. Re a leboha. Tango.
6: Tua. Kgotso e motsho moratuwa. Ko mametse ka 88.9 ke le mona Bloemfontein ka phomolo.
7: Yo dumela mafifi. Yo ntate o fa taba tse matla o seng ka labone ka nte go fa matla re tswe re mafolofolo ebile ra leboa tse go tlabile re leboa ntate ma ka mokgwa o kgotsetsang ka teng 89.4 ke sone se bone fina tsa bo mametse ntate tangi.
1: Dumela e motshomoratu ko mametse 89.4 ke Maria Majang ka Rispark ke a leboa e motshomoratu.
8: Yola e motshomotho e motshomotho o motshomokuketso 88.4 ke lekhubu ko mametse ke le ka mona ka phamrije kule le Gauteng maboneng ke ntate lebese ke a leboa ntate onono a leogeng ya bohlano.
0: Ntate lebese go ke mokuketso.
9: Dumela e motshomogatua, dumela e motshomogatua, sponono sa nkgono Meiki. Ntse ko mametse ka letlhobola 88.4 ke le ka mona ka mmeathoe ke ntate tisetso tekete ka dikeditso tse maatla e motsho ga ga batho empa le gone ka nnete ke ikenedise ke ikgalemela.
1: Sponono 88.4 ke letlhobola ko mametse molwana. Goreng ya botlhano ke mo re yang teng gore jalo me ba le bitsa Western re ja semonye
8: e motshomoratua nketseitse letsatsi e tloba letsatsi le monate ka sheko ka mantswao a monate aaha ko mametse ka leqhubula 89.4 ke mashabela dipitso ka mona ka Bloemfontein ke yo taba
3: e motshomoratua a shit wa tse di buang. Taba tse di buang ke taba tse re di phelang tse di phelang o ko bone go na le bokokobetso o na leng o fantsha motho a tlosi le wena and a gana bokokobetso gana phoso kamemedile gothea kgotso wena o mekitse ka ko wena phoso la o sena phoso ngwana motho a tshwanela a sa ena na phoso e dalo mami ya jo mamera corona ngwana mnye ya han kidiso kidiso ke bo phere ke se di ho modimo a ga le go mo tsoga tu
0: bo neting ke hore gona le manyalo le dikamano tsa marato tse nne di sa tshwanela go ka ba di fedile gona le batho ba ne ba sa tshwanela go hang re ba arwane ho hang ke setse ke bua le batho gona jwale le baratani gona jwale ba metseng tshebeletsweno le tle le nagane ditse dintho gantle le wena wa tseba mo o dutseng teng gore no sa tshwane le bo wa gone le mosadi wa kapa le monnao ga le se le shebisisa gantle le tiba gantle qabang ya rona keng o tla bona gore ke ntho e nnyane e ka lokang mme ke tlhokometse mabedi ga ke tla kwano sea le moyeng ge etsa ditlhogo tsena ga re di etse fela motho o tsoa fela o sege ke tlo bua ka ntho e tsene ga dio re dule fatshe kwana mona le baokamedi re dule fatshe le batlhophisi ge le ke o sheba ge batla go fitlhela eng kana nne o lena ke eng ntho e re batlang gore re e fitlhele kana nne o lena e be sebogodu tla bua mogopolo wa gagore nna ke rata gore kana nne o nala dithobo wa dikalaneng gobane ke lenane o le ikenang mesong go tloa ka gore ya bobedi fitlhelwaneng ya botlhano ke nako eo batho bongata ba dutseng ba bangwe ba theoetse jale ba naganisesa gagolo ba thuisa gagolo ka nako ena motho yo mongwe o tla re ba touta gagolo dipatlisiso di tsho jalo jale go tla botswa mogopolo gore jale wena o labalabela go fitlhela sefe kana le gore o le se bogodi jale go tla bua polo pono ya gago le mogopolo jale ka matsatsi otlhe ke ekege ke lenaneo leo ke labalabelang ka lona gore le tle le lokise motho ka mong kore motho are ga ke mametse nane o lena a re ke a leboga kore ke a leboga ga ke nkile nako go mamela tshebeletso ya lesedi gobane ka jeno ke tlhabololeile go na le ntho tse pedi tse tharo tse ke ithutileng tsona go se bogodi le momamedi wa tshebeletso ya lesedi gobane ntho ena ga se yaka ke le mong re a thusana re a agana jale ke gotlela tabeng ya gore go na le dikamano tsa marato go na le setswalle se ne se tla sa tlameya go se fele empa bothata e ne le e ile ba fela boigogomo se le gore motho a dumele ga a otho go yena o phoso ga ona ntho o utlwisang motlhoko ebile e ferekanyang jalo ka ga wena o ka itukisa ka tlong o etse ntho tsotlhe ka go fela empa motho eno yena a bantse a bona phoso kore a bantse aore wa itukisa go sa sa tla jale a feteletse le go feta ga o bona gore kannete motho nka bogato bo le bongwe go atamela go wena nka megato e mmedi ngwe atamela yena o tla nka megato e meraro wena o tlo ke emene le tle le

0: Allah sauce pideke munatia holo among the black but I do ngiyavuma I do ya ringerbe mitsungi mashumeni le mitsetse le tsinga ka bra ra ya bona kile ka u fajola pini munatia holo ya u tlakatsela igetileng Allah sauce ah tsena go tsho thank you batho ya u vhetsa eh ha ba se ba lo kinya di ring man motho age ya nka wa ka ke wa ha moho rena marmo ya ole mo go tla rwangwa ke lefu go tso moeta pele ke tso sa balatela matume Charles monyela ka Midrand Abel bu bauba ga dingwana ka rama post extension ba sebetse mmogo ka yellow jersey logistics ka fela ke le entry in Toronto ke nna matshwenyego jo mabote ke ya lebohle ga bana Yesu spongi pongi dumela ke tso sa Caswell Matiwane Jabulane Kemis Mpeyane gore wang batso sa ke Splint Ishmael go dule ka monaka a Botavilla dumela kwete ke rata go tso sa ba latelang malefetsane kwa lipe ka emelo mokete kwa lipe ka emelo ile lemisa kwa lipe ka Kronstadt batso sa ke nna moeketse kwa lipe ke le ka monaka di Toronto rong dumela mafifi ke tso sa mazel sekolanyana tlokolen motsamai dlamini Rens Quima to money the teacher ring, Tietzi Mahalanian qua qua. Emotsumratu I get so sa Mohatsaka limpulim Macau, Limaradia Mianawaruna, Limpo, Le Moraruna, Ritumits, Basaki, Equete Mondo, Caplacin, Senegal, Calibua, when I want to so quete. Mondoka mono ka plasing hi kwete tshiko pa tsosa le tsela mofokeng gaute mavoso se si selebano le senyadi tswe moshodi batswa ke ndenzeni ka Brandfort go tso mafifi ke tsosa basebetsi mmogo le nna mona Lutrans le di students tsetsa HDT Academy le ba aibohle ba ga sebe Edenberg batswa ke ntate se phaka the big fish waha ra sibeye dumela le se FM dumela khotso
1: hello mafifi
0: le ga popi
1: e ke ha ke popi ke dikai
0: amnadi
1: popi ke re a popi ke ke tsose motho e ntse ngore ke ga ke radio ke tsose madinga le epo ke ba thiki ke ba ni betleme ke tsose mampopi mokwenya ke e ka bane ka constata ha ke tsose AD tsholo wana mogotsi wa ka o ne re kena sekolo le ena ke re tsohang di tsosa ke nkgono le mpi mokweng popi ke tsatsi ke monate a ke
0: le wena fela jolo mogatua le sedi dumela ga bona tle ke ya manana
2: a mina tsatsi
0: eh
2: nna ke tsosa ba polo ha ro ke re ka tsa tsatsi le maipatso ga tsatsi ka ha ntse e ka mangi ke le sa ga tsatsi di tsa ofela ya ba tsa ntse le mapale sa ga tsatsi di ya so e ba tsa tsile mona te hle mo tsama ga tsia
0: ke ya le bua le sedi
2: e mo tsama ga tsia
0: le ga mme
2: ke tlhoka ga tsara ke tsoga mme nga tsaka ka mona ka passes a se ke ma tlhile tsotso mana bulata ke re mam felse ke ra tsue ke tsirela thabana tswana mo ne ke re mantse se mo fukeng a tsu ke khuke ana mo ma kwani ke re ma tshepo mo fukeng a tlo ka ke le bobo ke tsena ke tsa
0: e ke le bolwana fela jalo le sedi khotso
3: khotso ma tsifi le kae
0: a mara tlhile ga mme
3: teng ke me malibitsa ka tsene ke ya semeng ya mafifi ke kopa go ntumelela senke ke re mema mrena maloka sa ka tso ka mo ka thabantu ke go tle ke di pelane ho polse ke re mema mlo ya ka tsoe ke tetelle ka mema mahlatsi ka mane ka ka hem polse ke re ha ba tsoe ba se ba tsoa fela ba party make ya le bo spongi
0: ke le bo jele sedi
4: a bo di dire
0: ha mona tlhile ga mhlompe
4: a mona du bua le selo magareng ka tloko le ne ke kopa go sa bana ba latelang ba fima phakisa ntabise ntabo le go go mahlatsane ka o fela ba ka mona ka tloko le ne ke le bula o di ke selo magareng ka tloko le
0: ntate
4: thank you
5: foto mafifi ke so santa ke matwabeng mogashane le mema mogashane le toro mohatsaka ba so swa ke matsukulu mosia ka mona ka diu
6: e khotso kwetle ga ngwana me lo ke mfitse mo betlem ne kopa go thewa le bana dikalane ke ba tsose ne ke tsosa ke bongani chabalala ka mane ka Bloemfontein ke tsoa go phimola go sile ke tsose motswalle wa ka emong hape ke modupi motsweneng kana ka bona ka Bethlehem ke tetele ka lebuang nsele ga itse ya ka kamane ka thaba bosibu ke go tswa lepsa mo fihlogolotsole ga tagolo thank you mo somo ga tu.

0: Nay makhe bitso la gae ke le ngwane so hla o hlapile monate ya ho la le le langa mabidi wa mpotsa hore na ke mang yo na bidi mpinyana ke hela a ngwane so nay makhe ke le bitso la gae mabidi se bela tswela sedi ntubela yuti mona hore tleke fetela jwale ho nga ka mi mara tlo utlo rona i mina ju i thusa jwang ho lwantsha le fulela la tswekere nga ka mi mara ko mo ile tsebelo ke la sedi monga ka dithapoketseo
1: a good medicine that ke dumidisa le ba mamedi ba le sedi FM ka o fela ke rata kere modimo a ka letsetse ka mogao o kgwetsa e kakang ga e sala re fitlhetse re dula re maketse fela jalo batswadi ba rona modimo keo taba ya tswekere e sale taba e tonagadi mo lefatsheng la rona mo re tshelang teng bontate bomme le bana ba rona ba na le mogare wa tswekere jale tswekere ke rata go tlhalosa gore e kotsi haholo ebile e tsere batho ba bo rona ba nkile batho ba rona ba bangata lefatsheng ga re sana le bona ka taba ya tswekere jale tswekere ena o fitlhele e sa laolei e ya godimo nako nngwe e bata e ya tlase-tlase mo e le goreng ga ya tshwanela go ba teng jale re a tseba gore ga o dirisa melemo ya gago laetsweng ke ngaka ya gago o e dirise kapa sepetlele kapa tleliniking sebedisa melemo o fileng anao ya ka moo o batlamehile o e sebedisa ka teng gape o latele ditaelo tsa o ja gore ka ba o ja o ya ka tsela e ngaka e o boleletseng gore o ja ka teng na le gona o ka lebelela taba ya dijo tsa ditswekere tse le gore bomme ba na le o pheya o fitlhele gore ba eketseditse tswekere e leng teng mo dijong tsa bona e kotsi gagolo ntho e jalo ga o le motho wa tswekere jalo tlamehile o latele diet ya gago mara gopola gore emina jo e bapala taba e ntle mo tabeng ya tswekere gobane ya e laola go e beya boemong bo bo tshwanetseng gore e be teng ebile ga e sa tlhola e tsanyoloa kapa ya ya tlase e tla beya mo lebeleng yane tlamehile e be teng gobaneng e na le african potatoan alo le sanalandia le insulin ya rona e teng ka gare emina ju ra lebelela 28 amino acids and enzymes e leng tsona di agammele tsa bophelo o tla gopola gore emina ju e na le dimela tse di fopafopaneng ka gara yona capsule yane e kgonang go beya tswekere yao gantle o tla gopola tswekere e tsa bofofu ebile motho o etsa tsa feleletsa a sa bone matlhong ka taba ya tswekere ebile gape re na le meloko ya rona e ileng ya o tloa ke stroke ga o botsa ke taba ya tswekere ba bangwe ba tsamaya ka di-wheelchair ga ba na maoto ga o botsa ke taba ya tswekere ke mone gore tswekere kotsi gagolo ke ka moo re reng batswadi ba rona ga re itlhokomeleng bontate re itlhokomeleng and ebile motho wa tswekere ga a tlameya gobane a sebedise kelelo ya gae go feta selekane ka moo tlamehile o be ka teng gobane ke mo tswekere yo gang teng kapa ke mo tswekere yang tlase teng mo o tla bona bophelo ba gago bo qala bo nna kotsing gagolo jale ge ga re sebedise mina ju batswadi ba rona re sebedise le melemo ya rona o tla bona ge ntho e tla nna gantle ka gore o tla gopola gore tswekere gape e bapala bothata bong bogolo ka dikobong le yona e o fa bothata ke ka mo re ntseng gore go bane le lebidu gore e kgone go thusa di-hormones tsele tsa gago le di-hormonals tsa gago gore di dula gantle ke ka moo e le goreng lebidu ya rona e sebetsa jwang e ngwe tse libidue lebidu o reka yona le emina ju wa nka capsule e le nngwe gararo ka letsatsi ya lebidu wa nka e le nngwe gararo ka letsatsi ya emina ju tsa bona dintho di tla o tsamaela gantle le ba tla dula o thabile ka dinako tsotlhe batswadi ba ka beke e tlang haeba o rekile botlo di le tharo kapa o feta tse tharo o ngwetse wa re helte wa kenya coate e fitlhetseng ka rara botlolo a bo kenya les o tseba gore beke e tlang re na le wena re tlabe re o fa diketse tse some e leng yona 10,000 rand o rometse go 4 3 6 mo o rometseng teng batswadi ba ka nomoro ya ka mogala ke 0 72

0: Hashtag ha batswe batho dumela mafifi ke sithethi sebahle makatamelodi Virginia ke tsosa mezondwe ngolwane ke tsose mme mamakana malokase ke qetella ka sprui madumane ke re batswe ba phatsime ba beletsatsi le monate thank you.
1: Hello, hello. Le modimo ga dua ngwana mme. Eh, tlo ke tswele bona tle. Ke re ka tle o no se gabe khmane, madang jo chakane ga di chakane. Ke ya ka go glende. Ke re nda di gurata ka monda, de mahlomola. Bo e
2: motho ratuwa, e motho ratuwa, e motho ratuwa. Ao, ke tso sa bana ba latela mana nae. Ke mo siya ka mana nae. Ke mo siya ka mana ka box ya ka mana nae. Ke tso sa mabinda ka mana, binda binda. Tswa go sien, tswa go sien. Ha ke kwa mona be ke ke ana ka mana ka qoko re mantha ba di mahlo ka mana ke re ntate le tshela tsuwa tsuwa tsuwa go se mana tsuwa go se tsuwa go se ha ala ile ga di ile ga di yo amen
3: go tso mvululo o bua le ke biti ka ba na ntate le shala wa kwete e di go pa fela go ntumela nya matshela ka mana ka matshabeng ka Welcome ka di 300 ke tso se mo fumadi wa ka le bana ba ka ba babedi mono ba banana ke re bana ba ka tswang tsa tsela shabile tukise le sekolong me ke go mfumadi wa ka mfumadi wa ka la ke le na hentse nang wena ngwana ka tse go rata go rata tswa le be letsatsi le monate go tso
1: e mo tsoma ga tuwa e mo tsoma fifi a ke tso sabana ba ba ga go ke ba tso ba phatsime ke te for stivo bo yena mang ka go mo ntsha motampelong ke tso se le ka tle go gaulena mo ntlo ka mo ntsha motampelong ke phetele ka letsela mofokeng le yena mo mane matebeleng ba tso sa ke nna gaule busetsa gauta ka mona ka Carlton Bill ku sa sa le tumai.

Nonkosi ke Miss Noxi ke o sia tswang ka mane ka botshabelo ba nna talente ka la re buyele khaya. Ele shwe metso tsura o reng ya bohlano. Mabedi a tsebeletso la tsedi ntumela ditse mona ke tle ke re ho tle ho ro ri swe ra tolena. Le ile la re kopanya ho mmoho bane le ha re ka a rohana pelo tsona di letsa tiana tsa ho kangwa mmoho ke maqhubu a gaso. Tle re tiana hape na kweng e tlang. O tle o na tefelo ke manane o hlatsebeletso ya lesedi a tla latela ka morago go mone. Tlarong ya bohlano ke tsiya thapo tsena o tla teana a le moifoma kumane a mona le mane. Ke bone gore so teng sa le teng o tla bua tla. A ntla ditlhopha gantle bakeng sa gore o tlotle o di fumana ka tsela e kgethileng naka wa hamoloi. Re tle ke re go wena mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke o rata ka pelo ya ka yotlhe. Ke o sia matleng ke tshepa gore ga re teana nakong e tlang o tla be o ntse o dutse matleng. Sia nna motshwari a re Joe Lefifi le le kakang. Kgotso.

Mamamedi wa mafube ke father mahlomola wa hakala ke ya reng mrena abelelona palo re fumana lengolong la bahludi gaolo ke ya botshelela temana ke a mashume a mabedi a metswe mine ibile khidione o hahela Jehova altara honateng a rea libitso la Jehova shalome ho bolelang Jehova ke khotso ya rona Jehova shalome ke khetlo la pele modimo o itsenola ele modimo Jehova khotso ya rona ka ha mangolo manyoloi a morena a tla o khidione mo re padileng ntumela ke re khidione o ne a na le mabaka a mangata ho hloka khotso le khotsofalo sa pele Israele e ne khotswe ntweng sa bobedi mona re kopana le khidione e le mora wa ho qetela lelapeng le ne le kgeswa le fokola le lenyenyane lelokong la Iseraele ke nakong ena Iseraele e hateletswe ke ba midiane ba hloka ho patala dijalo tsa badireng ha Gideone a aha letara opra Gideone o ne a rabela ho morena ho ha letara le o e reya lebitso Jehova shalome Jehova ke kgotso ya rona ke lebitso le bonahatsang modimo e le mohlodi wa phethahatso kgutso le kgotso ka botlalo ke modimo ya fanang ka kgutso bohareng ba dihlaselo le o hlokeng botsitso lebitso lena le senola le o bonahatsa kgotso ya modimo e le mpho e fetisisang ke ka ona moapostola Paulos ha bua ka yona o re ke kgotso ya modimo e fetisisang kutlwisiso yohle re phela dinakong tseo re phelang maemong a sa iketlang ao senang kgutso ao re hlaselanang ao re senang kgotso le banka rona empa dumelle ho na le modimo moputsi wa kgotso e tlisang kutlwisiso e fetisisang kutlwisiso yohle haeba o batla kgotso e fumanwa ka o amohela morena Jesu jwalo ka morena le mopholosi haeba o batla kgotso Jesu ke kgotso ya rona ka Jesu Kriste morena wa rona.

0: Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa kajeno re kala ka province ya Gauteng. Le hodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka borwa bohole ntle le mo le tla hla ka ho phole empa o tla futhumala ka leboya. Mpumalanga le tla hla ka ho futhumale. Northwest le tla hla ka leboya ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Free State le hodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho batle ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Northern Cape le tla hla ka dikarolong tse boharenga ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a ijadileng a diaduma mme ho tla bata ka borwa bohole. Western Cape le tla kwela ho bate ka pula mona le mane ka borwa bophirima ntle le mo le tla hla ka bophirima. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane dikarolong tse boharenga. Athe KwaZulu-Natal teng ho tla thiba ka mohoduseng hona ka leboya ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole empa le tla hlaka ka leboya le hole ho ka lebellwa mafafatsane le pula le bopong le ka borwa. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi ho renyana ya bohlano le bolipi di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya botshelela le kenang ha jole kela ditaba Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela.

0: 5-rand sweet brown ya Hewlett ka 85 randa. Le 2.5 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 29.99 fela. Di solo di fumana o fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsama o motle o qaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying loan e leng ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app go bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao FNB ka jeno FNB thuso e fete la dintsotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo tsa molao.
3: Swipe ho fumana ho ekeditsweng ho birthday ya Voxer. Reka mefuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 liter tse pedi ka 30 randa. Haggis Diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Voxercom data mahala ha Voxer.
4: Bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe feela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
5: Ha ke lekola supa nako ya ka ere metsotso e leshome le metso e robong re re lebile horeng ya botshelela. Lekgotla le netefatsang hore maqwetha a etsa mosebetsi wa ona ka nepo Legal Practice Council LPC ka bokhutshwanyane le letsholong la ho utlwa ho baahi hore na maqwetha a bona a ba tshwara hantle kapa a ba sebeletsa ka botshepehi na. LPC e tlabe le holong ya kagisanong e Rocklands Bloemfontein Free State ka la leshome le metso e mehlano kgweding e tlang ho buisana le baahi ka ntlha tsena ho fumana tse felletseng ka letsholo lena la LPC la ho nonya setšhaba maikutlo ka maqwetha a sona. Ke buisana le mmueli wa yona Free State Margaret Kwatshe. Mme Kwatshe, kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi. Ke a leboha mme, e bang o na le dipotso ka taba ena eo re buang ka yona a ko re letsetse nomoro ya mohala ke 086 000 3084 kapa ntshe maikutlo o ka re romella voice note ho 071 846 0740. Hopola hore ha o letsa kwano kapa o ntsha maikutlo ke ha o hona mo SABC kapa le CDFM FM ditlango jara boikarabelo. Mme Kwatshe, le sebedisa mekgwa e feng ya dipuisano ka ho qoholleha ho fihlella baahi ba dibakeng tsa mahaeng kapa mapolasing bao e bang mohlomong ha ba tsebe ka ditokelo tsa bona tsa molao?
6: Le mantshewa jwalo ka lekgotla la Legal Practice Council, re na le diindijo from South Africa kaofela, re sebedisana le LPFF. Ho na le nako nngwe re sebedisa le Legal Ombudsperson mo tlabe re ya community re ba jwetsa hore Legal Practice Council e etsa eng ho ba protecta against the agente. Hape le mantshewa ra advertiser dikoranteng tsa rona gore batho ba etse jwang ha ka ne ba sokomele pele ba tefella agente e ba etse mosebetsi. Le khoto mona, di-magistrate khoto, re na le di-help desk mo re nang le di-postara ra di beya gore batho ba dule ba sheba gore pele o re o sebetsa le leqwetha na ke leqwetha la nnete kapa pele ore o fa leqwetha tšhelete goba ka nako nngwe leqwetha ke la nnete di ja le dipampiri empa ha na pampiri ya ho nka tšhelete ya gago a ba a se maqwetha kaofela a gona ho nka tšhelete. So dibiso tsa rona ke nnete South Africa na ena e holo mare jelo jaaka Legal Practice Council re dula re le ka selemo le selemo nako e kgolo le yonyane gore re fihle batho. Re na le di-daily tata show TV, re na le gona jwale ke lesedi, ke na le di-director tse dingwe tse sebetsang le nna di-provinceng tse dingwe le tsone tlabe di ya di-radio station tse dingwe gore re tsebise mamedi gore how se re ka le lepota o shebe eng pele o ka tshente ya hao e se bile tsenka thata o isa motho go ba jalo ka legal practice council ha re o fumane le tshelete ya hao a qete o ila hlele rona sa rona ke o nnete fa tsa gore motho ona o tlo mo fa tshelete ka nnete ke lepota o ka nna mo fa tshelete na mpa ha ile o se tlo ke nnete ke lepota o mo file tshelete ya hao aba sa o sebeletse hantle o tla ho rona legal practice council o re kenetsa tletlebo gore lecotha le bitswang Margaret Kwatse ha ba sebeletse hantle tletlebo yena ra e batlisisa le mantheo ha ke re ra e batlisisa batlisisa ka dipampiri le bopaki bo mamedi a tla ba re file bone gore ka tsatsi le itseng ke patetse bokana bopaki ba ka ke bo jwale rona ke re ka legal practice council re na le tokelo ya ho kena di bank account trust account ya lekgetha re shebe ho tshelete eo e tlile teng na mo ha re thola hore ka nnete ha e yo tshelete re tsa application e bitsa suspension le striking application court a hola ba mme di ba tseba hlala le shebile di TV le di radio le ka botho le le lekgetha le striking le
5: ke di ga practice hore ha se maqwetha ka ofela a lokelang ho amohela chelete ho tswa ho ba buellwa a go tibe ha ke ukwisisi jwang
6: okay mme ntse ha le qwetha le ipuletse e re bitsang law firm ka ba office ya hae o ka le a be le fidelity fund certificate sa selemo se hona ka le 2026 o tla me abele fidelity fund certificate ya selemo sa 2026 le qwetha le ha mmueli a kena ka ofisi ya hae ntho ya pele ka na e bone le boteng ba le qwetha ke fidelity fund certificate seo ha mmueli a sa bone fidelity fund certificate o na le tokelo ya ho botsa le qwetha e kae fidelity fund certificate ba sa e bone kapa a sa isiwe ka go hanghang mme mantseo a se ka tsotswa bogosane patala tšhelete tseno hanghang a se ka a patala tšhelete ya gae leqwetheng ga a na le pelaelo gore certificate se ke sa nnete go na le tokelo ya go founela legal practice council dinomoro tsa rona ke 010-001-85-00 hape mme mantheo a ke re ga tseba re na le maqwetha a mahala a legal aid bao bone ga ba tlameha go ba fa tšhelete ga ba tlameha go amogela tšhelete goba ke maqwetha a fileng ke mmuso a thuse batho ba sa goneng go afforda legal services ka nako nngwe ga e tsaela gore ke sebeletsa wena o le melantheo wa agente e golo ke agente e ka tlase gago ke feleletsa wena wena mme mantheo ga o le moedi o le patala tšhelete a trust accounting ya mme mantheo ga ona gore ga ke ya kgoto mo ke romiwe ke mme mantheo Margaret a ba kopa tšhelete go client
5: okay
6: ke taba re e bueng gore ga se ka ofela ba
5: ka meng go banke tshelete. Okay. E hlakile mme kwa tshe ke tlo ba fa monyetla ba ntsha maikutlo ka taba tsena tsa maqwetha ka pa ba obotse dipotso fela ke batla go khutsisa hore le gona go bona jwang hore matsholo ana a lona a thuto ka ditokelo tsa ba a hitsa molao a fela a sebetsa.
6: Mme ntse wa go bua nnete ga bona hore ba le di ba rona ba se tsara ya sebetsa go ba a tsalere itsedi rata go mema e rata le ba rata go mema le di director tse di tsaka le le batho ba founa mpile ba botsa ke ne ke batla go tseba go motho o ka nnete la ne ka patala tšhelete and mme mantse ba so far ke tshwetse ba bangata ba sa go le ba sa kile tšhelete ya bona go ba hola le ba ke ka ntle ka mme mantse ba bangwe ha se maqetha ho hang ba iketsa maqetha and then in batho ba rona ka ntse ba tseba oh hona le legal practice council e re ke foune ba bangwe ba tseba go bangwe di-office tsa rona di naheng kaofela provinceng kaofela re na le di-office ba bangwe ba tseba e re ke kene fela mona ka pele ke pote ke utlwe gore motho go teng na ba ba ratela mangolo re shebe
5: a go itshware mangolo mo e tshware mangolo mo mekwatshe ke tla ofa monyetla wa hore o qetelle polelo ya hao ke batla ho potlakela fela ka mona ka mabenkeleng ke a fitise ka potlako re tswele pele ka puisano ena rona re nke maikutlo ka pa dipotso tsa mamamedi re ke etse tjena
7: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolela ngore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tsa ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho Bella, mo di je samae mo di bitsang hanyane. Kamisa.
5: Me kwa che re ke boele ko amohele o nontso hlalosa mona hore ba bang ba ba mamedi ba tshebeletso ena le sedi ba makumane ka o qholleha ka mora hore re le meme ka magetlo kwa no ba se ba tseba hore la ba feta ka ntoro ntsa lona ba ke ena ba lo botsa ka manga maqwetha.
6: Eh ke nnete mme ba re tla mangolo. Ba tsara a nwe di bank account mo tla be ba patela tshelete tsa bona teng ba bang ba tla ipitsa di legal consultancy ka ba re ba jo tsa gore e nne e entate o ska wa lika wa ke tshelete ya mona ona ha re mo tsebe e no tsebe ha re sa mo tsebe a sina fidelity fund certificate e tla re le mo hlang o lo claimang LTSS e ka be re na le yone individual money jolo ga ka o le bua o ke tsaba mamedi How to fumana tshelete ya hao le rona jolo ja ka legal practice council ha ona ntho rona ho yetsa motho ona hore re mo a re mo tshware maikarabelo hoba ha se agente
5: ha se agente ka e tshware mo ke mathele mileng wa N3 ho ntate mo hloka lebitso dumela ntate ntate mo hloka lebitso
8: re tla ga matsiwa
5: re tla ga ntate
8: re tla ga dilana ha ke la ka go kopa ho botsa mora wa ka o ba tlile le khotsa Ikota e ha le tsire ka tshisi yena e mo gara ga matete yona. O matlala le tshala le. Ya le o sala le matete mabe. Ha ba mlelere, hallo.
5: Ke ntse ke ma metsi ntate tsala pele.
8: Eh ha ba ka ha ba mlelere na tshelo tsa bona ke bokae. O re bolela hore o bata role ya tshelo ke itse. A lo nde ho tshisi ke tsala pele. Se ba re ba la hore tshisi ya motho kona Kali tadi, barbata 7,800. Tempo itu akadin. Pada masa rupu, beli lorna, kita kaya rupi yang mana alat. Kerana itu lebih mungkin kontrak yang wanita ini disayangkan kontrak yang awal makam kaya kalbat. Itu rupu aja buka bingkut.
5: Okay. Are le bohenda tmo hloka lebitso dhulontso mabetse jwalo mme kwa tsheo tla o araba re le ba Beltfontein ho ntate diale. Dumela ntate.
9: Nel tikai.
5: Re tla le kae ntate.
9: Hangi. Mama ke le o thata ba hore ke taba ya a sente le nna mario le ke rata o tsiba ra bo mme ba fumane ya o kae ba ke le ke model funding
5: okay ke tla lefana mo rotsa mahala mme o di sile kwa no ha re le be belt fun s tuele hunda tes ke meke me dumela ndate
9: ke ka nne mantse o se bitsa
5: ka mo ha ndate ke ya lebo
9: ke pese tant nne mantse o ke kopa o botsa mana Ona le mogwa ona wa makgotha o le ene a re extend fund ona le monna ke motse ba mme mantse o di tshelete tsa e sa lontso tswa di tshelete trusting tsa fuwa ne ning ha fu ene tsete long tsena sa fuwa tshelete mono o batla o feta jang me mantse o a ho tshelete tsena tsa ntlo e seng pa di batla di fana ka mathata ka magweta me mantse o ba tsete long motho tsa ba signa mona signa mona o tlo ra tshelete ya ha o kena sa e fumana mpa e hlalela go the e patetse me mantse o mpa ha o tse bo re felletse kae me mantse o ne kopa go tsara mono bomme ba batla ba feta jang ke a leboha sebutisa ka re kutlwa e
5: a re lebohe ntate sekemekeme mme kwa che ke fumana ditletlebo tse ngata tsa road accident fund kana go tse ding o fumana hore ba lelapa la lehlatsipa la kotsitsa mebileng ba tlalehile ka nako ho road accident fund ba tsebisa leqwetha ka nako fela ka mora dilemo o fumana hore case ya bona kapanya ya bona e hlakotswe thwe le tlile ka morao ho nako ha se phoso ya rona rona re ile leqwetheng ra kopa go le re sebeletse re ile leqwetheng ka nako le a sebetsa le kanyebetsa mofuta o jwalo o bo so di akaretsa le tsena tsa ba mamaile
6: e ya me maitshela ga sebetsa ka melato e jwalo ho ba ha ile jwalo e shakile go leqwetha ke le le sebetsang mamaile hantle case ya mamamedi e tsena e wela metsi ka lebaka la negligence ya leqeta a sebetsa ka ntho tse jalo mamedi ga netla officing ya rona mamedi ga tshwanelotlang officing ya rona websiteng ya rona e leng www.lpc.org.za re na le complaint form e mamedi a kgonang go downloada kapa mamedi o kgonang go founela 010-001-8500 a kope re mo romelele complaint form re na le di-officing nageng kao fela a ka naya le officing nage mo a botse fela office ya gae e o kae ya province a leng go yone re kgone go mo thusa ka tšhelete tsena tsa gafa motho ona founa wa dilase le mantšhwa a botsa ka gafa
5: Hey,
6: mamedi ke batla ba utlwisise gore pele ba ka saina tokomane e nngwe le nngwe ya gente e re saina a o na le botokelo ya go batla go ikwetsisa o sainela eng le mantheo mamedi a seka saina fela goba tsolo jaaka lekgotla la LPC mamamedi ba saina ba sa tsele ba sainela eng and re fumana gore o sainetse tšhelete e tefelelo e seng molaong a e fileng agente go batla o tseba gore tšhelete e ile kae re sona se jotsa mamedi ya rafo o lo botsa gore rafo e patetse e le tlotla bokae ke tokelo ya mamedi and le tlotla tlamele fe mamedi statement of account e bontshang gore ga e be rafo e mphile 3 million nna ke be ko fa 1 million o hutse eng moo ga e be ga se tšhelete e ba dumelaneng ka yona goba sometimes mme mantheo motho ga a ya leqweteng ga na tšhelete potela leqweta ba ba yetse agreement e bitswang contingency fee ka botlalo ke gore ga case ya gago e tsamaya gantle o tla patelwa ga case e tsamaya gantle ga o patele ka nako eo maare re a tseba gore maqweta a mangwe ba nka percentage e feteng eo so ga a ye leqweteng a lo kopa statement of account sa gae a ye rafo a lo kopa proof ya gore ke tšhelete e kae patetse a ditlise legal practice council
5: nna le sebedisa puo tse bobebe mme kwatšhe tsa ka malapeng matsholong a lona gore baagi ba kgone go utlwisisa melaetsa eo le e lebisang go bona le gona diforomong tsena tseo ba lokelang go di tlatsa ka nako e nngwe re kile ra ba le tletlebo ya momamedi a reng nna ke tlhaloseditswe fela gore fomo e na e re jena gwatho ke e tekene fela ga se ke le ka mosing foromo ena e bolelang ntho e fapaneng le ena eo nna ke e tlhaloseditsweng na motho a dumelelwa gore ke nke foromo ke ye le yona lapeng ke le o fumana dikeletso ka yona ke thuswe go bala foromo ena re utlwisitse pele nka e tekena
6: lekgotla la South Africa la di-court le sebedisa english jelo jaaka lelemi ya dipampiri mare ga tseba gore go na le ditoloko court ke re thusang batho ba sa utlwisiseng english mamedi o na le tokelo ya nka fomo e a ise gae a ye police station ka yone a ye kapa a kope ba family e mo thuse gore a utlwisitse gore ntho e jotsitsweng ke ntho e ngwetsweng fomo e ga ona taba ya saina mona ka pele ka pele ka pele ke ntho tse re jetsang mamedi ga ona ntho ya saina ka pele o na le tokelo ya o le ipalela fomo o na le tokelo ya lo nka fomo o santse o lo botsa batho ba bangwe bao ba tshepang gore ka nnete ntho ngwetseng mo ke yone o thweng ke e
5: sainelelago nka bonnyane nako e kae gore diphuputso di be di phethetswe tletlebong e e tlhatlhetsweng gatlhanong le leqweta gona maqweta a go tletle jwang kona a thijelwa jwang gore a se tlhekefetse matlhatsi ipa nakong ya diphuputso o fumane o ntse a o letsetsa o ntse a re wena o nlo re jena ka nne ke tla o lokisa
6: mme mantheo process ya rona e nkilwe legal practice acting ga momamedi a kenya tletlebo kgatlhanong leqweta e ka nka close to selemo e le re iketa mme mantheo but it also depends gore motho complain ke ya eng complain ga e le ya tšhelete mme mantheo ke two monthseng re ka e fetsa a re na le dipaki kao fela ke nnete di maqotha a gona selela mmamedi a jetse mmamedi re ke tlo o dula le ene le yone ba re jetsa ka yone and ra thusa mmamedi ya SAPS le bula case obantho e bitsa intimidation eo and ra tsamaya o e jetsa
5: Okay, me kwache ke nana hore re di amme tabatsa botlhokwa jolo ka tloaelo ha hona letse hlahang re tla ne rubitse o tlo di arolelana le ba mamedi kwa no tshebeletsong ya lesedi nna nung lena la makumane re lebotse nako ya haolo ka moso. Re lebuile haholo ke mmueli wa Legal Practice Council LPC Free State Margaret Kwache e bang o batla thusi wa bona a ko baletsetse 010-001-8500 ke a e peta 010-001-8500 kapa ke na website ya bona ke www.lpc.org.za ho tswa ho lerato segabele ke yena motlhophisi wa lona ba le tlhahisitseng ke mokete monye o bolenda ka moloi mpho mahlaola a re laolela kgaso ka bogabane bona ba haesale mantshebua ke lebitso la ka harete yane o sa noseng re le kwale lena la makumane re kwale beke mo natshebeletsong ya lesedi kene modupi re balele taba tsa ra botshelela.

0: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mesi hloka sa mabokoboko se hloka Siya. Mesi tini se seng le se seng se hloka Afrisem cement. Di dubile moho ka motswako o matla wa cement ya boleng bo tshetjwang re bahludi. Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisem cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Moho di dikete tsa di voucher tsa ho aha Afrisem. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Hona le dipehelo.
1: Khosi, ya tla lahakana tole ya hao ebe o etsa jwang?
2: He, ke my way chomi. Ke boloka ho fitla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetohile.
1: My way insurance?
2: E hlile. Ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pei, ebile o fetohetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang nthong tseo re di ratang. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
1: Dipoloko tse sa feleng.
2: Ke tjena.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance ye weseng wa bophelo. Ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Swai ba fumane ho ekeditswa ho birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 spakana tse pedi ka 56 randa. Kubek Beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
5: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang leke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa.

0: sebetsa bosuka o fela jwa le he o sa khutla lo phomola a tshwane le batho ba bang he le yena a iketle a phomotse melona o sebetsang ka thata Afrika borwa bona ke bane Johnny Tolteng le Chepate Thwasa le Kana Boy tlelo regane ya borobong tumela nhle
1: tumela hle mamela tsebeletso ya le Sedia FM la ka le bitswa ke monono ke o sola khaza le nna sentse ke tshwara ke re la boneng lena iketsetse molemo o tsamaile le rona robe hantle mane ho reng ya borobong pupu ihlala matsatsi a mashuma mabeda na le raro bana we le tsatsi la boraro bana ba khutletse dikolong ha o ke tshepa jwa le o so tloetse wena mogotsi wa ka re a o tswa sa le kada ke tshwara fela two slice ya borotho ka tie ke tsebe o tswa ke sekolong le mongwe wa tshwara a sentse ge le sepetipeteng ka nnete sentse se tsamaya antle ba mera tsebele tsa Sedia FM re tla o neletsa tsona maemo a le hodimo le sepetipeto o tlotse ba re uitukisa hantle ha re ya re shebile jwalo ho reng ya busupa le nna ke ho madume ke gere ditshwere dingata re tsa maemo hallo
0: le chapato sa tsale teka kwalo la kika cha chapati tlo go dumela se boswa ka le kae
2: ka mo hao chairman ka mo hao DJ thwasa lwana comrade Johnny to le kae ka jene bana beshi
0: ah ntho ke tsona wena chapati ntho ke tsona shebile sehlopha sa makhosi le Sundowns le Orlando Pirates di boso ma watle kwana witukisetsa sehla se tlang wena chapati tse ke sheba dipapadi tsa bona ntse ba bapala jwang ya thusa ntho ya ka wena ya jwalo mo so ma watle
2: wa tsakena na ya thusa e tshwana le ha o ka tloa wa ya matsatsing a phumola o khutla o khutla kelelo e batla ena hana ka tseleng e fapaneng ke nana ya ba thusa ho lo ba qala ba tla qala ka moya o le mong le mogao le mong wa papadi
0: chapati re kopana kana kwane ha o bo swaka
2: ke o ta
0: mamedi se se le tega re khutla re gwatha motho
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Phoneyam ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Priam, o tla utlwa chomi yam iri. Hey chomi, o ka mpapalla favorite song yam hle. Na kere, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam, mang le mang o se a mpitsa DJ yam, mme ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes AM with Phoneyam.
5: Phoneyam.
1: Mumamedi, ha re bua ka ho sireletsa malapa rona, bongata ba rona re nahana ka lepato. Fela re reng ka bophelo bo tswelang pele ba ba setseng. Ke ka ho Capitec Cover e fetolang seo re buang ka sona. Ntlhagolo ha se taba fela ya funeral cover empa ke taba ya ho ba molekane wa hao wa insurance molemong wa bophelo le letlotlo la hao funeral cover e thusa le lapa la hao ho tobana le nete ya ho hlokahallwa mme le ho boloka mofuka seriti ha ile love cover yona Life cover e thusa ho sireletsa bokamoso e leng batho bao o ba ratang le bophelo boo ba bo ahang. Capitec cover e o thusa ka tsa lepato le bophelo ba ba setseng bo tswelang pele ka mora moo. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090. E molaong, go na le dipehelo.

0: kahoy siya pinapinay ng lira. Something inside so strong. Ay, binaha mo na, teka, nika. Sumababay naman sa Romani, farabay sa Otsaka, Palitora, Yabot Salena, the biggest one to drive. Tua, tua, tua, tua, tua, tua. Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey, kina kwa Rudy Rai Mkhotsi. Something inside so strong. Makatalo nga pili, ata kwa breakfast show. Chepa tu ala tela gani papani kata kata kata utore albulipi DM Juan. Otso jolo khaitiri aka exini ya setabela. Utore sepedepede sona, setza majwa di metro tse taro. Kwa kwa utabe oso itu kisetza hotwa kalaping. Mshomu ngote lenga sena zibaka wata utore ditza majwa. Reta jolo banga u metro. Rutwe City of Joburg, rutwe le ekurulene. Hore DM Juan tena ta sepedepede. Ota kwa breakfast show. Kalabone, kalabone kwa na weekend boy boy. Yeah, ile labone chena. Sansang kama fellow abeke. Sense rea ukwaba na. Asikali mona inele mafelo nga beke. Beke kencha. Isebile khatala leona na kwa yatama.
1: Hai tsama e card, hai tsama e hlabula le tsebe o fitla.
0: Hai ba ne rale.
1: Maria nentse ke tshoma ho bana ke ga ke motho a ke a rata Maria. Ke nako e ntle ya ho phomotsa le kelello. Batho a ngata ha ba tla letla le Maria, motho ya hai. Bogolo ba ba.
0: Eke.
1: Jwale ke ke bone le nako e ntle ka tsela e makatsang. Fela jwale nentse ke tshoke ga ya se le buile ka nnete a ka nna feta.
0: Fela ha ba te a kalo ma.
1: Che, yeah man. Mona Gauteng.
0: Ya mona Gauteng. Ya mona.
1: Ha e so ka khokwa na ntate.
0: Ba utlala hore ke Maria.
1: Ba ba ngata ba utlwa ka mangwele le letheka. Ho hobe.
0: Ka kwano ha hobe a kalo ka nnete.
1: Ba mara tsamela tswala se FM re sentse re kena jwalo tabentse na tsa boitukisetso ba dikgetho. Mme tabagolo ere tsepamisa maikutlo ho yona. Ha re tla be re buisana jwalo le General Manager ya Electoral Matters ntate James Apane. Ke taba ena ya boitshwaro ba megatlo e fapaneng ya dipolitiki le bongkgetheng be leng hore ba tla kengwa lenaneng la ho kgethwa ke batho ke setšhaba ka kakaretso mme ho fitlhelela ha jwalo sona le ditshisinyo tse entsweng ke Electoral Commission tabeng ya melao ka lebaka la diphetoho tse e leng hore di ntse di tliswa ke technology. Re a tseba hore megatlo e fapaneng e tla sebedisa technology e le hona ho ngotla tshietso ho balatedi. Jwale ne ke thotse ke shebile ho na le tlaleo e kileng ka e bona haholo ka Moramatchen Matchcard e bontshang hore ho labana le ho trenda social media mme hangata ho trenda ho ya ka hore batho ba na le kgahleho ya ho bua ka ditaba tse itseng. Fela ha ho etswa diphuputso ho bonahetse hore e ne ka e ka re ke ntho e hlophisitsweng ya hore ho be le batho be e leng hore ba phatlalatsa taba tse itseng hore taba tsa mohlang oo e be tsona ditaba tse e leng hore di ka sehloohong mahlong a batho. Ka mantswe a mang e ne ka e ka re ho na le batho ba sebedisang algorithm hore sekamele ditabeng tse itseng. Ke ditsebi tse ileng tsa phatlalatsa tlaleho eno e mmakaditse haholo. Jwale ke a ipotsa hore na IEC yona e tlo etsa jwang tabeng ya taolo ya phatlalatso tsa ditaba.
0: General Manager wa Electoral wa taba tsena ka ofela Electoral Matters ke ntate James Apane. Ntate Apane, tlo go lebedi sebile ruwa moelo le sedia fam ka jeno le ka ntate.
2: Dumela ra and dumela le ba editor ba le sedi FM.
0: Re a leboga. Ke bona ha holo mona e hlile ho bua phatlalatso ena e bua jwalo ka megatlo ya dipolitiki batho ba manang le yona jwalo jwalo. Le ditaba tse sa tse mohlomong tse e leng hore ha se nnete tse o tla bona nenneng ho etsahala hore di tlaletlale lefatshe lena ka bophara. Ha re bua ka dintho tse tshwanang le tseno, diphoso tseo mekgatlo e di etsang, tseo lona le dinkang e le dintho tse e leng hore ha di a loka jwalo ka IEC, o ka etsa mohlala mohlomong wa re hlalosetsa ke ntho tse tshwanang le difeng?
2: I think maybe I do not thoma ka go khopara tshwarelo di tsatlwa na ke bolla tsedi ke tlo tlhakantsa tsedi le English le ka ntshwara ka ba tele tshe ba le sedi FM
0: ntate
2: yes la mathomo a re dire so ga re controli batho ba mekgatlo and then le mekgatlo go dira their political rights in terms of the constitution section 16 ile freedom of expression le section 19 ile political rights e bua rena le code already rena le yona le baka le legolo wa re thoma code ye ke ka baka la hore ga se tubuletse go nne gore batho ba tsenda ka mantlo mangwe rena le technology e dira gore ge motho a buletse taba tsa maka to top di patala ka speed jalo dire le gore batho ba ile gore ba tlo participate in politics either ba khetse go ba le mekha ya politics ba be le maikaelo a gore information ye le gore bona ba tlo go distributor e information or is not misleading ka mantšwa mangwe ga e phatalatse maaka and then badudi ba South Africa ba na le tokelo ya go tseba gore information yeo e accurate goba ka mantšwa mangwe ke ya nnete before ba e distribute
1: gore ga re qale mone le kenya metšhaefe go etsa bonnete ba gore taba tse phatlhalatswang ke nnete mme e bang go fumanega gore go phatlhaladitse taba tse se nnete ke mehato efe e le tloeng ka lona le IEC
2: mehato e already e available ka existing code of conduct mehato e ka ba go tshwana le warning go botsa batho gore ntho e dirileng ga se yona and ra kgopela gore o retract information eo mara in most severe cases re e le gore motho o tswela pele ka go phatlhalatsa information e wrong electoral court e ka dira gore e disqualify motho go dikgetho go botlhokwa gore batho ba tsebe gore information eo ba phatlhalatsang a se yona and ge re ba fa di-warning ba e retract gomme ge ba tswela pele ba sa dire ka mokgwa o re ka refera

0: Godisea, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re le sonolo e be re na le tlhahiso leseding eo re e hlokang ka opanya ha leihlo. Empa re na le kgetho hore re batla naha ya bo rona e tswele pele kapa dintho di dule di le tjena. Ho bonolo, re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi Phato 2026. Hape o ka kgona ho ingodisa online. Ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa. Sena sona ke selemo sa batjha. Ha re yeng batjha ba 2026 ka la pele Phato, ke rona bao.
2: Ema, ke bona hape.
1: Kgetha! Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Sebole tso ke le sedi mamere metso tso dula hantle ho e le shumela metso e robedi pele hora ya bo super thagwa breakfast show ho ntso ya jwa mo lenteng a ba tsho ba re hey thwasa e no moto ona utswile hantle ke la ka utlwa monate jwa ngo phele moto ho utswile hantle e ona le ona o thole o le dikata o ipotse ho no etsa la mo ae mamed moto tswa ntse o tlo hlafuna hore na ke le shilishile ka pa ke moto hai khona hai khona ba ba mbona ke a tsiba ke batho ba bo outsu ba banke batho ba bo di sirele ba banke batho ba papa o sentse ona le motho a ba mpapa o sengwe a renga na ku ka ntla ke sa ja papa mamed a tsebeletso ya lesedi butle he ha o le jena re hle re kopane le Exinia re tsebe o ka hore maemo a le hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang ka moramono re tlahle re fetele jwalo ka mona ka di masipaleng fela ha ebutle re kale ka di masipaleng ka mona e ka re hle ha ntse re le ka o fumana Exinia mohala wa hae o ntse o tlile o tingwana jwale mamere re bone gore na re tsa jwang o mofumana
4: ha tsena ka re fete re hle re utlwe re sepelepete seme jwalo ka o tlile o hlalosa fela mamere re tsa hopola kapa tseba gore ha re na fetela ka namanga o metro a o dibuseng le yena ha re mofumane ka sena sebaka fela he City of Joburg e Guruleni teng batla re fa ditaba o rutlwe edi tsama jwa mo sa magale ba oteng ho tswa ka City of Joburg o sposa e re gore be le sa khatsira ka ke la bone ka tsheno yena o tla tlo re fa hore di eme jwa ngatsa se perpetre rutlwe hore City ntshwarele City of Joburg edi tsama jwa yena o tswa ka mona ka Johannesburg Road Agency ke mo sa magale ma o sposa tlo gore be di sa khatsira ka di eme jwa ka tsheno
5: that kara ke dumedise ho wena le tswasa ke dumedise ho ba mamedi ba batle ba City F and Haratra President Speck ho bona hala di robot di facility mane Flamingo Street le Hydrangea ka Molenesia extension 2 Oxford Road le Rivera le East World Way ka Saxon World rena le Khane Drive le Mohajani Drive ka Dobsonville Albertina Sisulu Road le 8th Street ka Pezeren Road Val Hantik rena le N1 South ka mo Outer Tafeta Alandale Midrand titula dia lukisa re kopa bagane ba be le mamello hle ho R21 South Outer Tafeta Oliphant Sandane Road tsona le kotse ya koloi midi lane sepedi dikwetse mo Hantik sepedi sona se matla tswana ho N1 North ho tlo ha Parkley Interchange ho ya New Road ho N1 North mahareng a Base no Tieli Winnie Mandela Drive M1 North ho tlo ha Poison ho ya Empire hape le ka mo N12 East Mani Eldorado Park ho Golden Highway ho feta mo tlo ke tsa mahantle re le bo JMPT le JRA ka tla ho ena
4: a re le bo ya holo khaitsile ya ka le shoba le metse mehlano fela metsotso ga re bile tsholo renga bosupa ke City of Joburg ka Mosa Magalema e rutlwe hore e kurulene go be mo kgeseng yena o di bea jwang tsa mo kgeseng tla go lobedisa le go alaka ke tsa pele tsa sepelepete e kurulene e di eme jwang ka jeno tla mo kgeseng
6: re le go a le go alaka le go bana metso ke di bendise mo ifo a lona le ba mamedi tla le go ena ya sepetepete utulo tswa sepoliseng sa mmasepala wa motse mogolo e kuruleni mothati mwa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Clayville mo naketseleng ya lebelo le e phahameng a lebetina sesulu tlhakore nna a R21 o lebile borwa mmileng o kgeloelang Olifants Fontein e leng Winnie Madikiza la Mandela tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sepetepeta tsudeng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moragora bosupa
7: a re buisane ka moraora ya bosupa wena ntate mogeseng re le buile gagolo legwalaka tla gotla sa gotla kankane gora ya bosupa ke leshoba le batsho bene fela metsotso re lebile tshalo re ka bosupa the biggest small drive tagoa breakfast show Ricky Rick Mlindo the vocalist you and I engwe pina se monate tse ke le ka dirata ya Ricky Rick sa e le mofu Ricky.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: SNS fela ba tsetsa gore bile tsholo re ka busupa the biggest one to drive and go ha break for show since ga metsotse tsheletseng fela re ka re tsholo tere tsane tsa ra ya busupa to get break step baby face hat you station ding se ke shebile nyewe yena ya ntate Kat Matlala le batho ba qoswang le bona ba qoswa mohole shebile jolo ka paki ya pele ntse fana ka bopaki ka mo hey ba sa ke tsebe dawo la e bona tsala o bona paki manganga jwalo ke tsala o bona paki manganga jwalo gaitsedi ya ka hai ha ke tsebe ka nnete maimonga jwalo mo ile ngore jwale e se ka re jwalo wena ko wena jwalo ka o fana ka bopaki fela o swetsa e ka re mosebetsi wa lekgotla o ba o ba thata o fete he motho manganga eno ntate tsele tso
1: yo ana re le eteletse
0: e mong a ene le ene ona ona le ding ha o no thunywa
1: go ya ta ke amona ntate tsele
0: o a sebeti jwalo motho tsa maya jwetsa fela le motho eno hore a ke le kwetha le tla nne le mo hlabe dipotso mo no re jwale mo no e meeting go na le sefate ne le difate tse kaya a ke a hirelwa o bala difate nna ke motho ana kata mono jwale ha o tlompotsa ka tsa bo difate ka nnete
1: ha
0: ke tsebo bua kae jwale ke a ipotsa hore
1: o na tshwanela e behelwa mohlomong ha ke tsebe hobane ka nnete ha di bala difate tse
0: a ebe a jwalo a re nna ke a hirelwa o bala dintho mono o tsa ba jwetsa lekgotla la dinyewe hore ka nnete nna ne ke sa nagane gore le tlo ntshenyetsa nako ga kana ke utlwa le tsamaya le botsa dipotso tse e leng gore bona di sena molemo ke batla o mo mamele jwale nna ke batla ntate majang o batlang ke a tloge tlhalosetse maemong a jwalo jwalo ka o tsho kgaitsena ka motho a re ga ke a hirelwa o bala o atelela o nyatsa lekgotla la dinyebo go etsalelwa
1: a fela ha sa hirelwa go tsho ga di tsene
0: fela nna jwalo ka ke e shebile ke se ga molao ke se ke itshebetsetse ke bona motho a telelang mme ke bona motho a tlaetsa e kare le nyewe kapa bopaki ba gae o se ke bankelwa tlhong a kalo mme bopaki ba e bo botlhokwa gobane jwale o tshwanetse banana ba lekgotla la dinyewe o tshwanetse le jwalo ka ga nyewe le kgatlhano le bontate Matlala le bontshe gore ba molato mme batho ba tshwanang le dipaki bopaki ba dipaki bo sebetsa gona mono gore batho bana re tla ba fumana molato kapa tšhe
1: ga itse raka Madlanga Commission e se e buisane le batho ba bangata ba fapaneng ba melo tse fapaneng ke kgole ba tshoswa ke ntate tsela le yena dintho tse a di arabang le tse a sa di arabeng wa tseba gaitsedi yaka batho ba tsebang go bala gantle ba bala le tsela o dutseng ka yona ko go sa re letho ba bale tsela e be ba ngwala fatshe gore go bonagetse
0: ga ana etsa gore jwale ka ge nyeo e kapa bopaki ba gae ka ge
1: a bopaki bona ba gae dipotso tsa di arabang o tlo di araba mme di tlo sebetsa
0: gore o araba ka tsela
1: ore ka tsela ntho e batlang ke dintlha mona a ba le maikutlo
0: a re bale lona le nana kile mo lo balala le difate kere hele
1: le ntate Madlanga o na le o tshwago jetsa gore ga re na taba le tsena tse re nang le taba le tsona
0: ketse
1: ke opola ntle setolo ke mantate o a toloka a re a nna ntaba nalo
0: santse o e bee jalo kga e beile re atametsaletsa ora ya bosupa

0: مش مرة بس مثلا فرنا بس سقف فرنا سورة يا بس وفرنا بيجا سوال تراي متى أخوا بريك فاش شو كولي أو كبرا يو يو ما سكيلا كبرا يو يا نبوان ودور كبرا يو بس ملايتي سالس دولي ملايتي سالس دولي ملايتي يا واوتا ما تايم أبو سويتو ما لابو Ekiba tiba bo Sophia Town. Sales doli melaiti. Yeah. Kana shimara betsetsa le tsela betsetsa go fela tsora ya bo supa tsa go qotla le thwasa ka kwano re. Ala jwa le batho se ba bua ka maphelo a bona hore hey ke boletse kae ke hotse jwang ke hotse jwang. Go ba ne motho a qala a re. E ka go hotse yena a sa sokole mohlomong ha nka re. He rona Long fine tempe le siri ke tsa mohlala ka nnete re fa na batho batho ba pele be ke batsebang ba o dula pele siri ha batswadi ba ka ba reka ntlo ene le rona fela batho ba batho o ba neng re nahana gore motho maka ka pa wa tlhoma a bua ntotse o
1: ba di ga ka mong batho ba nahana ngo ro maka ke batho be o ka bo bona ha ba so dile pele
0: o ba neng re nahana motho wa tlhoma thwasa motho a tshwa re na ha re fitla
1: mo tlo ka
0: 1989 gore nna ha ke a sokola nna ha e ka nnete
1: fleeha e sale seshabo
0: gobaneng gape batho ba naana ha wa tlameha go bua ntho e jalo e le pale ya gago
1: nna ke tsebe na gobaneng thata e tlile ke bothata ha se ntho ya setšhaba je ka kakaretso le tumelong ga o bua ka tumelo gore hei ke se ke dumetse o morena jeso ga ba tloa fela ba o nona le mathata e Eh, neke sna mathata. Ke dumetse go bane ke bone gore ke a rata.
0: Ka pa se ka mogore bua ka teng thwa sa jalo ka batho ba batsho. Go ga o kare nna ke na le chelete.
1: Ha o ka go na le pitso sa sotle hapile.
0: Nna ke na le chelete.
1: Mare o bitsitswe jo, o tsibile bang, o bitsitswe, o sa so. Pitso ya so.
0: Go bane pitso e sotla pele.
1: Go bane.
0: Fela nna ke batla o tseba yeno.
1: Nna ka da ya so.
0: Wa tla etsa bonyetle,
1: wa tla. Nna ke a sotle ga ikgetse.
0: O pitso tsela di fapana.
1: Ah eh. Ha ke tse ba teng ba sotle ha ke e mongwa
0: bo. Ai una le tsedi.
1: Ai pitso nye ya ka ya bubuhuti.
0: Eh. Ai una le tsedi.
1: Ke pitso nya ka ya semoya. Ai ga itse la ka nna nka ba ka ha ke a qala pele ka o khumwa.
0: Bo hlomo di a fapana thwasa. Hona le batho bo bona e ka re.
1: Mme ha o sa khumwa mangwele e se ka re ha se pitso.
0: Yeah. Yeah.
1: Ka pa hai ha sio e ka kapa o ipitsitse kapa ai khona
0: kapa mohlomo ngile batho ba batho na le dintho jalo tlo ke tsa mohlala kaena ya chele ha ya tloile ya ona le yona gore nna ke na le yona
1: eh ho bane
0: mohlomo nga ya tloile ya le yona ina ya ya ho gore ka batho ba batho ba pele mono no ba o dula
1: ka batho ba batho ba pele ba o ba ba ruwi mono
0: ka batho ba batho ba pele ba o ba ba ruwi kasi ya ka e kidulang ho yo
1: ke la makala ba ruwi bana ba le teng ba bone ka go Ntena ka di le ka rona.
0: Botsomo
1: ka la Highland, ka la khada Highland nete.
0: He?
1: Ho ba ha Highland nete.
0: Ho ba le ke pale ya hao ye, ke pale ya hao.
1: Ke tsiba ntate mong a ile a ha ba hui ba tshabela.
0: Ene le muruye.
1: Ntate eh, ha ntate mo le fe. Ntate beef mo le fe. Ka mo ka qwaqo.
0: Eh.
1: Ga itse di aka ha ona batho be leng gore ka jeno ba tshwere moruo
0: kanaka
1: bontate Lazarus Zim
0: yeah
1: ha o bua ka bontate Fanititi
0: yeah
1: ba tla o jwetsa ka ntate bife rona ha re tseba ha re qala re bula mahlo re tseba kgwebo ke kgwebo re tsebile ka ntate bife
0: ha re tseba ka bontate
1: tele fela re tsebile ka bontate
0: tele bona shop e telele fela jira
1: ka la bona double story ntwa double story etshe u kwaqo etshe u khala khada pente etshe u se ka tlu ye le ka ntle
0: bona le nna ke castle ka paka o fetang ena le mo e ka reng le aeroplane ka
1: e ke ntate ma black a black man ntate black isi ye o he ungutile ntate sewe ntwe kgolo ne ke thuti yena ho yona ho yeta
0: e mono ke castle
1: ke hore le ha o ile o yema
0: jwale ha o holela ntlunye jwalo ho hlalosetsa bana ba ba ra rona ha yene le gona fela mo se fofane ne se khona ho yema e ka wa tlo
1: ne ba bua tswa se sa channel sa rona sa sentinel le sa tswa
0: oh
1: le sa tswa ho sa bona ne sa me e bile ne
0: re lo se tswane
1: ya kwa di tswane ka ba o tswa ka hore
0: tswa sa o batla go sa se gese jwa le sa
1: ha ya tswa What's on the beacon?
0: Yeah.
1: Let's have the sentinel.
0: Yeah.
1: Ah, so try to sign me.
0: Yeah?
1: I try to cut it.
0: Hey, Mama Betty, very important. How much you buy for ya? Oh, wow.
1: But you buy ujitimela. Only shaman. Fala kwe, na kia ha. Kita ba.
0: Una hire, kaya. Uno na le parking ya sefufa.
1: Kina le mutoa le akadi le ngwe America. Resource the computer is something ili black and green ili tala
0: ke
1: ngwalaka MS DOS wa bona ha ne qala bona computer ya MS DOS e ka tlu computer ese mosebetsi e ka tlu ke ha Dr. Moses
0: ha ka e bua ntwe no re qala
1: ba le bana ba hae ha ba e bua
0: nna
1: ke bona computer ha ntate le ya bana ba hae
0: ka pale ya ho ke pale ya ho pale ya ho ke pale ya ho fela ile nnete ile pale ya ho ke pale ya ho na le batho ba batho ka nnete ba bangata ba re qadile go bona dintho ka bona mabedi e rutlwa go spedipete seme jwang rutlwa re fetela ho kae ka sena sebaka Mosa aus Mosa kamana ka City of Joburg o teng re tswagala Bloemfontein a re na ba le tsona ka jeno kamana ka manga o metro aus Mosa City of Joburg ke dieme jwang
2: Hey, but to cut it, I learned about peace. I can't just tell her in the Tem Holo, I King Charles, Lent at Tem Holoaka, Kibanaba Moon.
0: You know, never sing it.
1: I was like,
0: you know, never sing it. Trailers,
1: yeah, man.
2: Kannete e ke di medise ha toba mama di baba tse ba se di FM ha ra tropa tsa sekrna le di kotse tse malwa hona le kotse mane ho N1 North le fitla Devlin ka mo N1 North Winnie Mandela Drive mane four ways di tshulang dikoloi mo rena le N1 North Maraispek le yona hape e ba ka sepetipeti se be le matla haholo ho M2 West le fitla Crown Interchange hape le ka mo M2 East ha ka tsa feta Heidelberg Road di tshulang dikoloi mo rena le koloi senyehileng ho N1 North Philadelphia Allen Dale and Tish Pitipiti Semata Hoso to Motorway le N17, so to Motorway le Moiki, Kamo Krisani le Nicholas, N1 South Rivonia, Hapelikamo N1 and 12 Degrees Interchange. Hofita Mote, Hobona Halako, Hidzama Handler, or Lego JMPT, JRA, Katala Hoena.
1: Ah, really, what we're not one is we're not Leba Henu, Bamoseo Mawak. Re tsa malo wena re tsa malo wena ha o chaka na go etlang re batla o lo bona boreneng re tsa o re jetse fela o nka lifining le go na re yaya shampa na go na sotsa tsile monate
2: le monate go
1: tlo re tla tla go tloe paka mmamedi ha re hane bona ba o tla gona ga dumela ha re hane tla
0: tla ba re le dumela ka ga le dumele
1: Come di mogese go santse le teng ka bona ka ikurilene a rutlo re se phalla jwang sepetipeti pele re shebana le tsona tsena tsa kgwebo o bona re jalo ka ha nako tsa selemo di fetu ha jena minyetla e metsha e leng re ya ithlaisa nako nya ho fetwa ha nako ya selemo ke fe o ska ba suta mamedi ho botlhoka re ka mahanye le minyetla re bona re ithela di kgwebo jwang wena ngwane so go be di mogese a re boela re o amoele hle hore nya wetsa lang ka mo ka ikurilene
3: ke a le go gaitse di yaka hallo ya se pitipiti e ka nna ya ameha mane se ba ke ntsa thokoza o tloa ka hora ya re shume bo buludi tse lentse pota poti le ndi balala di papadi di ntse montuli ke le ka o lebeletse hore ba a hidi ba di ba itseng ba kopanele mo re sebetsa mmoho le sepolesa se fandi tshebeletso Africa Borwa re se re le malala a laotswe koloi e robetseng ka ratsela e sitisa phallo ya sepetepeti mane se bakeng sa Street View mona ke tsirenya le bilo le farming and re o lebile le boya ke bakeng sa mohlakeng le mmila o gelwelang Heidelberg dikoloi di thulane mane se bakeng sa Elsberg sa kore nna Tetsdenville mona ke matianong a Winnie Havelu le Mosi athe ka mane ka Boksburg di thulane matianong a Trigard le commissioner tlhokomela mokganneng mo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwaola o ema ebile a re faneng sebaka ga re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale wena
1: re lebile wena ngwane so tsatsi e le monate
0: yaano ke nako ya Dr. Lucas o tlatla re tlo utlwa go tsena tsa kgwebo di eme jwang a bona le dumela o smosa ba le buetsa thwasa gore ke bo mang
1: yeah
0: o dumela e ka ga o dumele
1: nna ke re hundreds of fela re ya ne
0: le dumela ka ga le dumela ba tla o bona
1: ba ah ke re hundreds of fela re ya neng re lo ba bona balapeng
0: eh how hard
1: ah ke hard
0: yes
1: senta temulo wa mang wa ha ile mang
0: King Charles
1: ke bana ba mo
0: eh o re nwe
1: ke re ha re ye
0: if tomorrow is judgment ar khutla ke tsa khwebo the biggest one to drive

0: My love is your love. Your love is my love. Whitney Houston Radio. How le motho social media ha holo o marandra mona monga dipitso mosimane o itse ka jeno lena. Are he 23 tsa July. Bona le ntwe kholo e kitlatla ke le jwetsa ka yona. E ka ba o tlo bua ka monga dipitso mosimane bana. A rona le ntwe kholo e kitlatla ke itlisa sechaba. Ke ipotsa hore monga dipitso seri e mentate ke di 23 ka jeno re se re me re batla ho utla hore ke eng ena e kana kana hore o tla tla ho tsebisa ka yona ntho e kgolo buang ka yona a se yana fela ke spang of vestola la bua lena mona matsatsing hore o na le ntho e kgolo e tlang batho ba bua ka Philip ba bua ka eng a tshona tlo tsebisa sechaba hore ke ena lo tsamaisa jalo di summer 2026 jalo ka di etsala ka di 15 tsa kgwedi e tlang
1: ke utlile ya ntsare
0: yes.
1: Yes.
0: What?
1: Hai re tla bona gaitsedi ya ka re tla bona Dr. Lucas o santse le tengkwano a re bueng ka hore etaba ena ya o fetwana kwa selemo etlo a ma menyetla ya kgwebo ka tselife Dr. Lucas khotso hle gaitsedi ya ka re o amela o thago breakfast show re tsapa o tswile hantle ka jeno ho ya jwa
2: gaitsedi ya motho re ke dimedise mo ifo o felletse ka ofela le ba manedi ke le bo hespaka hach re phete ngwana nne ka re tla meile a tsamaya lo a lo kena class ya bo duwe
0: Minyetla e kgwebo e fanang ka yona ho etsala jwa Dr. Lucas
2: ne ke khada ha di tsatsa selemo di ntse di fetu ha jwalo le minyetla ya kgwebo e batla e fetuwa mme minyetla e batla e ba di bakeng tse ding ha re sheba mohlala o le moe ka ra buang ka ona gore ha re sheba jwalo ka motho ya rekisang diaparo ha o le motho ya rekisang diaparo mane mo rekang diaparo teng gore o rekisetsa batho gona jale setla se a chantšha re tswa marieng kgatsa be re kena setleng sa letlhabula jalo-jalo ga re kena setleng tsena diaparo tsane tsa maria di tla batla di theoa ka ditheko gobane ke moo re feta teng mme ga o le rakgwebo ya botlhale ke mane mo e leng gore o reka ka nako eo gore ha maria a fitlha o bo o kgona gore o etse tšhelete e bonagalang le ditheko tsa gago e le ditheko tse ehile tse o begang boemong bo botlhe jale ke e neng fela ya mehlala e tshwanang dio re a tseba gape o a sheba gore wa tseba nna ke ke shebe batho bana ba dulang diro ba emang dirobotong ka nnete ke a o bolelela ke bona batho ba utlwisisang kgwebo bao ke bona batho ba tsebang gore ga setla sena se etsa kena ga o fitlha go bona mane o fumana ba sa ba rekisa ntho nngwe e fetileng o ke kebe wa re motho elo a ke a mo tseba o rekisa ntho e itseng ke motho ya rekisang ntho eo monyetla wa yona o tlhagileng ka nako eo
1: Diposo tsa leng hore ba rekisi ba bangata bana le o dietsa kana kwena ye leng hore menyetla ya hlaella jena ke di fe Dr. Lucas
2: poso ya kholo wena gaitsedi ya ka ha ke yona ya ne ya hore motho a se a utlisisa hore ke eng e ba reki ba tlo e batla a ba reka ntho e ba reki ba e batlang hona jwale ha o ba ntse ba reki ba e batlang hona jwale o sebedisa tšhelete e ngata gobane o reka ka nako yeo batho botlhe ba ba e nngwe gape gore ga re entse jalo re be re reka gape le gagolo ka nako nngwe wena gaitsedi ya ka ga o reka dintho o di reka di le ngata gagolo e ka re ka nako e nngwe o ya boloka gobane tšhelete o e sebedisang o kgona ho thola theko nyana tse tlase empa ho thata e ba hore ha go ne hore foka o fela e be ntshotso tsikisang chelete ya hao e dutse person eo o dutseng le yona jwale ka sekgwa re re ntho ya ne e bitswang cash flow ga e be teng ka gare o kgwebo tšhelete ya ne go tsamaisa kgwebo gobane e dutse dintho thepeng ena e o dutseng ka yona jwale ga tlamehile re be bosale gagolo tabeng ya gore e be ga re reka thepa e kae re sala ka thepa e kae mme thepa e re rekileng e tlo gatlhametsa kgwebo ya rona ga kae bakeng sa tšhelete ya go tsamaisa kgwebo
1: Dr. Lucas, hey, nako ya re shapa, re tla boela re manolla tseding hape nakong e tlang. Ha re kopane, re se re kopana ka tseding hape.

Mehlano fela metsotso ga le bile tsholo re ka bro bogo ke batho ba bangata ba iratile puisano ena ya rona le mongadi le tsiki. A re tla mo mema hape mmamedi ka nnete. Ke lona magwaro. A e thabisa wena. Au. Ke re bontsha fela hore re tla tlameha re mo meme hape. Ntho di ngata. Shebile le mehala ka kwano re hlile. Batho hlile ba bangata bane ba hlile ba batla ho bua le yena. Just us. Kanyo. Radio. Se se ka metsotso e mene fela be re kena tsholo tabetsa hore ya bule. Hore ya borobong. Ditabatseo tsa borobong. Ke ne mo di putla ba la tsona tsona mo letsane a tle he re tsotse kana mehlano ka morao ra ya borobong se lo regalo shoma le botso bene ka le nana o la itla bolle bona he re se re tla kopana ngedi ong ho sane o reng ya botshelela o fitlela o reng ya borobong ka the

0: amoya wa Deborah Fraser o phomole ka gotso hle mo mamedi motle wa tseba motho ya nengana le talent mane motho ya nengana le lerato moya wa high help phomole ka gotso empa he lentse lona rentse re setse le lona hlomani izikali ke Deborah Fraser Judith Sipuma ke le ka ofa pina ya hae ke sikilwe ke Jesu metsoso e dula hantle ho ile shimele metsetsiletseng ka mora ho ra ena ya borobong mo mabede motle ho seng hona ke ke rate nke ke bue le wena ya pateng tse tshesang e ke a bona ngwane se hore bophelo ha bo e hantle mme ke bua ka mehla hore ha o kule o le mong empa o kula le bohle ba o ratang ukula le bohle ba o ratang ha o le mono o tsebe meya ya batho ba o ratang ya tetebela jwalo ka ha wena o iphumana o le mono tlung ya kokelo moya wa hao o tetebetse ha o mong ngwaneso ha o mong mme o hopole ka mehla hore o tie thapelong le matleng a hae a sa situng ke letho dula thapelong tia thapelong le matleng a hae a sa situng ke letho ore le kunutu le morena o ho monate hakakang a ko ile kunutung hona hara mahlaba ano bohloko bono bo leng ka hara bona a ko ile kunutung le morena o lo mmolella tsohle tseo kgathatsang a kolo mmolella tsohle tseo kgathatsang bongweng ba hao le kunutung la hao le morena ho seng hona hobane ha e sale e le modimo e ntse e le modimo e tla nne e be modimo ya sabalweng le dilemo e le shume le metserobedi metsotso ka mora hora ena ya borobong re kwano re le tshebeletso ya lesedi ho tlo kgothatsa hona le malapa a hlabilweng ke tsenene ya lefu me hona le malapa e reng ha ditaba di le tjena o fumane le hula hulana ka motho enwa ya senga thotse hey e se ka modimo a ka tlisa kgotso ka hara malapa a hlabilweng ke tsenene ya lefu empa lentse le hula hulana ka motheno ya senga thotse dinthotsena bo madimabe ba tsona di etsa hala hangata ha tsietsi hlahile hona le hore le tshwarane le sebetse mmoho ka lerato letletse ba o fihlella katleho ya ho sebetsa mosebetsi ona o le tshwereng ka thata hona hantle empa mosebetsi ona lo tsamaisa ka dipuo lo tsamaisa ka diqhwebishano ntho a di tsamaye hantle e seka le ka loka bana beso seka le ka loka la lukisa dintho la dula fatshe jwalo ka lelapa la fihlella qeto ya hore letle le sebeletse enwa ya senga thotse le mosebeletse hantle ire ke fete mabenkeleng mo mamedi ke a gutla
1: wa batse ba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba boostang toast ya avo nkare ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate butlehle mona mzantsi re na le sunbake di-slice tse tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di-omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela kaofela ga rona mme ka sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
2: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditshelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hlogo ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba to shame o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso a tshimana Ha mi sebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
4: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng Hema le lesedi FM ke molelwa

0: Mamedi kenako ya senelo satumelo re setlisetswa ke ntate Moruti Morate Isikete o santsa leteng ntate Moruti sebaka ke sa ha.
1: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi senelo sena satumelo ke Moruti Morate Isikete Uzomane motsingwa zamdela Sasolbeck. Rinze ribua katumelo. Sinelong sena satumelo. Kalata hore mamedu atsebeletso. Kautuswa kimodimo. Rikerie bukenya bakorinte babubedi. Ritosheba khaolo ya buslano. Timana fela ya busupa. Buka kia bakorinte babubedi. Khaolo kia buslano timana fela. Ya busupa hobane re tsamaya ka tumelo e seng ka pono pono ena momedi wa tsebeletso ha se pono ya vision ke pono ya sight ere ha re tsamaye ka pono re tsamaya ka tumelo letsatsing la kajeno ha ke tsebe hore o bona eng empa hape potso kore o dumela mang ntho ya we bonang ha iska ya etsa hore o ske wa dumela yo dumelang ho yena ntho ya we bonang ha iska ya etsa hore o hloke tshepo ye ho yo o mo dumelang ha re tsamaya fela ka pono re tsamaya ka tumelo ha o batla ho etsa dintho tse kgolo o tlamehile o tsamaye ka tumelo hobane nako nngwe tumelo e feta bokgoni ba hao e sheba bokgoni ba Modimo tumelo e feta mogolo wa hao e sheba bokgoni ba Modimo tumelo e feta matla a hao e sheba matla a Modimo empa re tsamaya ka tumelo ke batla o tsamaye ka tumelo ke a tseba dintho tseo di bonang di a thothometsa ke a tseba momedi wa lesedi dintho tseo di bonang di a titibetsa empa ke batla hore se ka tsamaya ka dintho tseo di bonang tsamaya ka Modimo yeo mo dumelang tsamaya ka tumelo eo Jobo ha ngola a re ke a tseba hobane molopolli wa ka wa phela o re le ha letlalo la ka le se le senyehile le kgomaretse masapong a ka empa ka mahlo a ka ke tla mmona hobane ke a mo dumela ke a tseba hobane ya re tshepisitseng o ya tshepahala momedi wa tshebeletso letsatsi la kajeno re tsamaya ka tumelo ke a tseba hore dintho di a hana ha re ye ka tumelo ha re tsamaye re ke dumela Modimo ya itseng a kekebe a ntlwella a kekebe a nlahla ya itseng o tlabana le nna ho isa dipheletsong tsa lefatshe ke dumela Modimo ya itseng ke tla etsa tsela mo tsela e leng siyo teng ke dumela Modimo ya itseng ba ntshepileng ba keke ba swaba ba keke ba hlajwa ke lehlong ha re tsamaye ka ho bona re tsamaya ka tumelo nako nngwe ha o tsoa ho na le ntho tseo di bonang tse nyahamisang ho na le dintho tseo di bonang tse kgathatsang empa se ka tsamaya ka dintho tseo di bonang tsamaya ka Modimo yeo mo dumelang motho wa tumelo o bina mmina thoko a reng ke lebella lesedi botshong ba tsietsi bina mmina thoko a re ha ke re kgoro ya hana o re tshe o tla kena momamedi wa tshebeletso ha re tsamaye ka ho bona re tsamaya ka tumelo ha re ka tsama le Modimo ka ho bona re keke ra mmona ha re ka tsama le Modimo ka ho bona re keke ra mmona batho bohle bebeleng ba bone Modimo ba le batlameha ho modumela le ha maemo a bona a na sa dumele ba le batlameha ho modumela le ha dintho ne di kgahlano le bona ka Kriste Morena amen.
0: Riele bohle ntate muruti murate isekete mumamedi hopola hle o badile ba korinte ba bobedi gaolo ya bohlano temana ya bosupa
2: o a ratwa o a le le sedi fm
0: Mabidi e ke tlong ka pina ya sechaba o sechaba gaitse ya ka o ipatile man o ipatile dumela hle ngwaneso ria le boha sechaba o re Calvary e mong wa dibini tse tsebahalang haholo ka hara province ena ya Freestata haholo talenta entle e matla ka tsela e makatsang ya sechaba padi Calvary.

0: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. Yo dumela ho thaipa kabelo, ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tsiba hore kabelo ke motho, e seng hlapi. Empa re ntse jarara ibe mahla jana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Swipe ho fumana ho ekeditsweng ho birthday ya Boxer. Reka mefuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 litre tse pedi ka 30 randa. Haggis Diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Mamiti re kena metsoleng rona ya sohang mme ka jeno ke ile ka utlwa taba tsa bona hore ba bua ka mosha o

0: ene le dipina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsi bona mo.
0: A le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he. Go sana le pali e monate eo ke tlang o le phetela yona.
2: Mme Mathepi.
0: E ka ne.
2: Ke a tseba hore dipaletse o dilang o re phethela tsona di tletse mehlolo e mengata. Ka ipotsa hore na mohlolo wa pala ka jeno ke ofe.
1: Ke tse dipaletse mme Mathepi re phetlang tsona di monate haholo. Le nna ke se ipotsa hore na di mabelo tsa ka jeno ke dife.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka mosha o monyane o fumana motswalle.
1: Nna ke na le metswalle mmedi.
0: Mm.
1: Bona ke Tebu. Le mokete ka metswalle hlo ya kgomo
0: ke a utlwa hlone ngwana ka re mamele mpali ena he ka motswalle enwa e motjha wa mosha o monyane tula mfatshe jwa le ka bana ba ka ba batle he re mamele mpali ho ba ya qala ho sengwe ho ntse na mme mosha o ile a bua le ngwana hai are
3: ngwana ka
1: mme
3: ke nako ya ho sela jwale ke batla go goma sebakeng se seng se setšha.
1: Ke kae mommi?
3: Mamela mona he ngwanaka. Bekeng e fetileng go ile ga ba le sefate se seng se seholo a ditjena se ileng sa fefolwa ke sefefo mme sa wa. Kutu ya sona e entse bogogo godima letamo tlase maneng. Theohela moo he. O tshele bogogo boo o tle o bone gore na o ke ke wa fumana se seng se monnatsana se yang ka maleng bakeng sa rona kajeno.
0: Ya ba mosha o monnyane o fela o etsa jwalo ka ha o laetswe. Tseleng o ne o tsamaya o ntse o ipinela.
1: Nna ke mosha o monnyane empa ke tseba ho batla dijo. Nna ke mosha o monnyane empa ke tseba ho batla dijo.
0: Ka mora nakwana ke ha mosha o monyane o bona sepoko se dutse se ntse se otsela hodima lekala la sefate se seng tjena. O ile wa re.
1: Dumela sepoko.
2: Dumela. O ya kae ha o tsamaya o le mongtje?
1: Ke se ile batlana le dijo ka mosha wane o le damo.
2: O itlhokomele. Ha o na dinala tse o hale jwalo ka tsena tsaka.
0: Mosha o monyane wa leboha mme wa tsamaya. Wa feta dihlahla le difate tse mmalwa. Ya ba o tiana le phokojwe e dutse ka tlasa sehlahla se seholo. Ya ba phokojwe e re.
4: He banna, o habile ka yena mosha o monyane?
1: Ke sa ilo sela ka nkano le damo.
4: He, monna e bona, o itlhokomele. Ha ona meno a bohale jwalo ka naka.
1: Ke tla fela ke etse jwang?
4: Batla o dia fatshe.
0: Ka nako eo, mosha o monyane o ne o se o bona metsi a letamo a phatsima ho jana mane. Jwale ke ha o qala ho potlaka. Ka mora nakwana wa tiana le mmutla, o ne o ntse o tlola-tlola ka hara jwang bo bolelele letsatsing. O ile wa re.
5: Dumela, mosha o monyane.
1: Dumela.
5: Motate kae?
1: Ke se ilo tshela letamo ke sela sele dijo ka mose wane.
5: Ha
1: ke sabi.
5: Ntho yane e dulang ka ga le damo.
1: Ha ke tsabi nna.
0: Ya ba mosha o monyane o tswela pele hape. Empa ha wa tamela le damo, wa lakatsa e ka o ka be o sa kopana le mmutla. Jwale wa qala ho ipotsa dipotso di hana o fela.
1: Mmutla o ne o bua ka eng? Mme ntho e tlang ke tsa. Ho thusa ho ipotsa dipotso se nang dikarabo mosha. A ke wena o tshabi letho. Tsela pele ka leto la amore.
0: Hloni. Mosha mo hona le se seng seo o se tshepile mosha o na ngwana. Seo nna le lona re sa se tsebeng. A re tsweleng pele ka pale ya rona bana ba ka. Qetello mosha o monyane wa fihla le tamo. Wa qala ho bua hape o le mong.
1: Ha ke no sheba fatshe.
0: Ka hloko wa tlolela hodima kutu ya sefate. Mme wa qala ho tsamaya hodima yona. Empa itse ha o fihla bohareng. Ha wa ka wa gona ho ithiba o sheba ka hara metsi ana a lefifi. Mme ne e le moo. Sefahleho se seng se mo tonetse mahlo. Mosha o monyane o ne o sa batle ho bontsha hore o tshohile. Ya ba o busa difahleho o iketsa mobe. Empa se makatsang, ntho yane le yona ya busa difahleho. Ya mpefala. Jwale pelo ya mosha o monyane ile ya qala go otla ka matla mosha o monyane wa retele mme wa nka ka sekaja go lebala pei wa matha jwalo wa feta mutla o ne o se o ile le sephume sa boroko empa wa ema ha o bona phokoje
1: thusa thusa hona le ntho ka letamong ka mane
4: o se ke wa tshwenye nka le jole leholo ha o fitlha letamong moo o e bontshe le joleo e tla tshoa mme e balege le yona
0: e ba mosha o monyane o fela o etsa jwalo wa nka le jole leholo mme wa kgutlela letamong empa itse ga o fitlha bogareng ba borogo bona ba sefate mme o sheba ka gara metsi ya lefifi le yona jwale e ne e tshwere lejwe ya ba mosha o latlha lejwe mme wa kgutlela morago wa feta mmutla le phokojwe wa fitlha sefateng seo sephoko se neng se ntse se dutse go sona se ntse se otsele
1: sephoko sephoko e ke kopanthusetlhe go na le ntho ka mane ka letamong ke tla etsa jwa
0: sephoko se ile sa inagana nakwana ya ba sere
5: nka molamo o tsamayeng ka ona o bontsho ntho eo o tla e tshosa
0: ya ba mosha o monyane o fela o etsa jwalo wa nka molamo o motenya o molelele ya re ga o ikutlwa letswalo le kokobetse wa kgutlela letamong empa ya re ga o phahamisa le gona o tsoka molamo ntho yane le yona ya phahamisa le gona o tsoka molamo wa yona o motenya ka baka la letswalo wa latlhela molamo ka gara metsi wa reteleya le ona o cela o loto go lebalapeng wa feta mmutla wa feta phokojwe wa ba wa feta le sona sephoko wa nyolosa thota go lebalapeng wa fitlha leleme le le ka ntle o kgathetse gona go wa itatlhela fatshe mme wa qala go phethela mmaona tse e tsagetseng mme ene o ile a re
3: ao ngwanaka o seke wa tshwenyeyatlhe e tseba gantle se o lokelang go se etsa
1: ke eng sona seme
3: a o se o phomotse o kgutlele male letamong he ngwanaka
1: jeme
3: eya
1: jeme
3: mamela mamela o seke wa nka molamo kapa lejwa gape ga o fitlha bogareng ba letamo o shebe ka metsing gape empa kgetlhong lena he ga o bona ntho eo o e shebe gantle e be o tsheya le yona
1: ke tsheye le yona
3: eya ke a o tshepisa tlhe ngwanaka seo se tla sebetsa
2: atšhe mme mosha ke obaneng ga o sa tloa o eleleditse ngwana gago e sa le pele
0: hei ke nanelo mosho mo mme mosha o ne a nagana gore ngwana gae o sebete go lekana mme a ka tseba go itharolela dintho tse dingwe ka boyena le ga o le jalo he bana baka ga re tsweleng pele ka pale ya rona ke nnete mme mosha o ne a nepile ga mosha o monyane o fitlha borogong ba sefate o ile wa sheba gape ka gara metsi mme wa bososela wa mmakala ga o bona ntho yane le yona e bososela e o shebile ka tsela e tletseng setswalle mosha o monyane o ne o phahamisa loto o ntse o tlolatlola go ya ka nnane go borogo mme ka mora dihora tse mmalwa tsa monyaka wa kgutlela lapeng o nkile kubu ya metso e monate o e kgwaetse ka tlasa sephaka
1: o mosha o monyane ke a leboa ga o ntse o bolokegile ke ithutile gore ga o latlhe tshepo wa bonolo
0: go jalo tlhoni ngwanaka a re qetelleng pale ya rona phirimaneng eo ga mosha o monyane o dula fatshe go ja dijo tsa ona tse monate o ile wa tlotlela mme wa ona tsotlhe tse e tsaetseng mane le tamong
1: itse ga ke bososela le yone bososela
3: kofetsitse
1: mme ga ke phamisa letso go edumedisa le yone fela etse jwalo
3: ke a tseba ngwanaka
1: mme ke nagana gore e batla go ba motswalle wa ka
3: haibo nao jalo
0: ya ba mosha ona o monnyane o inagana nakwana
1: empa mmentho eo ke eng
0: ya ba o ammolelele wena motswalle o nagana gore mme wa mosha o monnyane o ile a re ntho eo ke eng ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a golwa gore botlhedile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone Mme mosha o ne a roma mosha o monnyane kae?
2: Ona o roma ka mose wa ne wa leta mo mme Mathepe.
0: Ho ya ka wena. Na mosha o monnyane o ne o hlile o le sebete.
1: E ya mme Mathepe.
0: Ho ba neng ha o dumela seo?
2: Ho ba netseleng e yang leta mo o ile tena le phukujwe, mmutla le sephoko. Mme tsena tsohle di ne di botsa hore na e ne le se itseng seo a ka itshireletsang ka sona na. Mme dipuo tseo ha di akatsa sisinya mosha o monyane mme Mathepe.
0: Ke a leboha metswalle.
6: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Obane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
7: tsama hantle mme Mathepe
8: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: sale teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66. Le tshwere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basweu.
1: Ke teng ka re wana le Lesedi FM, bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.

0: sena dihlwela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela nyakallang basotho gore le na le boeletsi bo tšhatsi bo le tshehetsang ka lesedi FM le ketekang dilemo tse 60 le metso e tsheletseng le le teng. Happy birthday lesedi FM ke molelwa
1: Mamiti e robong mesoso kamara hora ena ya leshume refela refete tabeng ya bohlokwa kiena. Bolaudi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng. Arto jwale e se qadile ho sebetsa bo masipaleng ba 60 le metso e mmedi ho kenyeletswa le dibaka tsa bo masipala ba latelang. Masipala wa lehae wa dihlabeng, masipala wa lehae wa mohokari, masipala wa lehae wa metsi maholo. Arto ke lenaneo la naha la polokeho mebileng le reretsweng ho ntlafatsa boitshwaro ba basebedisi ba mebila. Jwalo ka RTIA, re ikemiseditse ho thusa ho rarolla tshebetso ya kahlolo ya ditlolo tsa hao tsa molao ya wa mebileng ha bonolo le ka potlako. O seke wa dieha, nka kgato pele o siwa ke nako. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le Arto, letsetsa 0861-227-861 kapa etela https://online.arto.gov.za. Ho ikamahanya le ditlhoko tsa Arto bakeng sa ho kganna ka polokeho. Mamiti ho seng hona ke mokgahlelo wa bobedi wa lenaneo la itlhabolle. Dumela hle, re o amohela le wena ya sa tswa bulela seyalemoya sa hao. Me re tlo ba le taba ya bohlokwa eo re tlang ho e tshohla. Ka mehla ka malapeng ka mona ka nako e nngwe o fumana hore ha lenyalane o fumane hore mme mohlomong a ka ba le thasello ya hore ka nako e nngwe e be yena ya tsamayang kereke o fumane ntate a sa tsamaye kereke. Empa ba na le tumellano eo mohlomong ba e entseng hore ka mona ka lelapeng la rona ha re ithute ho rapela mmoho jwalo ka lelapa. Ka nako e nngwe e be e fetele le ho baneng hore ha re rute le bana ba rona hore re rapeleng mmoho jwalo ka lelapa. Empa he, re tla ke re tlo sheba haholo taba ena ya hore na wena le molekane wa hao ka mora hore le nke qeto ya hore le ithute ho rapela mmoho, na ebe lile la bona ho na le se fetohang ka hare ho lelapa? Na lile la bona ditholwana tsa thapelo ena eo le etsa mmoho di bonahala, di hlahella? A ko ntetsetse mo mamedi motle, na le bona ho rapela mmoho le le balekane ho letswela molemo? 086-000-3084 086-000-3084. Dintho di ngata tse ka hlahang ha le rapela mmoho le le balekane, hobane ka nako nngwe ho na le dintho tse le hlokang le le babedi hore di tle di loke ka hare ho lelapa la lona. Jwale na ebe mohlomong o ile wa bona taba ena ya ho rapela mmoho le molekane wa hao e le sebeletsa? 086-000-3084 ke nomoreka ya mohala mo mamedi motle. A ko ntetsetse mono re ke re utlwe hore na wena maikutlo a hao ke a feng tabeng ena ya bohlokwa eo re buang ka yona. Mme wena mo mamedi motle, ke lebe ka sheba-sheba ha ke sheba mona, ke sheba mangolo a kgothaletsang hore batho ba babedi ho ka ba hotle ha le ka ithuta ho rapela mmoho. Ke le ka qotsa lengolo la Mateo kgaolo ya 10:8 temana ya 10:9 e re hape ke re ho lona ba babedi, ho lona ha ba dumellane lefatsheng ntho tsohle tseo ba di kopang ba tla di newa ke ntate ya mahodimong. Ha ke ntse ke balabala mona ditemana tsaka tse e leng hore di kopanya batho ba babedi ba rapela mmoho, ke e nngwe ya ditemana tseo kileng ka kopana le tsona mabapi le sehloho sena sa rona. Mme ha ke ntse ke sheba hape kile ka bona hore mo mametse itsedi motla ipalla tsona ngwaneso nna kile ka bona hore ka mona ka ho diketso gaolo ya bone temana ya mashima mabedi le metsemine itsamaya le sehlo sena se re buang ka sona ka jeno mane ho bukeng ya petrosi wa pele gaolo ya boraro temana ya bosupa ke tsedi ntsa ditaba tse tsamaelanang le taba ena e o re tshohlang ho seng hona le Sedi FM mo mamedi dumela mo mamedi dumela
2: maro na go hlomphile mo
1: tsone tsone tate le kae
2: a mna a tle me wa ka wa tseba wa bua taba e re tswela molemo nna le mohantsaka ne re ke ha ne re nka na re batitse mo kwa rona pele reja pele re robala le re tsua ne re kopa o ntate modimo o hlonolofatsa jotse le hlonolofatsa tsa tla rena hlonolofatsa rona ka bo rona re ya kopa go ntate modimo re dula re etsa tsatsi le leng le le leng re ke ke ra ja re se ka retsa bana ba rona ba gola ntho ba gola o phelo bo mo ka tlhong le ha di ka tlotse tse tlang baneng ba rona re ya lepoa le o ntate modimo ka seo a re feeling sona ba ne ntse re se kopa le a re tshumane re dula re lepoa ga re lebale ka motlha o le mo o rapela re sa robala kapa ga re tsoa kapa re ja mme o ka go rona e re tswelela molemo ko re bophelo ba rona bo monnate ka
1: ai ntate madoda re a leboga ntate re a leboga ke botle tshwanetse re kgothaletse le malapa mang gore a itshetle ka thapelo ka dinako tsotlhe
2: ke nnete thapelo ke sebetsa mme le a ntshokotsane kapa wa thwa medumonyane mepe kapa boroko a boye ka diabolosi ba tla o tsisinya wa phapa mabosi o bo rapela diabolosi wa matha mme wa
1: ntate madoda ke lebile
2: somphile mme
1: mamedi dumele
3: dumela mama
1: kgotsa mmele kae
3: e tele kae mma
1: ee ya mama
3: ee mama temana ye go buang ka ena letsatsi go molemo a le ratela ka ga lelapa ee lelapa le monate a le ratela o na le bana ebile jaaka e le rona bo mama yana nna ke 85 years e mme mamo yao bana ba ka ke ba go thobe re rapele gotlhe mare ba ba dikokomana di eng motho o tla sia a tswe nna mo go nna ka 6 ke ratela le ke rata go rapela le ka 12 ke ga ke robale nke ke kgotsofala ke robale le bone ke rapele le bone le bosigo marano ka one ba ka ba dula gole le nna ke ba re ba godisang ba re tlhotse mama ba rona re la go latlha molao o o rutileng ko malateng a rona
1: mme
3: mamonyao mo bathong kation
1: mme mamonyao ke lebile gagolo mme wa ka o bona e letsela molemo ka lapeng ka monataba e
3: ga botlhoko nne ga botlhoko especially rona bona morena o mpabaetse go tlhelela 85 years ke leboga modimo rona re tshepile modimo
1: eya mmemme wa ka ke lebile gagolo
3: thank you mama
1: le Sedi FM mo mamedi itumele le Sedi dumela le Sedi FM hello
4: hello
1: ntate
4: tuli udwane ka fika fa go bona
1: ei
4: nna tsena thata la nete tsena lo ga tsela le le ka tlo
1: ei
4: ke be ke bona gore di tsala nya ya fa ka sa ha ile ya dire ke le Sedi ka le tsena ha ke ke sa tika ke ke
1: empa la nka qete ho re la ke sa ikerekeng empa ha re be le nako ya ho rapela mmo
4: ka le to rapela ga tlagatsela mazimo wa la tsere kwa tela la le maki mona ka mo ga tlapelo go tsonya la ya go mmm mmm ba ga tsena ho ya tsebeng nena
1: a a ka jeno re buika ho ya kerekeng ha re na taba le kereke re bua fela ka hore ho rapela mmo ho ntate ho sa khateletse hore wa ya kerekeng kapa ha o impulse o hlakisitse bile ke rata ntla ho qetang ho bua hore le ha le kwatelane le mme impa o fumana hore ha le qeta ho etsa thapelo eno ho ba le kgotso
4: ho ba le kgotso nyana
1: mmm
4: ke ka tsisa ho bona
1: ntate ke le buile ha holo
4: a ke tsume
1: mami di dumela
5: hello tshule
1: dumela mme o phela hantle
5: khamana tshule ka ime
1: khamana tshe mami
5: khamana tshe thapelo ya kopanelo ena le matla ha holo ha holo tshule ha holo
1: mmm
5: ka motlung ka monana ke bosio re rapelang ka ofela le bana ka ofela le mo mosong before ntate a tsamaya before bana ba theowela ke thapelo re rapela ka ofela gape thule gobane re tshepile thapelo fela ke re ba bane ba tshepile tsa bone rona ke thapelo fela ntho e re e tshepileng thule and e re sebeleditse ntshwentse ngata thapelo ha holo ha holo thapelo ena le matla ha holo thuli ha holo thuli
1: me ba ka ke lebile ha holo
5: thank you ha holo thuli
1: ke a thaba ha ile sebeletsa ka nnete ke a thaba le sa di FM dumela
6: le teng le ba ba thuli
1: ke teng o ka ntate o
6: teng ke ntate matla ka mona ka tshabeng
1: e ntate matla
6: la wa tswa taba ena ene ke hupi ke mo fumbe gare ya o rapela le lelapa le mfumadi wa ka letsatsi le letsatsi ke se rona le mora le ena ga mokenye le ditse gebe le thapelo ya lelapa ene re se bele ditse haolo lelapa le tsitsitse one ene ke ka baka la thapelo because ke tlo tsena ba dietse hala malape mo na sa rapela mo ene ke se bona ke re ha ka ga tsa masole ke sa rapela pethu le mme man o tla nthonyana tsetsetsa tsebile ke ma wona ke ha ke a rapela kapane a fundi renta to bona ga gapela ke a bona ke ya nete ke a gapela ke ka tsakelwa ke di nthonya na ke thatsa di sent koloi ke re tsho dula ganna o ma me ganna ba ba ganni ba ba ba go pula go hale rapela mo le lapa di sigele ka lapa lo le bana ba gona jwa le mwana o sa bo itse nthonye no le na
1: re eh ma benkele ke ya ntate wa ka utlwa etse ke le buile utlwa
6: thank you
1: ntate
7: E bang o nana o ruke ka khona le fella le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang le kwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse le kwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se police engwe le fella yona Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
8: How? Na ke Samsung A06 entsha yo.
9: Hey, ke fumane a comments ka phone jam.
8: Ha, a se bra waka. Ke phone yam.
10: Ha hona taba ro ibitsa jwang. Ibumalela Samsung A06 ka
11: phone yam.
10: Hotlo waka 224 rand ka kgwedi. Ifumane ha a comments. Bona le di pehelo.
12: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
1: Mamedi re ke fitise taba ya bohlokwa ho wena mo mamedi hle setshaba ha holo sa ka mana ka mangaung Bloemfontein mabane re a hopola he lenane la jole ke na kwa ha ono ntso ba metsi o ile wa fumana tsebiso ya hore bana ba road accident fund ba tla ba ka mana ka limomol ka jeno ho le ka hore ba tle ba thuse setshaba empa ka mabaka ao ba kekeng ba qoba bana ba road accident fund ha ba gona hore batle ba finyelle ka monaka Limomol Bloemfontein tsatsing lena jwale ke a utlwa hore setshaba ka nete se ne se setswile hoseng ka macheke ba kensa hore ba lo fumantswa lesedi ka mathata amang a bona dipepetso tsa bona jwalo jwalo empa he molaetsa kono potlakileng hore re tsebise setshaba sohle sa mangangong hore bana ba road accident fund ka lebaka la mabaka ao ba kekeng ba gona go aqoba ha ba gona hore ba tle ba fihle ka kwano me ba sentse ba kopa tshwarelo ka seo mo mamedi motle me batla phatlalatsa hape mohlomong ka nako ene pa itseng hore na ba ka gutlela neng hape mona Bloemfontein jale wena dula o ntse mametse ka dina go tsohle re le boha ha o mamela tshebeletso ya lesedi bona ha ine se ka yona molaetsa o jwalo o kebe o sa finyella ditsebeng tsa hao re le boha mo mamedi motle me kana ko e o ba phatlalatsang letsatsi le letsha la hore letle le be mono batla etsa jwalo me re tla fitisa tsebiso hape kwa no ho lesedi FM e mashime a mabedi le metso e miraro metso tso ka mara hora ina ya le shume o ntse ba metse le nane ola itlhabolle tshebeletsong ena ya lesedi re bua ka taba ya bohlokwa ya hore na ho rapela moho jwalo ka balekane na ebe ho a lesebeletsa me kana ka nngwe o fumana malapa mang jwalo ka ba ntse ba hlalosa kwano ba kenyeletsa le bana hore lelapa ntate o buile ntlha bohlokwa re e sale re etsa seno lelapa la rona letsitsitse le lapala rona le tsitsitse ke ya le bohahle mo mamedi motle re keng ke mong hape le Sedia FM dumela
11: Nana mama ntuje
1: Hello ma
11: I'm not your mama
1: Eh ya ma'am
11: Ah what's one nan salo to mona mona ka pira a sala ke le motho a thapelo ke gale ha ke le mo bana bana ba ba bana ba ka ka ofela ke wa go tlo go ba gapele pele ba kwa balala ha na ba ya sekolong bana ba tlo ba gapele ke gapele le bo ana jena sa bana ba holo ba ho tsana le a gapela nna ke a gapela mme ke re ke hana ke ho thukikwa kwang bana bile sentse ke kikulela ke gapela mo lebe ene ke bona entsela mo le mothapelo ya ka
1: o ntate ha sa le Impotsa maile mthuna ntse e tsa hala ka ralle lapa.
11: Ha bo tsoko, ha bo tsoko ke re la ha ke kula ke re ke a ithapella nna. Ke pehle me tya ka mona ke ya gapelle ha pele ke ha ma ke tla gapela ke ga pele ke re thapela ke ntho a ka me sa le botlwa botseng ba ka ka nnete.
1: Ah. Me ba ka re le buhile.
11: Eh, amme.
1: Wa tsema thapelo ina le matla o fetola dintho.
11: Hambi, hambi. Yeng khono mamogeni ka mona ka ra thanda mme.
1: Eng khono go lebile.
11: Ka ntse tlhobi.
1: Mami di jumela.
13: Khulile ka.
1: Ke phela ntate o phela jang?
13: Mna a tinda le thule.
1: Eh.
13: O bo le ntate pitso ka monya ke mara bona ba buduma Toronto.
1: Eh ntate.
13: Thule thapelo ke matla nna le mofumadi wa ka le bana ka ofela re dula re le ka ra thapelo. Ile ngwa bona especially ke re ntse di hour le wa ka ke dilwa ke le ganna le hore.
1: Mm.
13: Nna la hour tse re kopana ka tsona bo siwa re rapela. Re bokane ka tlung ba mfounele re etse di-video call re rapele ga ke le teng re dula re rapela ka mehla le matsatsi modimo le a re sonolofatsa re nna le mofumane re kopane ka ra kereke ra tshwarisana e sale le fitlhela le ona jale tsena re ka ra thapelo le bana ka ofela re ka ra thapelo bana ba ka le siko ba dula ntse ba mpela ntate o dula re rapela awara le awara rapela mata o lo re bontshitse ngona godise o ntse re o godisitse ka yona ya re tsharisane ka teng le nne thapelo e maka ha go ntshidibe e re bontshitse ntho tse ngata ke phimile dikotsi ka baka la thapelo thudibe ke ne no re ke bone ka lintu di le ka ra tsela ka baka la thapelo ka re la pala ka re tsharisane le mofumadi mofumadi e ne le motho ya le ngwa re kana ka bo thulela ba bo sabe hantle mara ka baka la thapelo la phahama o fitlhela gona jala re thame ka ofela re tshwarisane ka thapelo ga ona letsatsi le lengwe leng re le ka ra kabana re qeta go kabana 5 minutes o fela ra goma mara a rapela rena modimo gobaneng re tlamehile re kabane modimo na ke ka baka la eng o rena re kabane nna o re kopantshitse ore re tlo kolwana kapa ore kopantshitse ore re tlo rarolola mathata a malapa a bo rona na ke tse re re botsang tate modimoane be re fumana karabo thulebedi ke a leboa thulebedi o fitlhelela gane kana modimo a nkentse ka re o thapelo le a ke tsama ditsileng monana re dula re ratela bosilo motshare thulebedi
1: ntate ai ntate wa ka ke a leboa ke a leboa ka nnete
13: thank you thulebedi
1: a se mohem mamedi kgotso ke teng o kae getse reka
14: amoyaketsetshwalaetsetshwala ke mametse ditaba tsa gago thapelo e botlhokwa gagolo setshwana ka go go lelapa ga o tshwarela e leng gore mme le bana ka ofela ba kopana ka thapelo thudi thapelo e tlhola mathata a mang le a mang mo nabophelong so nako ngwe o tlo thola e le go thudi nako o ka ga lelapa o tlhola mme o ya kwa ntate o ya kwa ntho ga e gage ebile ga eetse lelapa le tlileng ga eetse lelapa le tlholang meleko jale ke ka one ke tshwathole ke re ka o fela ka tsela e ke ithutileng e botlhokwa gampe thapelo gaitsedi yaka bana ba kopane mme bana ba ka bakatla thapelo agolo nna thudi babi ke mogolo a modimo ke boneng a mphile letlhonolo agolo ka bana ba ka thudi
1: gaitsedi yaka ke lebile gagolo
14: gagolo ke ba ba tshwana se setle
1: thank you gaitsedi ya motho le Sedi FM dumela
14: dumela
1: ntate
14: ke
1: teng o kae ntate
14: so we got him to the doctor down book.
1: Hey.
14: Ke mametse se tsota ha ho.
1: Ntate.
14: O kola le motho a di a ntse ke ya ho se tsene ka ha ho ya ke ne ke. A ho buka tom o le tlo go na mo se tse jwang. Ho lo nwa ka a tar ho nna monna a ra ke ya o ka tsanta ke. Ha re ipetile a tshe tse di tsola tsa ho tshitsa. Tudi
1: Ntate mabedi ke metsotso e mashima mararo ka mora hora ya leshome
0: tebeletso e ratwa le sedi FM
1: re kung ke le pina e tla ka Universal Catholic Church Choir engwe di pina tse ke di ratang mo mamedi motle di kokhele bawo

0: Mamedi ele shume le meso robedi metsotso pelo hora ya le shume le motsomong re ke tla ke meme wena mo mamedi ya lakatsang hore a tla re bulele mosebetsi ka chapelo ho seng hona le sedi dumela
1: a mane tlwana a re ya chapelong seng hona le labone tate wa runa ya nan le matla modimo ya lutileng modimo ya mo sa o seng hona mo rome manteng ka haro tshebeletso ya lesedi ntate ya maatla jehofa ya lutileng re a rapela go seng hona jehofa

0: buruti sibuku sibaka ke sa hamdi
1: ke a leboga me tholwana ka sebaka se mfang sona ho seng hwa letsatsi gore ke tle ke eme mona ke tlo o jwetsa lefatshe le le kakwano ditaba tse dutseng nneteng mme ona sa ntse a re baleletse lengolo la rona le tla bua fela le tla tseba nnete mme nnete e tla lelokolola amen alleluja ke batla fela go ya ka bokhutshwane me mathuli ke o fana fela ka molaetsa o reng kapo ke dule taba e reng nnete e tla lelokolola ha re ka tseba fela nnete e be re tla lokologa ke tlalwa ke ditaba tsa monna wa kgale lefatsheng la Babilona mo taba yena e neng e leng teng ya banna ba bararo e le Meshaka Abednego banna bao ba ileng ba kopana le taba hairi monna a ntse a lwantshana le bona a na le taba le banna bana lebaka fela kore banna bana ba ne ba tseba nnete le ha ba fuwa taelo e reng ba tle ba kgelwe ka ra sebopi sa mollo mamathuli empa fela ka gobaneng ba ne ba dutse nneteng yabe le ha ntse ba fuwa taba e reng tlogelelang taba eo ya modimo wa lona kapa ke mang ya tlatlang a re rarabolela ya re rarabolelang ditoro tseo monna kgosi eo e neng e bua ka tsona a tlhoka motho ya ka mo rarolelang tsona ka lebaka fela la gobane ba ne ba dutse nneteng yabe ba ntse ba dutse le motlhang ba kgetsong ka ra sebopi sa mollo nnete ile ya nna ba bapholosang tate motshweneng mosadi a nna le ena a tseba le ha a ne a fuwa mabitsobitso le ena a tseba gore molopolli wa gae o a phela a tseba gore go dula ka tleng ga ntlo ya jehofa ke taba ya nnete monna jopo le ena le ha sa feleletswe ke dintho tsotlhe o bana le tshepo le gore le ha mosadi wa gae a re tlohaka mosadi tlohaka modimo yo wa gago gobane ga go sa le letho dintho tsotlhe di go tlogeleletse o feleletse empa fela a tseba gore nnete ke ka nnete fela a ka phologang taba yaka ke gore o seng gona gwa letsatsi bomme le bontate gore ga o na le nnete nnete it will set you free ga go na letho le o ka o lokololang mamathuli nnete e tlhola banna le basadi kantle le kantle ka mona re fumana le malapa a rona a thudega e le ka lebaka fela la go tlhoka nnete empaneng wa tseba ga o ile wa bua nnete tabataba ga o na le nnete o ya lokologa ga go letho le go tshwarang bomme le bontate ka letsatsi lena ga re buang fela taba ya nnete empa re tsebe gore ga re ka tseba nnete e be re tla lokologa lengolo la letsatsi le re ga re ka tseba nnete re tla lokologa ena ke taba ya nnete ntate motshweneng ena ke taba e tla o etsang gore o dule o robala boroko ba gago o ke ke ba ba tlhoka boroko o ke ke ba ba tlhoka boroko ka lebaka fela la go tlhoka nnete empa ga o dutse nneteng o a tseba o phuthologile le ga o tsamaya ga o letho le o tshwenyang le ga nne mathuli a ka ba kena ga ntate motshweneng o ya tseba gore o tlo o phuthologa nnete ga e tlhoke gore o fane ka mabaka empa leshano le letsa gore o dule o etsa mabaka empa nneteng o tla dula o phuthologile ka morana Jesu Kriste amen.

0: Mamedi e le shume le mosomong a meso sepile ho rra ya le shume le mosomong ntate moruti mosfeneng sebaka ke sound that
1: Afrika borwa ke a dumedisa le metse le mafatshe a mabapi ke ho wa madume ho bo mmele bo ntate ho ba ina le dikgaitsedi ke o dumedise me tlwana moletsane ha mmoho le moifo ohle wa lenaneho la itlhabolle le moreri mmoho le nna moabi wa lwentswe ntate moruti seboko mme ke dumedisa ka lebitso le letle ha lebinwa ke batho ke lebitso la Kreste Jesu momamedi hoseng hona laboneng lena taba kgolo eo tshebeletso ya lesedi e tlang ho wena ka yona ke mantswe a reng re le kgothaletse momamedi ho dula nneteng Afrika Borwa re tla ka lentswe leo e mong wa momamedi moo a dutseng teng a nang le mantswe a reng taba eo re tlang ka yona ha e bobebe hobane Afrika Borwa ho na le batho ntate moruti seboko ba bang ba kene mesebetsing ya matsoho ka lebaka la ho hloka nnete motho le mangolo a hae ha na nnete o kene mosebetsing ka ho lefa empa tshebeletso ya lesedi hoseng hona e re re bue le wena momamedi re o kgothaletse ho phela ka nnete momamedi ha hona ntho e monate jalo ka ho phela ka nnete hobane ha o phela ka nnete o ba le boroko ha o phela ka nnete le dijo di a kena empa ha o sena nnete momamedi wa tshebeletso le ha batho ba tsheha o nahana ba tsheha ka wena le ha motho fela a feta o nahana hore e o utlwile hore o ne o ntse o bua leshano ka yena mme letsatsing lena momamedi re atamela ho wena re o kgothaletsa hore o phele ka nnete Jesu Kriste o nana le barutuwa ba mashome a supileng ka letsatsi le leng Jesu o re ho bona ke nna bohobe bohobe ba bophelo a ba jwetsa nnete yeo ntatae a mo entseng yona empa ka lebaka la hobane batho ba lefatshe re rata dintho tse tshwarehang tse bonwang ka mahlo ya ba ba mo furalla Jesu a sala le barutuwa ba leshome le metso e mmedi a retelela ho bona a ba botsa potso e reng na le lona le rata ho ikela na na le lona ha le rate nnete na hobane nna Jesu ke nna tsela ke nna nnete ke nna bophelo momamedi lefatsheng mona o ka phela ka nnete ha fela o na le mantswe a sefela sereng ke dumetse ho morena ke mo neile pelo ya ka o ineetse ho mpoloka ke mo rata bakeng sena ee momamedi re tla ho wena hoseng hona re o kgothaletsa hore o phele ka nnete momamedi lefatshe la rona le a kula lefatshe le a kula ka lebaka la ho se phele ka ntho e bitswang nnete momamedi lefatshe la rona le senyehile hobane batho ha re sa phela ka nnete o utlwa motho e mong metholwana a re ka nako tse ding ho a hlokahala hore motho o ko tswake-tswake leshanonyana ee momamedi o ka le tswaka leshano empa o tsebe hore ha lena mokoka mme leshano qetellong la fetoha empa nnete nnete hlola
2: kausa feeling mongwani wa bible ore ha o ka tsiba nnete o tla lokoloa nnete yeo na ke feeling e o re tlamehile hore e tsile ke a hore o tshwarele ngwaneno ka makgetlo a masome a supileng a balwang ha supa ka lebaka la gore le rona ga re setelwa modimo re etseditse thapelo e reng o re tshwarele melato ya rona jalo ka ga re tshwarela ba re setelwang mme mo mamedi a ratehang phela ka nnetetle re ya o kgothaletsa o seng gona tshebeletso ya lesedi e re go wena phela ka nnete mo mamedi motho ya phelang ka nnete ga ratwe ke batho e re a tseba ga thabelwe ke batho empa o molemo o phele ka nnete o tsebe go ba motswalle wa modimo ga o sa phele ka nnete o ba sega sa modimo o ba le jeso o boletse are le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolola tshebeletso ya lesedi e tla wena dikerekeng tsa rona mesebetsing ya matsogo malapeng le mebileng moo re tsamayang phela ka nnete batho ba kampa ba o hloya ka lebaka la go phela ka nnete ebile batho ba kampa ba o rata ka lebaka la nnete modimo re fe maatla momamedi mme o re thuse ka tiisetso re tse ba o finyelela motseng wa dinyakallo amen.

0: na ntate mo oki seboko mo ruti seboko ke batla fela ho tlo etsa kapa ho hatisa ho di mamantswe ntate bishop motshweneng a buileng ka ona taba ya ka ntate motshweneng ha ke tlatla ho qetella taba tsena tseo re tlileng ka tsona ho seng hona hwa letsatsi ke bana le taba e reng hore re tle re hole dinthong tsohle re retse nnete e le ka lerato hore re hole dinthong tsohle ke bana le kutlwisiso ya hore mama Thuli ke ha re etsa nnete ka lerato taba yena e nkgutlisetsa morago mo re nang le tabeng ya melao e leshome mo re nang le taba ye reng rata wa haeno tshwagalo ka ga o ithata ha re bua ka nnete ntate motshweneng re bua ka rata wa haeno tshwagalo ka ga o ithata re bua ka ntho e mama Thuli o kekeng wa be wa fana ka yona empa o sena yona empa ha o na le nnete nnete e qala ho wena pele o ka e fetisetsa mothong e mong empa ne ga o sena yona o tla ba boima gore o bane le nnete ka mo mathoko kampaneng ka mothoko ditseleng tsa o tsamang go tsona empa fela molaetsa wa letsatsi ke gore e bana le nnete molaetsa wa letsatsi ke gore go nna le wena le wena re tla tseba fela kapa re tla lokologa ga re na le nnete ka Kreste Jesu Morena amen
1: maledi wa tshebeletso re ya monyako re ya o phethela ditaba tsa evangeli ya Kreste eo ke le moholejiwa le motlamuwa ka lebaka la yona mme taba ya rona kapa tshebeletso ya lesedi e re romme ho wena momamedi hore re o kgothaletse ho phela ka nnete mme nnete ke e nngwe ya dintho tseo Modimo o ratang ho di bona ho bana ba ona hobane ha o na le motho ha o na le nnete kapa o le motho ya phelang ka nnete o ba motswalle wa Modimo taba yena re ka lo e botsa Josefa ha le Egepita mosadi wa Potifaro a mo tsohela matla a batla ho mo hlekefetsa ka motabo lentswe le re Josefa a baleha a ba mo siela kobo a hopola hore nnete ke yona fela e tla tla e mo pholosa itse le ha sa le tjhankaneng a pholoswa ke nnete nnete ya etsa hore tjhankane e be setshireletso le phahamiso ya Josefa ke ka hoo itseng ha tswa moo a fumana phahamiso e reng ke taba moholo ho wena fela ka tirone mme Egepita yohle e tla laolwa ke lentswe la hao le wena momamedi ha o sethoto ha o ka phela lefatsheng lena ka nnete gobane nnete momamedi e tla o pholosa batho ba bangata ba lahlehetswe ke mesebetsi ya matsoho ka mora o fungwanwa gore dipampiri tsa hae ke tsa bokunyata ha tshwanelwe ke mosebetsi wa batho ba bangata bophelong momamedi dintho ya di a ba tsamaela hantle gobane ba hlokile nnete mme nnete e tla lelokolola a re phele ka nnete momamedi ho phela ka nnete ha se sebe pela Modimo empa ke lehlohonolo le mohau a re rapele ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kreste re a leboha Modimo ya matlantweng lentswe la gautlile la Modimo re le jere ebile re le jetse Modimo lefatsheng lena la ba utlwang Modimo ha le kgutlela ho wena a le seke la kgutla fela le sa kalahetsa mosebetsi gobane lentswe la gao Modimo le re moetsa dibe a le mong fela ha utlwa lentswe mme a etsa ka lona a baka a sokoloha le godimo le a thaba ke ka ho moroki a re utlwang lentswe le molemo le rometsweng ke Jesu ke le phedisang batho le lenke ka tumelo go bane matla lentswe a fetola pelo a mohauwa morena wa rona Jesu Kriste le rato le legolo la gao modimo ntate kopano le matshediso a matlamo yo o halalelang di be le mo mamedi e mong le e mong e leng fela ka Kriste morena wa rona amen.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

Amiti ke meso su e mashima mabedi le meso e mehlanu pele ho rra ya le shimele metso medi ke tsapa re onse o ya hantle ntse o ya hantle mosebetsi ntso tsa mahantle me ke a bona ngwana so e mong o satsotswa kopanong wa tsiba kana kongwe letsatsi e ba letsatsi la dikopano hona le batho ba o tla fumana hore letsatsi e ba letsatsi la dikopano fela ha o tswa ho yena o kena ho yena o tswa ho ena o kena ho yena kana kongwe motho a teng a ba re wa tsiba ha ke so je sa le utlwa hoseng Pepi ngwaneso ke package ya boetapele e tsamaya jwalo ke ntho ele nngwe ke ntho e le nngwe dinka e le nngwe kao fela e tsamaya jwalo he package ya boetapele ka nako nngwe o keke be wa ba le nako le ya gore fela o nwe metsi kapa o nwe senomaphodi kapa o jetse yang ka maleng e tla be ile mosebetsi ka mora mosebetsi mosebetsi ka mora mosebetsi e jwalo ka nako nngwe he o tla fumana phomolo tje ga se ka mehla go ban jwalo empa ga o le jwalo tsatsing le amohela e re rekene go baetapele ba basadi dikerekeng ka jeno re bua le mme Matshidiso Mabaso yena ke moetapele ebile ke mothei wa Women in Shilo o tlatla a re hlalosetsa hantle hore na Women in Shilo ke mokgatlo wa eng o santsa le teng me tshidi kwa do mohaleng me Matshidiso Mabaso dumela me hello re ke tle ke mo fumane hape mo mamedi motle re ketse tse

0: maphelong a rona and tse ding tsa dintho tse re kopanang le tsona di re tlosa go botswalle kapa nka relationship e re nang le yona le ntate Modimo di te di re shifte di re se plekeng e nngwe empa ntate Modimo o llela bomme gobane o re o ile a ba le covenant selekane le motho wa mme o bukeng ya Genesis chapter 3 verse 16 hana mojetsa a re ke tlo etsa enemy pakeng tsa gago le Noa le bana ba gago a re mme bana ba gago ba tla gata tlhogo ya Noa tsone ka go e bolela gore motho wa mme ke ena e leng gore Satane ha a ema o raisa kgatlhano le motho wa mme o raisa kgatlhano le peo ya mme ga a na taba le tse ding empa motho wa mme ga a ka ema a ema segeong sa gae a itse ba rena ntate Modimo o mo bitseditse eng generation ya rona e re e godisang e ka ithola e le mo boteng ba ntate Modimo ga ke tse gorena ke a tlhakisa mme wa
1: o e tlhakisitse gantle mme o e tlhakisitse gantle mme ga re shebe gore o o boemo mbona ba boetapele ka hare o kereke kana ko nngwe re a tseba mabitso a fapana ao batho ba sebedisang dikerekeng tsa bona tse fapaneng nka re o prophetess e sebetsang tlasa baruti mohlomong re ke re shebe fela jalo ka motho wa mosadi ya leng boemo mbona ka hare ho kereke ebe mohlomong o tobana le eng letsatsi le letsatsi tshebetsong ya hao
0: ke le bo hapeng metholwana ke mosebetsing wa bona re le batho ba bomme di challenges re kopanang le tsona ke ho hulelwa fatshe ke batho ba bontate tjola ka re hotse dikerekeng tse sa le go hula o tsona re le ba banyane ga tse ba rumetsa pele ka ga kereke ke ntate moruti ntate moruti ke yena a qualifyang ho yema ka pele ha pulpiti a tla rute batho ene batho ba tsebo ho mamela jwa le bothata bo re nang le bona gore bontate moruti ha bona motho wa nne a eme ka pele a tsamaisa mosebetsi wa ntate Modimo o ba le tsela e le ya gore e ka re wena jwalo ka ga o seva ka tlase ho yena o na le ntho ya gore e ka re o tlo utswa nkareng di-church members and le ka tsela eo o operatang ka yona ke re moya o halelang o re sebedisa ka ditsela tse fapaneng o bone e ka re tlolo ena ka gobaneng o sebetsa ka tlasa gae e ka re o nkile tlolo ya gae ebile tlolo ena ya gae e ka re e sebetsa gagolo ga e le go wena ka nako tse di fumane gore ke nako tsa bo di-counseling o fumane gore batho ba ka kerekeng ba prefera gore batle ba rapelwe ko wena ba prefere tlebe wena o etsang di-counseling tse dingwe ntate moruti o fumane gore ka nako tse dingwe o fila e ka re a ka bolelelwa pele gore ka re batho bana ba ka feta go yena pele gore motho le re batla a re thuse ka boemo bo itseng le bo itseng nka go bone ka re ga a sa jetse tse ding tsa dintho wena jalo ka motho ya sebe a sebang under yena o tlo end up o mo tsweditse congregation ya gae
1: re kere ge futse re nke pina e tla ka Sello Malete Mpoloke Morena.

0: di ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tsholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mabidi re fihla pheletsong ya lenaneo la itlhabolle mona mo re ntseng re bua taba ya bohlokwa le me Matshidiso Mabaso yena ke moetapele ebile ke le ka tshoka re ke mothei wa Women in Shilo ke mokgatlo o a seng a o hlalositse gore na ke mokgatlo wa eng me le gore mokgatlo ona go baneng ha ba ile ba bona go le molemo gore ba be le bona. Jale ha re ke re shebe me Mabaso gore o na le diprogramo tseo e leng gore o sebetsa ka tsona go leka go thusa basadi haholo ditabeng tsena tsa kereke counseling ho ruta le hona ho fana ka dithapelo. Jwale ke difeng diphepetso tseo bonang basadi ba bangata ba tla go lona ka tsona dithapelong tsena le mona mo e leng gore le ba fa counseling teng?
2: Ke a leba gape metholwana. Bomme ba bangata challenges tse e leng gore di teng nakong ya jwale ke taba tsa manyalo, ke taba tsa bana be e leng gore ga ba samamela ka matlou. Ke thapelo tse e leng gore ka nako tsotlhe ba di soka ga ba tlile go rona gore ga ba rapedise go tsona.
1: Re bua mona ka bomme ba batšha kapa re bua ka bomme ka o fapana ga bona ka dilemo jalo-jalo ba bagolo le ba banyane?
2: Re bua ka bomme ba le montse tse tlase le bomme ba bagolo. Gobane nakong ya jwale ife o ka tlhokomela gore ka ofela ba rona especially le beneng gore ba sebetsa a kere ga jwale o tla tshola gore motho a mid-20s o se a sebetsa go na le di-challenges tsa kopanang le tsona. Ba bangwe ba se ba nyetswe, ba bangwe ba se ba na le bana. Jwale o thole gore ka malapeng a bona dintho a di sa tsamaya gantle. O thole gore ka nako tse dingwe ba hlophiwa ke bana ba bone. O thole gore ka nako tse dingwe mesebetsing dintho ga di tsamaye gantle. Jwale ka nako tse ngata re dula re ba le nthwena e re bitsang re ke thapelo. Ke bomme ba dikereke tse fapaneng. Women in Shilo ga se kereke, ke movement wa bomme. Ke bomme ba kereke tse fapaneng. Ra kopana ka nako tse itseng mme ne re etsa nthwene re bitsang re ke prayer. It's like re ba something like the watchman. Ra ema ra rapela dintho tse re kopana le tsona maphelong a rona.
1: Ha re qetele fela jalo ka ha re se re tshwerwe ke nako me Mabaso, e be molaetsa wa gago wa kgothatsa basadi. Go na le mosadi gona jale ya seng a dutse ka thoko ha rapele, tumelo ya hae ya fokola, o kalakatsa goreng go basadi ba jalo?
2: Go basadi bao ba jalo ke tlo ba kgothatsa ka lentswe la Zakaria chapter 12 verse 10. Mo mona moya galang a buang a re ke tla tshela moya wa mogau le merapelo godima ntlo ya Juda le godima baagi ba Jerusalema, mme ba tla tadima go nna eo ba mo tlhabileng. Ba tla mmolela jalo ka ga go llelwa mora ya tswetseng a nnotsi. Meaning ke ba jwetsa gore bomme ke nako ya rona re eme re itlhotlhore. Nako ya go lla ga e sa leyo gobane ga rona re ka ema rati ya mo tumelong lefatshe le tlologa. Legodimo le batla bomme ba emeng gore ba rane ka gospel, bomme ba emeng gore ba ye mangweleng a bona. Re gopole Modimo o le Modimo wa mme Hana, Modimo o le wa Shilo. Ge tlogelele le go yena gore Modimo a tsebe go fetola maemo a maphelo a rona, a fetole maemo a lefatshe la rona. Re tsebe gore lele le naga Modimo a fetole tse dingwe tsa dintho tse e tsagalang ka tsela tse e leng gore ga di tsamaye gantle.
1: Ke lebile go letlhe me Matshidiso Mabaso me pele ya pele ka mosebetsi o motle o le etsang le bomme mono, me re tla boela re teana gape ka nako e tlang. Ke lebile mme.
2: Ke a leboa mme Thulwana.
1: A se mahem. Mamedi re felela mona ka la itlhabolle ka jeno ke nna Thulwana Moletsane Maletsatsi Sejake ebile motlhophisi wa lona ha DJ Lovers ebile yena neng a tlhophisitse mino. Re o sia jalo ka pina ya Jabu le Vuyo ke tla go wena.

0: landlu na bana wo bona bana bana ba tla di ntate thuso le tla di ntate ka mulile mbangata ka tinga wo ke le rata joanga ke le rata rata o bona ba bangata jo mba thu Fela bona tsela re batla tswara ntse tsona wo wo mo mama di tsaba ke tlhaba lwana ho hlela mane hore nga ba raro ena na ko sentse idume tsena na ko sentse idume tsore ke re ho wena jole ke na ko le CD FM wo ba utlile bana bana ha ba kana fela u tlo ke kana fela thabo e bana ba wa petete ka den ha ke tsitse tsotsa ke go tshem ke na lwana mo sebetseng ke na lwana ka ntorong ya hawa ke na lwana teke simono ke dutsilwana ka jeno mile mo tsa manteng mothe motle ke tlame ya qala ka road accident fund up advocate khatu uteng ri rena ra rma o bani mona he ba tla be ba le teng re bitsa mabenkele mo ba tla be ba le teng fela o bona re ntho a di a tsama o ya ka mo wa bani ba ho putse ka teng advocate khatu ke tlo bua le yena gonna jwale ga ke batle go senya nako advocate Katua dumela ntate
1: kgotso ntate tisone kae kgotso bamamedi ba lesedi FM
0: ke a leboa monna Katula e tsa jwang ka jeno banna batho ba tlala ya ba galeyo banna ke eng jwale
1: ei ke kopa maitshwarelo ntate thuso gobane maabane re be re emile gore re tlo ba boelelela batho gore na re tla ba re le kae ka jeko a kry yanong re ya ditilong tse di fapafapananeng ka gare ga Bloemfontein ntate thuso
0: jale ne le sa tlhophisa le batho ba ba mabenkele banna gore e banna goba go ya ka molengotseng ka teng taba tsa lona ke gore letabe le le mole le le kwana fela go lokile ke a thaba ga o kopa tshwarelo yeye batho monna ba tletse ba le baatlamana le tla e lokisa jwang taba e
1: a re tlo e lokisa ntate mtaung re tlo gotla gape ka ela e kgolo ela ya RAF outreach ela peleng re be re bitsa gore ke RAF on the road ka jeko lona le betsentse ke buisana le manager-e o mogolo ka Gauteng go na le meeting ke a gola kgweding ela ya bo September re tlo fitlha gona ka mo Bloemfontein e tla ba letsatsi la batho ka gofela ba ba kentseng di-claim ntate Motaung kapa le ba ba batla go tseba gore na di-claim tsa bona di tsamaela go kae kapa le ba ba batla go kenya di-claim ntate Motaung
0: jalo hona o bolela gore go sane le cancelletse le cancelletse ka jeno cancelled go sane cancelled
1: a ra cancela ntate Motaung re mo ditulong tse di fapananeng le tsena tsa marang so ka jeko re kwale gore tsireetsa ntho ena ba itse gore ke certificate handover gore re tlile ka dintho tse pedi ka gara province ya Bloemfontein ntate Motaung re na le program ya pele e leng yona ya go thusa batho then re na le program e nngwe ya bobedi gape ntate Motaung ya bana le banana re ke re bana ba 40 youth ye 40 ntate Motaung re na le program e nngwe re bitsa gore ke youth drivers development program ka yona program eo ntate Motaung re nkile bana ba sa yeng sekolong kapa ba ba qetileng bo matrikeleng re ba ruta go ganna ntate Motaung code 10 le code 14 jaanong ka jeko ga ke buisana le wena so ba busy go ne le batho ba di-traka teng ba di-traka then go ne le ba di-emergency services ba tlo recruita gona moo ntate Motaung then ga ke sa fosise it's about 40 of those kids ba ba neng ready ntate Motaung ba re ba fang di driver's license tsa bona kapa makwalo a go ganna ntate Motaung
0: jwale mpolelele monage ka jeno le sebetsa le bana bano batho bano ba qetileng bo matric ba sa sebetseng by 40
1: ya ntate Motaung ke program e re ikadile ka 2024 le 2025 program e naga ka bophara ha yona re ne le bana ba 740 so ka blomo re ne le bana ba 40 ke bona bao re ba fane di-certificate tseo re ba fane le di-license le di-PDP tsa bona ke bana ba bontsha gore ba rutiweng ntate Motaung ba ganna diteraka kapa dikoloi tse dikgolo tsena
0: Jwale ha le qeta ka bona le qetile ho sane le a tswa ha le o ka ra blomo le a kai kai le a botsabelo ka pa le a kai gore ke a botsa.
1: Eya, ba ka sa ne ba re le Twin City Mall. Ka la bohlano ba re le Twin City Mall go tloa ka hora ya bo 8 o fihla ka 12 mo tsare.

0: nngwe re ke re bona rena tabe na re etsa jwang. Ke lebile majoro sebetsang ka thata le thuse matlosane.
1: Ke lebile ntate thuso nako ya gago ra e lebogela.
2: Na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
3: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
2: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
3: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
2: Tjhe mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
3: E hlokang?
2: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
3: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
2: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetuhela ho Postbank Black Card pili hula 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kupa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Momamedi dumela hampe. Ke tla bua ntse ke dumedisa gore ke kopa ho botsa momamedi ke tlo ya paleng hona jwale. Na momamedi tshwantse re rute motho. Hai be ke bua ntho e seng yona mo mamedi o tla mpolella o tla bua le nore che motown nna tshwantse ke rute motho re aska nka letlalo la kgomo a le kenye switching ha mamedi ya kontetsetse ha mamedi ya kontetsetse hle pele ke ya paleng ke nka le mongfela tlo mo ke kenya pale ka papa ba bedi fela nna tshwantse re rute batho ba rona hore letlalo la nku le a le atlamea o kena ka switching. Ke mona ba fumane ngwana a blokile switch le siya le kwetse switch le blokile. Na tshwantse ka gore kae ba fumana hlotsa dipudi ba fumana hlotsa dinku. Na tshwantse rute motho re hlo ya nku e bloka switch. Mo mamedi o moyeng ke gola utlwile ntwe ke buang ka yona khotso.
4: Go hlomphile motswadi. Ho hlomphile ntate wa ka bua le madoda ke mona madi kgetlha ntate a re a tlameya ho ruta motho re a seka kenya letlalo ba motho na le kelello o feta diphoofolo kaofela
0: tseba
4: gantle ore ga a tlameha o etsa nthoni kapo kenya ngwana ka mono motho ya fumanang a etsa seno ga o a tlameha ho dikadikwa o tlameha a nkuwe a isiwe fela tšhankaneng a ba fuwa fela kotlo fela a seka fumana le yona beile bane o tlame motho na le kelello ntate wa ka re tlo subatana le motho mona o tseba botla o tseba bobe ke a le kwa motswadi
0: o a tswa o e beile ntate wa ka ka gore bona letlalo la kgomo ntate le le kakantle monna
4: ntate wa ka e ka o rekuwe ke batho ba batlang fela o fumana tšhelete kapa ba batlang o lokisa dipipe tseno o senyetsa fela setšhaba ba re kwalang blokang fela ntho tsena rona re tla batla mesebetsi re sebetse mono bane ke batho bana ke nana mohlong ba di ba mesebetsene megolo ena ba batlang ba ka ba ka fumana tendera tseo tsa bula fela di-blocking pipe tseno.
0: Empa nako nngwe ke bona mokgotsi ya ka ke a hana moo ke a o ganela motswalle ke a o rata wa tseba empa ke a hana nna o nana ga ke batla mosebetsi le wena o batla nka re ba kenye lesea ka moo nna nka re a bloke switch ka lesea.
4: A lesea bonneteng ntate wa ka ke a re tlhoka boikarabelo motho a senang pelo kannete ke motswadi a senang boikarabelo kapa ntate a senang boikarabelo a tlamo ya tšhankaneng.
0: Ke a leboa ntate re tla ke re e bue tabe na mohlhomong ka moragore ya bobedi gona jwale ke ya paleng nthabiseng ke nwa he o sa kene mme ga kena jwalo o kena a tsamaya le tlhopha sa gae sa monyaka nthabiseng ga re ba fe sebaka tle monyaka bona ba etse mosebetsi wa bona.

0: wena wa nqobella
1: a ska bua go le mapalisa
0: ah a di
1: buke le ba kana rona ne tla bile bile fing ha ba re sai mola rulong ka karolo moketing wa fana
0: wa tseba e ka re kitsebile hore ha re tlo fella hantle bona na ho etsetse
1: hei wa tseba nna ke sa tseba rona ka nnete ho etsa lang ka ile ngwana Yesu ka nnete
0: ha ho le tlo ha ho le tlo le tsa lang ka yo ngwana ne den ke misebetsi ya hai ya molatela
1: o batla go rentwa le papalisa
0: mamela he ko jwetse ke ile ka o jwetsa gore fani o entse ntho tse ngata tse mpe tse tshabehang ke re tseo nyonyang tse sesimo sa mmele den fani o foseditse batho ba bangata hampe mme o ntse a phonywa dikatlholo ka mabaka le ka ditsela tse sa tsebisaleng jwale digapa le meya ya mahlatsipa ao e qala go itwanela e tshwanetse e itwanele nako e fihlile den
1: banna oi wa tseba ka baka utlwa ke sewa ke mala ga kwa o bua ka meya e itwanelang
0: ha sore ke batla go tshosa monnake le wena wa tseba gore gale fane a roba dipelo ka dilemolemo pelo tsa batho ga di robale ntho tse jalo ke re dene le ga e ka ba o loya jwang kapa jwang dipelo tsa botlhoko di robale ntho tse jalo ke re le gale le ga e ka ba maatla jwang kapa jwang nako ya mogathela e ya fitlha mme diphiri le makonutu di ba pepenene meya e ya itwanela
1: nna ke ne ke nagana gore fane a amogele gore nako e fitlhile jalo ya gore a cheche ganyanyana okwe a lokisane le bophelo ba gae
0: jale o batla fane a tlwelele politiki
1: mamela le a sa e tlogelele ka gotlhegotlhe okwe gobane ke yona fela ge ntho yo a e tsebang a ka na a tswa lebelong lebelong lena la bomajoro a bapala karolo ya gae a le ka moraorao ka kwana
0: a le ka moraorao ka kwana
1: ee
0: o tseba ka mo fane a ratang maemo le maatla ka teng ga ke batle o bua ka tšhelete ga se ntho a ka ba a e mamele eo ke re le ga o ka ba wa e tlaisa go yena o ikokobeditse o kgomama ka mangwe le o rapela a keke a ba o mamela
1: wa tsewa gotlheng gotho go betere gore o itlose o santsane o na le seriti o na le ga o tloswa ke setšhaba o se o sena seriti wa bona le wena gore mapalesa letsatsi le leng le le leng le dikelang le dikela le sekgetšhanya se se tlhanyana sa seriti sa gago ke ntho e fane ya tshwanetse gore a e tlhokomeleng
0: o tseba tene motlho mongwe o tla utlwisisa ga e ka bua ke lona ba ntseng ba mo tlhotlholetsa gore a ikete gape wa bona
1: wa tseba go bua nnete fela he go boima go bolelela batho ka fane gana jwale gore ga go sa tshwana di dilemo tse robedi tse fetileng moo mesebetsing ya gae kao fela go e ne e ipuelele le pele yena a fitlha
0: tene ke a thaba ga e le wena ya buang jalo ka molomo wa gago gotlhe moo ke kenang teng batho ba utlwa sefane sena sa ka sa ranting ba tla kobisa tene ke a utlwetsa ba swenye ba tshwele o tene ke tswe ka moo ke swabile ka baka la ga bofane ao bathong
1: e wa bua ntho e botlhoko mosadi wa ka wa tse ka nnete e lebitso le na la lekile la epa maatla ka motseng mona ea wa tseba le ne le phile le bula mamati a kwetsweng ga o bua ka ga bofane
0: hei tena re tla reng motho wa batho motho ya lebeile setlhotlholong ke ena gape ka jeno ya le gogobisang seretseng gona re tla reng re tla etsang re le boma
1: wa tseba phoso e kgolo yo ngwana mme a entseng jalo ka batho ba bangata ba maemong a na gae ke go nnagana gore ga gona letlo le tla mo etsagalela ga fela a ntse a dutseng moo mo a dutseng
0: tengnnete
1: o nagana gore o tla dula mono bophelo botlhe ba gae anti ga go jwalo ga nako e fitlhile ya gore o theoe theoa
0: gape o na ka dula go janeng diketso tsa gae di se tsena ke ena ya entse go gobe tsena ke ena ya itheotseng seriti
1: ga di re tloele mosadi aka di tla bona motlhakotulo

0: Hela, Mapalisa. Atshe mfumadi kanethi ke tswa ke sa ikutlwe hantle o sentjena na.
1: Ke a bona wa tsela.
0: Kanethi ke tsoro ke sifuba.
1: Awu. Kanethi ke tla fola, tla fola. O le le yena ya netswa ngake. Tenewe. Haiba o le motho wa nnete monnaka. Ke a utlwa o tshwere ke sefuba empa ke tlamehile o bua tabeni o tla hopola gore ke ile ka nyatsa gore e hafane ya ba

0: ga ke se ka sethumo wa tseba mona nna ke sa kgathalela gore na o e tselang ka maphelong yana a batho ba ba gore ba disang baetapele ba setšhaba
1: nnete ka gona mo ke ba beyang teng
0: ai monna ai wa tla bua ntho boima
1: max empa ache ke bona ka o lebala ntho e leng mofenage
2: batho bana ga gona mo ba re beyang teng a re qeta go ba beya ditulong bosilas e banna
1: mame ke bona ka o lebala gore diqeto le diketso tsa bone di tlhe di ama bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi re rata ka fa re sa rate
0: ai yame
1: ke mogoreng thata gona jalo fitlhela qeto eo ya go shebelela fela ka nnete o tla bua fela go shebele mo ipodi le matsogo
0: e monna buele maphelo a rona ka ofela eno gobane motse ka ofela o ne wa surprise ele monne o tshotlana le ntw a e neng e le gafane rang tiro mo re neng re sa mengwa le o mengwa a tšhika
1: nnetebanaento ke buang ka yone
0: no
1: ke gona mona mo rekegeng re tlameya go bula matlho le dikelelelo tsa rona monna re ipotso gorena ke bona boetapele bo re o tshwanetse gore batho ba ne ba retelele pele ka bone e nnaga ka nnete monna re kanka bokamoso ba bana ba rona monna ga ba bega matsong a batho ba isegeng ka mokgwao
0: seka bua ka bana tetebetsa le o feta le wena
1: monna ga diwa ka bana o tetebela gobaneng jwa molato
0: monna ea complaina e le gore mosadi a dilemo di 23 e santse e le ngwana
1: wa tseba ga o tswetse ngwana monna ga gona taba gore na ngwana eno o gola fitlhela ba lemeleng difeng e ntse e le ngwana wa
0: gagookay mo teng o buang neteng o tswaneng baka ka komplele monna ngwana o tswaneng phakoeng a ikemele a tloele o ba mojaro wa mma e leng tatae
1: a tshele gona mone go ntshwa ka gore na ngwana eno monna o na le bokgoni le mmese ya gore a iphedise bongweng ba gae utlwa mme ga e ba o ka etsa le beng tsa tlhotlhobisa ka nnete o ntse o tlameya go mo thusa gobane o ba mo tshepisa ba ditšhaba
0: ke jwale ge o tla mo ke o batlang teng se ngwana ke eno monna o bile montsa o itshwarela ka matsogo ke tla ka tharololo ke monne ga monyetla wa iketsetsa tšhelete mmae o reketsa ngwana ga e le goba
1: ga ke utlwisiso ntse ore o etsala
0: wa e bona ntho o ke llang ka yona selase kore ke a leka ngwanan ke a leka o utlwa empa lerato o roga ka botiko baka ebile ke a gola o se a bile a boleletse le ngwane ngwa ga gore a seke be yanka nne ke se e tswang gono
1: o fela a kompolelelo ebe ke mosedisiwa mofuta ofeng o re lerato ga e bobua ka ona a o bone e ka itlhe ke bogoba mo
0: ona ona wa o thusa mo narenkeng selase ga nna le wena re le bisi re le o reka dintho go be o na le mothonyana wa mme mono ya ntseng a re thusa ka go tlatswa dijana le dipitsa a ntse a phumulela batho ba rona ditafole a ba neletsa metsi le dino jalo
1: jwaleoaa gona moo go rona renkeng
0: le jale selas e banna kapa wena monna o ipona le legoba ga o sebetsa mo selas
2: mosebetsi ona wa rona wa re phedisa
1: jalo mamela go bua nnete fela o ke ke wa itshebetsa ebe o tlare mosebetsi o etsang ke bogoba bogoba bo dutse sebake se le seng fela ga go motho o ka kelelong ya motho nkutlwang ta gona boka mo ka tlhogo
2: ke omametse ke omanetse
1: aleaboka ke bone bogoba mo ga ko leka o bua ja motlho mo ga ke tsebe ka nna leka o bua lena gape
0: okay
1: montshe mabaaokay
0: yane ke tlalele ka o mo tšhentšha dikelelelo
1: halana

0: dan seng metsotsoma shoma bedi le metsomene ka morao ra ya bobedi ya ba re ulala ke cool and the king monna morobane go na le mo re tlamayang gore re eteng jwale re palame tshwantse re palame moshimaneso re palame boy ke ke la bone bekeng ka jeno mesebetsi mesebetsing re akena go na le bana ba bangata ba llang ba kopa mesebetsi ndate Hassan ke a leboa tlhe monna wena majoro ka moo ka emfuleni ntate o lile ka mona ka tshepiso mamedi ke se kerometse ditaba ntate Hassan ke yone o sa nkarabile ntate motaung tabena ke sala morago gona jwale kapa hosane hoseng ke ntate Hassan ke ena majoro ke rata nthwetsena ke rata nthwetsena ke rata ore kantoro e be Avalon kantoro e sebetsang ka setšhaba ya tlameo ba Avalon dikantoro tsa mmasepala ga di a tlameo re be Avalon batho ba sebetsang mmasepaleng tshwanetse ba tloe ba tsoe ba phaphame ke fumane molaetsa ga re bua ka illegal connections go thwe bothata bo etsalang makeišeneng motho ha se ana le tšhelete e mong o tsaena le gona go itseng o ya hirisa kapa o ba le diphaposi mono o bitsa batho fela ga a jwetse le masepala e be batho bana ba se banka dipeipi tsena ba di kenya peiping tsa masepala di bake mathata e mong ntlwana e ne e le ka ntle ga ba le tšhelete o kenya ntlwana ka tlong ha bitse ba masepala ba tlo sheba gore na e ka kena kae o lata ntate motaumane ga a fitlha dau ao dau a wa ditswaka bana kopanye neng swiritšhena sa e tswela ka tlong gobaneng jwale e se imela swiritšhena ya masepala nakong o fumana batho ka tlong ba se ba dula ba le 15 ba le bobo 18 ba le bakana kapa mona o fitlha mona no o dula batho ba bakana ba se ba le bangata go feta moo swiritšhena jwale e ba boima dipeiping tsena tse ngatangata tsena tseo batho ba ikenyetsang tsona ke a leboa mme go na le ntate a itseng ena ga a bone o foufetse o na le bana o tlhagile ka 1987 jale ke batla utlwa gore na lefapha la matlo se le moletseditse na ke batla utlwa gore na ebe lefapha la matlo le se le buile le ena na o re o kopa gore a mpa kenwe special o batla kenwe special e re ke motlwe o re sa na le mofumagadi batla motlwa gantle ke seke ka latlha ditaba tsa ka kwano mona nomora e ke 078 09 ke a moletsetsa gona jwale ke batla utlwa gorena e be lefapha le moletseditse monnenwa ya buileng ditaba tsa gae metsotso mašomo a mabedi le metso robedi ka morago ra ya bobedi re be ba ile ba bua-bua le ena nkarabe ntate nkarabe monna dumela ntate ke ntate thuso motaung ke a phela ntate wena o kae monna
1: ke kolstate ntate thuso o bua le kutlwana Elias Motambo
0: ke wena e o reng o na le bothata monna ga o bone
1: a ke bone ke sefofu ebile ke akgea ntate thuso ke na le bana ba babedi ntate thuso
0: mofumadi o kae
1: ei ntate thuso ke kopa tshwarelo ke pao ntate thuso ga ntse ke ganna di-taxi o sa le monate nakong eno ntate thuso ei lakane ya pao
0: o ile wa bapalela lakaneng wena
1: ntate thuso ke la ka bapala la ka ne ntate wa ka fela go lekane ntate thuso
0: o ye mongwe lakane ya pao
1: ee ntate motau fela ke ikopetse tshwarelo ntate motau
0: o etsa gantle bone ke tlo o palama ke botse gore o etsa gantle boti o etsa gantle o jwale monna ba se ba buile le wena gore ba tla sheba bothata bona ba gago
1: ntate thuso ke a leboa wa tseba lesedi le legolo la lethuso ke ne ke qeta go founelwa ntate Motaung
0: se ba bile ba buile le wena
1: ntate Motaung ka nnete nke se kothetse ntate Motaung wa tseba ke a o leboa ntate Motaung ke a leboa tse ka re nka lla ke tse ke iketse jwa ntate Motaung
0: fela ga o sa bapala ntho mpaong o emisitse
1: ntate Motaung bitso la dife ke e palameng ke balekane balekane
0: o so palame balekane
1: balekane ntate Motaung
0: jo stoter
1: nkare nkalla ntate Motaung ke thabetse go bua le wena ntate wa ka se
0: monna ke a leboa e be ka tsotlhe di ka tsamaya gantle mošhanetso ke a leboa ga o ipona gore o ile a bapalela lakaneng ya pao ya o gama ya o gama ya o gigila ya o gogora ya o gigile ya o gogora ya bogagagagagego jwale ntho tsa gona jwale o di lokisitse mme ke moo batsho ba o letseditse modimo a wetse gantle tata
1: ke a leboa ntate Motaung
0: ba bye boy a ipolela mošhimanao ke mona mona a ke sa bona ebile jwale se ke na le lefulena la goa wa tswa lesedi a ona station a ona station making sa stations ai tloela lesedi fm tloela lesedi fm le tloele ebile ke a rata mošhanetso la tla ipolela fela ra ola bapalela pao ya llalakane a re hehe goba e ya llalakane ya llalakane ya pao ya lla e nna yang e nqakela gona mono lakane ya pao e batla di-pampasa gore wa ithiba ka mona e batla dijo tsena tsa bana gore e batla stofu sechese ga ore se utlwa ke lakane ya pao
2: ke lakane ya pao
0: metsotso e mašoma mabedi le metso robong gantle o leba goreng ya boraro mametse lesedi fm se re ntse mosebetso mogolo ngwane soe jala ba se ba buile le wena bona ebile ga ke sonke le metsotso e lesome ba se ba bile ba moletseditse ke a le leboa lefapha lena banna ke a leboa ka moo le sebetsang ka potlako ka teng ka moo le mathang ka teng lefapha tshwanetse le beleng jalo mana lefapha e se ka ba avalon ke a feta ke nka mo mamedi ntate thuso dumela ngwaneso taba mogotsi a wa rola bapalela paong a bolaile ke bone a tla itlalega ntho tseo ke di etsang ke bapaleletse lentogo paong tabamo ke llabone bekeng ka jo thabang a ke re shebe monna rona ga e le labone tsena e le mesebetsing ke di fe dintho tseo bana ba rona ba ka ithutathutang tsona ba ke ba shebe rona ba ka etsa jwang metsotso e mašomo a mabedi le metso robedi pele go gora ya boraro ei ditaba ka mona ka go mmeka mane madlang a commissione ba mmotsa mona ka bo section 27 mme ba mmotsa kaeng kore ke a golwa ntho ena e tlo fetwa thuto e golo go rona ga golo le rona batho ba ba tshwa re fiwa mesebetsi e godimo e tsa gore o tsebe mosebetsi oo wa bona thabang jalo ka tlo bua le ausimpho molemela tshwara jalo ausimphonyane wa tsa gore magoa a re tlotse kae thabang o ya mmona mme gona jale ke re go botlhoko go tla pele go ntse ba mmotsa ba etsang ba etsang wa tseba makgoa jalo ka o le thabang o golela kara SABC wa utlwa ntho eo o tseba go tloa mane fatshe mane jale makgoa e re ga ba tseba gore o tseba go tloa kwane o tlwa o jetse re nna ke ne ke le mona ke ile ka tlhwekisa mona ka sebetsa ka metšhini ka e tsa eng go tlwa bona go mpona ke se ke le godimo jena o tseba ntho e nngwe le nngwe femeng eo o fetile maemengwane kao fela jale nako nngwe phoso e re etsang rona se ko nka fela thabang ga o soka o sebetsa legoteng la kgaso la aforika borwa ga o soka o sebetsa ka eng ga o tsebe le studio ga o tsebe nex motlho mongwe ne o sebetsa ka leplanka o badilengpa ntho o e tsebang agolo ke leplanka se ke o nka ko o neya position e odimo kwana ko o palamisa ona maplanka ano o wa palama ga o fitlha odimo kwana ntho di gane awa maplanka ntho di ya gane re tlameya o re shebe ntho eo definitely transition gore re nke batho a golele ka gara ntho ntwena a itsebe a iphile a iutlwisise e re ke boele a o simpho molemela kgaitsedi ya ka bana mphosa hello mpho hello mpho mpho mpho hello mpho mpho mpho hello mphosa hello ngwanana hello ngwanana hello ngwanana hai wena hello ngwanana dumela ngwaneso o phetsa ntle mpho ke le bo ngwane so ke le bo ke utlwa monna ba bua ka di HR human resource ntotsa bote ha a gore fentotse le lakatsang ho dietsa ho lo le shebile batho ba batsha le shebile hlakore lena la rona la chaba sesetso a re fe ditaba ngwane so
3: ntse ke tsitso mo tsomo ke tsa kala ire ke le bo he nne tsa o na wa ho bua ka morero o na wa bohlokwa
0: Eya mama.
3: Ke bua on behalf of Dr. Malefane Sekoboto.
0: A utlwa he.
3: Ya na le di commitment sa mo. Le ke re mo ka mente ka le ka hore re tsara hitane, re tsara career expert.
0: Bosani, career, expo, etabe ilo ukai?
3: But in sabayi chuchi ba grade 9, etabe ili recent the primary school, Tabani.
0: Etabe ili Tabanchu?
3: Recent the primary school.
0: Uh-huh.
3: Mo ulo bang li ba chuchi ba 740, ba di kolotoni. Sentle e ka dile lenane o lena la yona la tharie e tsoka la 24 July 2025 mo ba ithuti ba ka bang 1500 ba kwang dikolong tse phahane tse hlane tsa lehae re ne re tshwaretse mane motho ya tshile ba ileng ba ba teng ketsagalong ena tsena se ile tsa latelwa ke career expo ya bobedi eo re neng re tshwaretse bothabelo ka la 17 Iphalane October 2025 mo baithuti ba 1200 ba tswang dikolong tse nne tse phahaneng tsa sebaka seo ba ile banka karolo
0: eya mme
3: jwale re tshwaretse ho atolosa lenaneo lena le ho isa jwale thabantsi mo baithuti ba 740 ba tswang dikolong tse phahaneng tse nne tsa thabantsi ba ileng ka karolo ketsagalong e tla tshwarelwa mo re tse primary school career expo ke karolo ya boitlamo ba sentle ba ho ntshetsa pele baithuti le ho ba tataisa mesebetsing ya bona ya ka moso so sentle ke ikemiseditse ho tshwara lenaneo lena la selemo le feta lena selemo le selemo
0: mpo o bile ditaba tsa bohlokwa o se o di beile ngwanana ga ko lebohlebe ka mosebetsi ona hosane o ka tsama hantle ka mono ka thabantsu bana ba e ba teng la ba bona la buisana le bona ga re lebohe sentle re me lebohe le ntate Sekoboto o etsa mosebetsi o motho ga ikopanya le batšha ke yona ntho e re ratang ga e le labone tjena gore batšha ba rutwe mosebetsi wa matsoo ba tsebe go iketsetsa Otso e tla o gaola o go fa fela 30 seconds.
3: Oh okay. So we tsela ka re e tsela ke ntse ba ithuti ba khedinani jalo ka ile ke tsitse tshilo. Ke ba ne e ma ke ta go tlhoka le go bona la tshiti. Ke tlo nna ke le 9 ba ithuti ba tsanela go tsa dikhetho tsa dikhetho. So ba tla tsaisa nako e tlang. Dikhetho tsena di ka ba le seabe se segolo menyetleng ya bona ya thuto le mesebetsi ya bokamoso
0: e tshware mo e tlo kgaola se ya adveteng jwale motšhini wa rona o tho jwalo fela re a leboa motšha o utlwile ka thabantsho o sane ka nako mang
3: ke 9 o'clock to 2 o'clock
0: 9 o'clock to 2 o'clock mphombo lemela re a leboa ausi
3: thank you ntate thuto
0: Ba ba mpo mpo mpo mpo mpo mpo ere ke feto mpo molemela sentle ke mono he ba tla be ba ina le bana re leboa haholo hona jwale re ya mabenkeleng o tsho re mona metšhini rona re sebetsa ka nako se ya le moya ke nako Salmo ya kena kwa e kala fela e re fela ha. Ha le kala fela.

0: ba khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tlhaho e tseba dijo tse monate, ditamati tse butsitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting, mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
2: Era le tsena nna kana go tsohle ke re tsabeletso eng felo ka ikhathelang yona ke le sedi FM ke tsabeletso e kholo ha holo tsabeletso e kholo ha holo ena me so lokela mo setsa bona fela gore o dule o re mametse me rona ro sebeletse ere ona jole ke le ka utlwa e ka mo primiri me ma queen le ka re o mohaleng o mong ke utlwile ka kere ke a moletsetsa ke utlwa ka o mogaleng o mong e re ke moleke gape ba ne ba ntsha yahana a ke tla moletsetsa gape ke tla leka o motshwara e tla re ga a qeta o bua ga a qeta ka mosebitswa e mono ke motshware pele nane o lena lefela ke utlwile gore go na le mo o baleng teng mme mosebetsi ke o mogolo wa golo a gore ke klate ba shwan ba Bloemfontein man ba la ka skekete ba shwan ba na man ke ba na tease putekeke ba late ba ba shwan

0: hours ba le mono ena le ka mo ba bea maitlo fatse ntwe re bitsa e ka reng casualty
1: itele
0: yana mono ra batswa la ta motho pele ba ka mo fitisetsa kae ba ka mo theola maikutlo jang ba mo popola ka pa ba moko antle ka mo e be ina le mo re bea di ambulance tsena teng ina le ntene re bitsa le mo sluice mo long ha ambulance ba mo hlomo maemo a ka kene ke hlatsa ka koloka ambulance ka pa kene ke tswa madi a ho ha ba tshwanela ba konna ke akere wa tsiba ba ba konna ke fela di basin ye ngwe le ngwe o na le ka mane ka mo re rentse sluice e teng ka ntle ka mono sentse ba qhalla dintho tsena tse seng hantle ba hlatswa ka mono ke wash bay ya ambulance e hlatswetswa ka ntle ka mo di dilo le maemo a matla e kopane le clinic e tlo sebeletsa ba ai ba ka mono e ba fa service yena 24 hours
1: mewe petoropo ha petorope o no yetetse ke fe tona kholo
0: ke Dennisville re feng khotso mme ra tseba ya haufinyana haholo le pleke tsena tsedi mo Rangeville ka mo batho bana ka ofela ba tla gona o service ba haufile le Dennisville mo Dennisville is in Dennisville mane striking surface le dabi ke mo ne ri le teng mono majoro wa teng ke ntate Malindi re se reditse hantle haholo le yena mono engwe ke batlang ho jetsa setšhaba kore e nthabisitseng haholo a re ya kgweding ena bomme moago ono sosolo e la ya fa motšha wa ngwanana a santsaneng a le below 40 years ke ena re etseditseng moago ono o motlemotle ono ba ba ba re fa le borehole re ga o na le bothata ba metsi re tsebe gore mona re tlo fumana metsi haufinyana kwane bophole bo botle bo batla metsi a mangata ntate thuso wa tseba gore ke re ga ganna sepetlele kapa tleliniki re sena metsi ba re etseditse le borehole mme ke batla gore go sosolo ga dikhampani tse ding di lo ithuta go bona mme ke batla gore re leboa gagolo ka seo sosolo as a company e re etseditseng jale ge ka obane nna ntate thuso ga ke thabele dintho a di etsela sebakeng seo khampani leng teng ke ba kopile gore ga le ka latla mane makeleketla le teng gobane ke N1 ya la re thusa la re etsetsa moago o tshwanang le ona re kenya di-ambulance ga o na le di-accident tseleng ena N1 obane jale re sebedisa soutpane mane re ka ba jang re fumane di-ambulance tsena di be Winburg mona batho ba kgone go thola thuso ya pele mona Winburg ga le qete mane Johannesburg mo e leng gore Johannesburg re na le sepetlele sentseng se le N1 le sona ga re ka ra thola mo re ka beyang di-ambulance tsene kapa ra thola tsona di-borehole tsena gobane ke nngwe ya sebaka se sokodisang ka metsi mane kopanong le tlabe le re thusetsa gore so ke se ke tlhoile dibakanyana tse pedi ke sa lebale le mo ke tswang teng mane Tweespruit ore ga ba ka batla ba ba le monyetla wa go etsetsa borehole re na le tliniki ya maemo a godimo mono empa metsi ke yona tlhoba boroko mono ga ba ka batla ba re thusa ka borehole mo
1: re ka thaba haholo ha ko le bo se primary le ka mo so sebetsang ka thata re a le boa
0: le boila haholo ntate thuso le lesedi ka le bo
1: ke utaba Dennisville ke motso monyane hampe ke motso monyane ne re ya mo re tshwara bogetsi ya dimo a ko utlo hona le ngwana ngwana na mono e o company ena he messing a la ibitsa ka le bitso ye ntse mo sebetse mo tlakana tshwarang di ambulance tseno hantle hle le hlomphe mo a wono ho ya ka mo mo premier a o hlalosang ka teng o motle tletletle ibile wa o kopa o kopela Winburg o bua le yona company ene kgolo ena hore itle le ka Winburg ka mona e a mo a wono e be sie le di ambulance ha iqetile e ba itsetse le di borehole ho tlo mona o ba kopa mane sepeteleng sa Tromso se setle se seholo tseleng N1 le ona temmonoro o ba kopa fela hore ba loetsa di borehole metsi hore sepetele sebe le metsi a mangata re le bohle mo primary ha ona hanela le di bakatsedinga jwale he askasia le Tweespruit borwa ka mona kwa ka Tweespruit gore le ona temono di borehole a re bothata bo boholo gape ka bo Tweespruit ke metsi o kopa company na etle metsi mabenkele
2: mme nna o se o fetogetse ho Post Bank Black Card
3: tjhe ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card hobaneng
2: hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo gold card e ka emisa ho sebetsa
3: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
2: tjhe mme ho molemo o etse hona jwale pele mela e ba melelele phetoho ke mahala
3: e hlokang
2: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarate tsa Post Bank
3: ho lokile o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi
2: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
1: Mutemo tle ile shoma metsotso hona jwale pele ra ya bo raro ndate mutown re lebo mo sebetse no motle hle ke nna baby rampai ka Dennisville danki ne re maketse ro ke ntaba tsene tsa hlae le na non le ola ha ndate mutown hao ha re satla sokola ha re satla sokola ya baby rampai mutown ra lebo wa ka mono ka Dennis Villa. Oh, di tabadi so hlaelose mona o le sedi FM jwale ke nako lutla itso bitsona handla halo na manai baby ka le bo se baby ke mo ri lutle tabatsa bohlokwa tsa Dennis Villa tate mtaung motse wa tswa re so utle handle mono ah wa tswa o tswa ke tseke le mo man o tswa ke tseke le mo ngwana ke feta mwa take Edenville dumela seka Edenville mara ke mwa te wetsa la joang Edenville ka jeno ke la bone bathung re batla batho ba re jetse ka mesebetsi ke ka one re bua le mmempho molemela ke ka one re bua le mmempho molemela ka one re motshwere go bana ba tla bana ba rutwe mesebetsi ya matsoho re tshwane le bo Rwanda bana ba teng ba tseba o sebetsa amatsoho ba sebetsa the street light tsa rona ha di sebetse le fifi e ka re ka kenyetswa di apolo ko ka e hona mo zone of midlands tabang di street light di apolo eng ka mona ka midlands zone 9 ha di sebetse mangena ke tsa bona ho lokile ngwane so re leboa ha holo ka mmanta ha fela wena o tla o mamele re a motshwara mangena tshwantse tlo bua le rona tshwantse di sebetse mo Midlands ha bo opa mlane Midlands ha bo opa mlane mana o bo phelane sothwane a bana ho bo mtswalle wa ka o sa ithoballetse Braben Buikhutso. Braben ne le yena he tabang mona ho le sedi araba landi postcard. A bona nako nya ne khale manane o ne re wa sheba ka postcard. E ne le di postcard tse fihlang kwano mona he ba a ina le tafole ntate Ben mo abalang di postcard teng. Ha ne re kena re le di buhudi ka ofela o no fetela tafleng ya lo sheba rona le nane lo le na le postcard tse kae. Ba fike ba shebe di postcard mono o morobane ha ka wa boso sela tshe ire ko tlwela ona tiketa o kokela tsatsi le leng ka di postcard fela mhlang ke koka nta ba di postcard ke tla bitsa motswalle wa ka dule le nna mona ha re bua ka di postcard ro sem fela ha o ke tabang ho seng a o fihla monna le gwa a re ho wena ema shebal na ne o le o la ha o le o sebetsa jwa mmona di postcard tse sa ba di postcard tsa di kae tabang fana mmame di out timme di postcard ntate o sna di postcard o le sibuda out timme mmame di la seria fema re metso tsonge tseletseng a pelo ra ya boraro hore nya boraro ya tswantsa e kholo di nena la taule di phaka phaka fela ke se kitse ho wena tswela kuno pomani. Oh, come on!

0: Hodima mo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le go bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyeletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re a tella manta go isa ka labohlano go reng ya boraro. O fitlha ka hora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Kgweding ena ya mohale ntate go le hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa Bloemfontein motse wa dirosa berenyetsho singangata mangaung pelong ya Free State lesedi FM le fumaneya ha bonolo leqhubung la 89.9 Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Tlhaho, etse ba dijo tse monate. Ditamati tse butswitseng, pone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale, nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela. E loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting. Mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hey monna, o sa opona nakong yane ranta e sa ntsena le matla monna.
5: Hey, nka le bona jwang?
4: Empa hona jwale ao ranta e sana matla man.
5: Hai, RIP.
4: Fela e sana le matla o kgone ho ithekela kopi ya Recoff.
5: Ha o etse motla ya kere.
4: Ke disitse. Pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.
6: Re bua ka chefu.
7: Chefu.
6: Ana o kire wa iphumana le motswalle wa chefu.
7: Na motswalle o ka nna utlwana le mosimane mo ntseng na mosimane o a le sentse sa modetsi. Ka nkana mosimane o o batla ngwana. Mogo tswe ka fitla wena thibotse a fika pregnant mosimane o lo alla a ba ntse tshelta o kuka tsena o re tlhatswe ngwana nyene no ma ka ke ga ba nne o tlamela tsapitswe o go kgona o thula challenge. Ka mora mo ka re no mo mponeng tshutse jwa ka.
8: Ke thoga la ge ka nku.
7: O le me ka ka ka.
8: Ye mo tsena motswalla teng ba itswe re nku ena ka thapo ba tseba go ba itswa re tle le shang.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: I was thinking, I just did a call to see. Kabuhlale bo bo kitleng ka bona hay khona ke ya sedi mme o la qeteletse o khonne nako nga o se qete mpa wa bona le wena re jwa le hona le mo ke yanti wa bona hona le mo yanti mm
1: jole mo mediki ke paletsa ha o tse ke pale ya ha ile ho rehlo ka ka jeno ho mona ho money manager ho ba ka ne tla botusitse ha holo hona le motho a reng ha ke khone e bile ha ke sa ga ba le difono ka bakala hore ke a kolota empa ha ka utlwa ka wena motho a fetile mmono ho go ile ba etsa jwang a ka thusa ha holo jwa la ke thusa he ka jeno no mo gontso tsa rona tsa mohana
0: o tla re letsetsa tlhalo ka tshoro chop la 7 go re fe mahlale go re hlalefise go re route le rona re ke re bona rena mohlomong tsela e o se diseng le rona re ka eleka o bane hey rimetswe mo mamedi dikolo toki tsena tse kgolo ha re tsebe re di hlaka o ka wena o na letsela e o isebeditseng hore o be kolo to sena fatse ke tsela efe ke thuse ska ikwala le mong ka bohlale bo ke thuse ke thuse ka nnete re bone motho mo ga nna ntlo ba fetu bontu ne ke patala habedi ne re ha ba nka debit ya bona le nabe ke kenya engwe di deposit ya engwe le ka a ga ona le go ke nka 20 years ke la ka 10 ka nka 10 ke a qeta le mo se tlang ke a qeta ntlo ya ka
1: na ona tu ke tsa dikolo tso tsena
0: ho monate
1: re tla utlwa mo America ne to rona ba bang ba ka ha re
0: o le tseba lengolo la go lo yo thungise le ya house le inatis pampiri ya tla jwa le kuluina e sele ya gago
1: ga sa le a banka o ntate re thuse fa tla re moamedi re thuse rona ba ka gare ba gaweng
0: o sa le hole
1: jo
0: o ka ya
2: ose
0: And I can tell Adam I'm gonna be talking evolution. What you evil make them use of satisfaction.

0: nahana hona le mogwa wa go boloka tatso e o ka ofela e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife ka nako efe kapa efe. Eya, ete, kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting mme o tla fumana tatso ya tlhago dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
1: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke di kopa. Ke sa hopola kobo yeo ke neng ke katelwa ka yona ka morago ya le sephume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipeelo.
3: A kule bo tibla malu bong di tore sentse re kena be bile mmomedi N3 northbound kamera ofela ho Van Buren Road ho no na le kotsi ka mo malala hlateng a hlekilwe se phala ha mona tsana se pitipiti ke ne go tswa ke tsone na fela tla le ho reng ena me bona tso di bona ga sa di bona ga tswa ke tibos underscore mokoni at limawela 1x hashtag ratella traffic
4: Isaac Tinani.

0: sekhutlana sa rona sa money manager re bua ka ditšhelete ke ka gona bana ba Capitec ba ile ba re le rona re tsamaye le Lesedi FM Drive ka labone ka mara gore botlhano tla ba utlwa ka sekhutlana sa bona se bitswang ka hashtag
1: Mbeske.
0: Aha. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske. Mbeske.

0: e bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Bakhani ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mmila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mogodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O se ke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufisa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: Free start ay wela ka diphatla. Free start ay wela ka diphatla. Re tswile ka ditaba tse semonate.
1: Ho jalo fela Mohamedi Moholo wena khaitsela ka ka jeno Mohamedi re tswile ka ditaba tse semonate haholo. Ha ho jang di ho rentse tsa bo 11 ho ya 12 ke mo ri leng ga utlwa hore itumele marema eno a bina mona o sedilaka o se a re sile itumeleng ke motho wa motho haholo na santsana le tlase dilemong hle 1998 ke mwana fela bokamoso ba hae bone bo tshabile o no bona motho wa motho leng go na le maikemisetso and industry ne la hletso ga itiraka itumela o qadilo bina sa le monyane me ho bineng ha ha sa le monyane a iketsa le bitso a ikahela le bitso
0: monneno ka nnete mesebetsi ya ya bona hala mina kwa nngwe re le batho mesebetsi ya batho re paka re bona se ba thotse mo itumeleng a leng teng gana jale ga ke sheba talente a e kgona nna talente a itumeleng ke e bonang le o e latela gantle ka jeno ke fumana gore itumeleng o tshwanetse ka be o gole gagolo o ne o tshwanetse o gole gagolo mme ke gona ka jeno bogolo ba batho ba reng he talente e monneno he monnenwa monneno na fuwe ka tsela e makatsang
1: o na fuwe ga itsira motho mme mafelong a na beke o na tshwanela gore e be e lo ba karolo ya Joyous Celebration and Friends e tlabeng e le kamane ka Free State fela ke mo ba sa le ho tlosa botlhoko man ho ba boholo ba batho ba re o ne ntse a le hantle o na le sharp mme ha o se utlwa a e golo e gatse daka
0: ke bone le sona statement se ntshitsweng ke yona Joyous Celebration se ne se le boima ba ne ba utlwa bona hala re ba utlwile botlhoko hobane ba ne ba lebelletse performance ena mmoho le itumeleng ena e tlang ena
1: e ga itse daga ona tshwere tlae bua fela ko re moya ha ya phomola ka khotso ge botloko nna ke botloko ba ke motsebile haholo sebetse le itumeleng na go tele le khaitsela ka en ga santsana ga le bling fountain e botloko ya hlaba ba ho sala mnyane mme ha di ntwe ka ga di tlo tshaba ganye ba teng e be
0: askis a moya wa itumeleng a marema o tsole pele o phomola ka khotso ke a bona ba tsha ma Afrika borwa ba utlwe botloko haholo ba le la pa le leloko le metswalle phephi bana beso fela la le jona mo sebetsi lo ka la rutswela pele re kana go tlana ntsha rona sa thuto kwano SABC Education se ikokotlela
2: mo mamedi nna o

0: Ho jala fela mo medi mo holo wena Tibla ho re tsela pele ka lenaneo me re sentse re kena sekhotlene sa ho sa thuto so se rateng ga holo eleng a se go kotlelo me ka jeno re bua ka bohlokwa ba educational plan. Momedi hopola he go nanolo lena o tlhisa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa no le SADF mo tlhaiseng ba tshidiso ramatsi. Re tla go la ditaba mo re tla hopotswa ka tsebo ka ditshelete. Re tlo ithuta ka matsete ya ditshelete bakeng sa thuto educational plan. Re tlo utlwa hore ke ne mo motswadi a lokelang ho kaetsa educational plan le hore e tla thusa jwang mme ke boemong bofe mo motswadi a tla lokela ho ka kenya letsoho pokothong ho ka tlatseletsa. Ebile re tla utlwa hore NSFAS e thusa jwang bana ba nang le educational plan. Tla tsebe mo medi jalo ka ke tlo buisana le moetsi rona ka jeno e leng Monghadi Thabanga Mokwena yena ke General Manager Financial Inclusion Money Banking Association of South Africa. Re tla re mo amohela ha jwale Monghadi Mokwena khotso. Monghadi Mokwena.
1: Ya ke utlwa mme.
0: Eh wa utlwa hala ntate le kae?
1: Ke phetse mme o phetse jwa.
0: Repeats in that.
1: Ke bo.
0: Ehe. Monghadi Mokwena re tla re kena ditabentsa rona. Boikarabelo ba Banking South Africa ke bofe.
1: Banking Association South Africa ke association ya dibanka tsohle tse teng ka hare ho naha tse fetang masoma a mararo tse fanang ka ditshebeletso ka hare ho South Africa. Mosebetsi wa mantlha wa rona ke ho buisana le ba mmuso dipolising le melaong e amang dibanka. E ka sitana le ho buisana le ba bang ba ao re tsebetsang le bona ha re tsebile ditshebeletso tseo dibanka di fanang ka mantswe a mang ho bona hore di-customer-a di treat-uwa hantle jwalo jwalo.
0: Ke a leboha ntate. Ha re bua ka educational plan re bua ka eng mme ebile e fapana jwang le educational trust?
1: Ke a leboha mme e repile ke be ke mpe ke lokise lebitso nna ke Thabo. Ke a kgolwa lela ya bua le mookamedi wa ka pele yena ke Thabang jale diphapang kana ba ile ba teng moo
0: phapanaaeeducational
1: plan jalo ka o so boletse ke morero wa polokelo o motswadi a o etsang gore a tla tsebe gore a be le tšhelete e lekaneng gore a ntshetse pele thuto ya ngwana gae ka moso le monke la pelana na a ba hore e ya ka hore na ke tlo tsama tsodi ke tsetse hore na o bokeletsa isa ngwana se kolong sa mathomo ka po se kolong sa bo hareng ka po se phahameng ka po ho misa in le tsitseng ka po di college e ho ho bitsa ntse sa re ka le lemile na le leng jwale na e ka tla ka di go go tsa paneng e ka ba ka ho boloka tšhelete ka mokgwa wa letsetsi jalo ka o se o boletse kapa wa e boloka ka mokgwa gore go rekuwe di-policy tse ka reng tsa di-endowment. Policy ya endowment ke policy e reng e tla sheba bophelo ba motho ya ntseng a patala ngwana ditšhelete tsa gore a tla ye sekolong kapo ge motho ya ntseng a patala ditšhelete tseo tse lekang go bolokela ngwana bakeng sa gore a tla fumana thuto ngakeng moso mme yona e nka sebopeo sa ntle ka reng inšorense ya bophelo e le gore ga lefu le ka gaoletsa motho yo wa jalo morero ona wa go bolokela ngwana a tšhelete ya gore a tla nne ya sekolong ka moso o nne o tswele pele.
0: Mme ke mang ya dumeletsweng go etsa educational plan?
1: Watseba ga ke akaretse ka gore ke motlhokomedi e mong le e mong wa ngwana mona mo go ngotseng teng go thoya molaong re le ka nako nngwe ke ekeletswe gore ke re fela ya molaong goba le ka nako nngwe ke le mogolwane wa ngwana e le nna ya sebetsang jale e le gore batswadi ba tlhoka ke etseng tse ke dumeletsegong ka etsa jalo. So ka kakaretso ke e ka ba mme motswadi wa ngwana kapo o bo kgone le bontate wa molao ngwana kapo motlhokomedi o jaka setseng moletse wa ngwana kapa mang le mang ya nang le thatelo ya gore ngwana a be le bokamoso bo tshatsi ka go tlile go tsena thuto.
0: Na ngwana yena le educational plan o reretswe ho ka o dumeletse ho ra ka etsa kopo ya NSFAS.
1: Ke ba tla re e ka pa a. NSFAS ha jere ina le mekgwa ya yona eo e hlahlobang ho rona batho ba dumeletseng ho fuwa thuso ke ba seng. Ka kakaretso ha re re e fa batho ba dikujana di mahetleng. Haibe ke ana pa ke khola NSFAS ke haibe le lapa uno ya le lapa ha e kopanetse e le ka tlase ho 350 kapa 600,000 ka selemo e be ngwana eo o tla o pa ka khona gore apply a tla tle ho fuwa thuso empa ha le ka go di mo go mono ha fu ya le ke di mela gore ngwana eo batswadi ba haiba ntseng ba itshokola ya le uno ya bona e le ka tlase ho 600,000 ka selemo. A ke keng a tla a otlwa ka gore a ke keng a fuwa sa NSFAS hobane fela batswadi ba gae ba mo etseditse le leano le eno kapa morero ono wa gore ba mmolokela empa le mokgwa wa go thusetsa mme ka gona ke nagana gore ka ga mokgwa wa go sheba gore na motho wa kwalifa kapa tšhe fapane NSFAS le le ena educational plan di ka sebetsa mmogo ga fela motho a ntse a qualifya go NSFAS go ya ka dipegelo tsa bone.
0: Ke a leboga ntate. Metšha e dumeletsweng go etsa educational plan e be ke efe?
1: Jone ka ke yaka e ama makalo mola e re ntse ke ye go megateng kwang ga motho a tla etsa educational plan. Mohato wa pele ko motho a beye sepheo sa gona o tlhoka go beya tšhelete ya ngwana a tla ya go ya sekolong se feng ke sa mathomo sa bogareng kapo se mo begela go ya yunibesiting. Taba ya gore na ngwana o mokae ka nako eo re etsa morago ke ya botlhokwa gagolo. E ka nna ba ngwana o lemo botlhano se mo beela tšhelete ya go ya yunibesiting pele re a tsoga gore motlhomong tšhelete ena e tla butswa kapa e tla sebetsa ka mora dilemo tse lesome le metso e robedi goba o tla qala sekolo sa mathomo le lemo tse tsheletseng e be o nka lemo tse dintse lesome le metso e mmedi go a fitlha matric e be le gona ka yang PCR. Jale taba eo e ke ya bohlokwa go na ngwana o mokae o begelwa tšhelete ya go ya sekolong se feng ke go kae goba di a fapana le tsona ka ditheo. Ha o ka sheba di-university tse Freistata, di-university tse Western Cape, le tse Gauteng le tse KZN ha di tshwane ka ditjeo. Ka nako nngwe ka mohlomo morago wa motswadi ko re nna ngwana ka ga kathaletsa matric ke batla a ye mosego mawatla e ithuta teng. Sepheo seo ha o se o se beile ke sona se tla etsa gore na re qala jwang. Olo o buisana o se o fetile golo jale o tla buisana le moeletsi wa tsa ditšhelete gore e tle le sebisane gore ha e be o batla go isa ngwana gago yunibesiti a ye matlo kana gona jale le ditjeo tsa yunibesiti gona jale e le 100,000 ke nagana ka dilemo tse teng di kotlang e tla lefelelo ka nna mme gore re tle re tlhela setheo seo ke ga be wena o ka tlalelela gona jale ya ba contributor tšhelete e ka naga gore go banang kapa go tlhokomelang practical le gona jale kore di-educational plan di ba pakeng tsa fetsetse le dikete tse tlhano ka kgwedi go ya ka gore na morerokor kapa sepeoko sa rona ngwana e ka
0: ga lebo ntate momedi re santse go mema le wena ho 0797585066 tabe re buang ka yona e botlhokwa haholo maholo jang ha o le motswadi kapa o le mohlokomedi re bua ka educational plan ho go nobe le bonyanenyana bontso bo beya bakeng la ngwana wa hao ngwaneno kapa ngwana e leng gore o silo o ntse o mohlokomela. Na motswadi ya tswang dinaheng tsa bo aisano o dumeletse go ka etsa educational plan ha fela a sebetsa naheng e na ka molao
1: ma ntse ya opela ya tsa tsa go katela tso di buletseng ke tsona tso e leng ka bohlokwa e dimeletse motswadi e mong le mong e le moahi wa South Africa e ka ba ka tswalo kapa ya nang le permanent residential permit ba haisane ba dimeletse go baka ba bakang ka disebeletso tsena e tsanang ke di banka ka body insurance a sala bana le ditokomane tse ba dumelang go phela ka gago go nagana go e telele.
0: Ntate, go na le ditlaleo tse e leng tsa tlala mona tsa batho ba di bona marangrang mo e leng gore go ne o tlhile o bua ka yone educational plan gore a che ke tshenyo ya nako kapa ke tshenyo ya tšhelete. A na seo se ya ka gore o nkile plan e le banka kapa le mosebeletsi ofeng wa ditšhelete?
1: Ga o di bapisa mme ke kgola go ya ka setheo le gore jalo ka tshebeletso engwe le ngwe o e fumanang o motho a ka e bapisa gore na e ke e fumanang khamphaneng ena ya pele ga ke e bapisa le khamphaneng ya bobedi e ka ntswelang molemo go feta ke efe. Ke nagana gore taba ko ga se gore ke banka kapa ke insurance company, taba ko gore na setheo sa gago ke sefe, o batlang ka nako e kae o ntse o boloka tšhelete, o e tlo e tlhoka ka mora nako e kae ntle le taba ya nako. O batla gore ngwana ye sekolong kae a ba yo etsa lekala lefe goba a kere dintse di fapana ga ngwana a etsa bongaka ga o ne o tswana le a etsa botitšhere ka ditšeo jolojolojolojolo. So ke yona go boloka tšhelete ke ntho ya botlhokwa ka kakaretso. Ga ke dumele gore o ka ba le mo nkareng motho a reng ga a bone molemo wa yona ebe ke dumelelana le yona goba molemo wa go etsa plan eno gore go na le tšhelete e begelelwang ka thoko gore ngwana a tsebe le go ba le bokamoso thutong. Tšhelete ga e beeletse ka thoko ga ngata ga go nepagetse ke gore ba e begelelang ka thoko ba tla etsa gore e be le tswala godima tswala ntho ere e bitswang compound growth. Jale e wela ga ngata e gokelelwa le taba tsena tsa gore e be le setshireletso sa gore ga motswadi kapa motho a thusang ngwana a ka gaoletswa ke lefu e be e tswela pele gore yona e nne lefe go fitlhela gore ka nako e ngwana a tlhokang tšhelete e be tšhelete e jalo e ntsele teng. Ke bona melemo ya yona e le mengata go feta motlhomong go ba ka bonang melemo e fokotsegile.
0: Ke leboga golo ntate. Mo meregetlong ka gefo re tloa dipapading mme e re ga re go tla dipapading le go sepetepete re tswele pele ka puisano ya rona le Monghadi Mokoena. Monghadi Mokoena ga tlong ka gefo ga jwale re tla gotlha.
1: Thank you man.
2: A tsa dipapadi go riatella le Bongani Tshabalala.
3: Ke le buya holo le boleti bo se mamedi wa sebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi kwano go re ya thella ha re dikale jwalo ka go lekola tsena tsa go sesa re ke re tabeng tsena tse reng bompudi ba Akwela Meet My Mile e leng Callan Lotter le Matthew Caldwell ba itukisetsa phepetso e kgolo ka nnete ba tlo teana le yona mane ho Pan Pacific Swimming Championship California go tloa ka la 12 go ya ka la 15 kgweding e tlang ya Phato. Lotter o tla ba le kabelo ho 10 km open water e ka sitana le mabelong a mang a freestyle mme o shebile hore a tle a sebedise dipapadi tseo e le ho itukisetsa tsa di-Olympic tse tlameng di le mane Los Angeles selemong sa 2028. Caldwell ka o le leng he yena o tlo ba le kabelo ho 200 meter, 400 meter, 800 meter le ho 1500 meter freestyle. Athe jwalo ka ha e le hore ke lekgatlho la hae la pele a ba le kabelo dipapading tseo o shebile hore a tle a ikale gore ebe o kgona go sebetsa jwang kgatlhano le disesi tse dingwe tse tlhwatlhwa lefatsheng. Ka bobedi maatleteana a kwano Aforika Borwa e sale a tshwere ka thata ka nnete boikwetliso Mariengana e le gona gore ba tle ba itukisetse dipapadi tseo tsa Pan Pacific. Ka o le leng he boingwadiso bakeng sa dipapadi tsa selemong sena ba tsa Meet My Mile bo se bo butswe ebile go na le ditheolelo tse itseng go disesi tse tla ingwadisa pele go la 29 kgweding ena ya Phupu. Ntse re le go tsona tseo tsa o sesa mokotlisi wa setlhopha sa Aforika Borwa e leng Rocco Meyrin o ipileditse gore go be le kgutso tlhopheng sa gae pele ho dipapadi tsa Commonwealth tse tlo bapallwa mane Glasgow ka le reng ha ho hlokahale hore di sesi tsa hae di betla sa gatello ha ho lo a shebile sesi se senyane e leng Peter Kotzie jwalo ka ile hore o shejuwe ha ho lo hore a tla sebetse hantle dipapadi tsena tsa ho sesa ha tsa Commonwealth di thagwa ho sane le ho ja dipapadi ka kakaretso he e bile dipapadi se mmuso e bile ka tlhakatso jalo di thagwa ka jeno mme ho bonala ha maAfrika Borwa mangata e hle a ba ile tshepo ya bona ho Kotzie ha re tla hlopeng sena sa di sesi ka tumelo ya hore ke se sesi se tla gutla le dimetale tse ngata ho feta di sesi tse ding empa mokotlisi mering ore ha se hantle hore jaga se bapadisena se leng hore se di lemotse mashoma mabedi yana le metsumme di fela tshepo ya maAfrika Borwa ohle a le mong ka ha sena se ka nna sa mothefula haholo ebile yena jolo ka mokotlisi mosebetsi wa hae kore a shebane haholo le taba ya ho sireletsa se sesi sena ha re utlwa hore o di beile jwang.
4: Yeah, we'll have to see whether Peter is ready. You know, it's impossible for every athlete for an athlete to fire every single competition. Peter has had a good run at World Championships last year. Since then, he's had some bumps and bruises, and we'll have to see whether he's ready. But you know, I don't like to put undue pressure on any athlete, including Peter, because if we want a recipe to destroy an athlete, then we start putting too many expectations and undue pressure on them.
3: Hara tsela ho tsa papadi ya rugby re fumana hore se hlopa sa Sharks se bapala mane tlhubisanong ya Currie Cup se ntse diphetonyana tse mmalwa pele ho papadi yo se tlo bapala la bohlano lena kgahlano le se hlopa sa Cheetahs ka mona ka Mangaung. Daniel Botha o tlo kena jwalo ka flankara e le ha kena dieteng tsa Johannes Potgieter e leng hore o ile a utlwa bohlokwane ba bapala le sehlopha sa Pumas. Botha ya sa tswa fihla sehlopheng sa Sharks e le ha tswa sehlopheng sa Stormers o tlo bapala jwalo moleng wa morao mane he mme o lebeletse hore a tla tlise phetolo tse kgolo sehlopheng bakeng sa papadi ena ya mafelong ana a beke. Hara diphetolo tse ding tse mokotlisi a di entseng ha o sheba bankeng mane Bryce Calvert o tlo kena dieteng tsa Jack Marais e leng hore ka nnete o tla beya le siyo mme mokotlisi o wa tseba hantle gore papadi ena ya ka labohlano e keke ya ba bonolo jwalo ka ha ba teana le sehlopha se ntseng se futhumetse sa Cheetahs se e leng gore se sa tswa hapa papadi ya sona e fetileng kgahlano le sehlopha sa Lions mme o a tseba gore keke wa ba bonolo gore ba thulane le sehlopha seo nakong ena jwalo ka o bonala gore ebile o batla a hlasetswe ke dikotsi le ditemalong ka tlhakatso jwalo go tse ding tsa dibapadi tsa hae ebile akalo tseo ke neng ko tshwanetse tsona ene le tsa bobedi tsa boraro ebile tsa o qetela dimane metsotsong e mashoma mararo ka mora hora ya bohlano re a thella
5: lebile ho le fela bongzito ke le buile top lama 7 mamedi re tle re potla ke ho shebele ka pele hore na sepetipeti sentse se phalla jwang ho le la ho fimo leng hona teng re ke shebe ntho tsa ka kwano jwa le di batla ho ema ka nna fela ke ke tsa loka ke nna ino he ke se ke tshwere a tshimamedi ke shebile go tseneng le ka mana ka entry northbound malono la phuthu itse la ibuleile ke pota mebila bo patlu sepetipeti se phalla monate ke nna ilo ke a matha ke tsa mahohle mona harama laita Johannesburg ka bo Golden Highway ho bona la sepetipeti se phalla hantle bo N12 ha ona kotsi motho a ka o tlalelang ka yona ka pa mohlomong mathata mebileng fela o ka etsa lebe mo linteng wa bona mathata rona ha re a bone re fela at tibos_mokone at limawela wana re tsebise bagani ba bang eleng ba mamedi ba tshebeletso ena e kgolo ya lesedi FM re tle re hate mona re gotla fela kwa no re tswela pele ka gotana sa rona sa se ikokotlela
6: Bloemfontein motse wa di rosa berenyetso o singangata Mangaung pelunya Free State lesedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F. Kimule.
7: Mumamedi. No.

0: Mamedi metsotso ke mashume a bedi metso e mehlano ha re lebile hore nyane ya botlhano me re tswela pele ka puisano ya rona kwa no ho se khutlona sa rona sa tsiko go tlebile ke sentse ke wa moela Mamedi re tswela pele ke u bile ko mema hape ho 0797585066 bangwana le putso o ka re botsa heta be re bua ka ona ka jeno ke botlhokwa ba educational plan re puisano njalo le mong ha ditabo mokwena yena ke general manager financial inclusion kamane ka Banking Association of South Africa. Mungari mukwena haki wa mwela hapi.
1: Mwela kilebo, kia lewa. Haka kama herenge.
0: Kilebo wa holo ntati. Na huna liti fijoza kwedi le kwedi ha motu abuti educational plan.
1: Yonati chabate nime, ya pili eta abati contribution system ete motu abuti eka mbakensa, leti tile wali eka mbakensa tuto ya mwana. Kwa huwe di ke batla gore ke re di bank charges di tifiso tsa go tlhokomela gore tebeletso eo e fanwang e ntse e sebetsa gantle le gore ga e be se tlwaele gore tšhelete e nne kgole kgolo eo e be teng mangata go etsa jalo go sebediswa di-investment manager so o tla fumana gore go na le e nyanyane e kgepwang e o teng e lefa batho ba fanang ka ditaba tseo go bona gore tsotlhe ntse di tsamaya ntle.
0: Jale go na le re a tseba gore maemo a ikonomi a eme jwang ka rona ga ena ya rona ntate ga jale go na le mo e leng gore re ne re bua ka dikoloto goreng e fetileng mme o na le go bele dikoloto tse ngata tse e leng gore di etsa ntho tse ding o seke wa kgona go di lefa kapa o felelwa ke mosebetsi e bangwe o felelwa ke mosebetsi kapa o sa kgone go lefa di-contributions tseo a na ngwana o ntse a ka fumantshwa bonyane bo e leng gore motswadi o ne se a botsetetse.
1: Ya mme go ya ka mofuta wa plan eo motho a e nkileng ke ntse ena e nkang letsete e leng over di-savings kapa di-investment a ke retshe ke tšhelete eo wa selebo a ntseng a e tsetela ke ya gae ga se a hloleya ga o a tlameya gore o bee le bothata ba gore a e buseletswe empa go na le mokgwa o mongwe wa gore e berere o fiwa endowment endowment ke yona e ka nnang ya ba le bothatanyana bo bonyane ba gore endowment e be shebile tsa bophelo ba gago sephelo sa mantla sa endowment ke gore e shebile go insura bophelo ba gago jale fa e etsang ditaba tseo batlare a insura bophelo ba gago go tloa tsatsi la pele le o ntseng o contributa ditaba tsona ka yona ka mantswe a mangwe ga o phetse lemo tse tlhano e le gore setse yone e le gore o tla boloka lemo tse lesome tswelete ka lemo sa botlhano o a tielega batlare a entertet lemo ntsene tse tlhano teng re nentse go insurile haiba o nona le ntho e ne e ka etsagala e kareng lefu kapo kotsi e etsang gore o tlhokeletsa ka gona di-contribution tse neng di etsa endowment ga di na gotla go tla go gotla ke ena ngago le ena ya polokelo ya e neng e tsetswa ngwana le tsetse fela but in general karabo ke e di-contribution tse di a gotla ebile ga re qala mona ke ile kare a ngata ga go etswa tshebeletso tsa mofuta ona e tlile go shebela tsona dintho tse kareng tseno tsa gore fa e le mo thabo a tsare o batla go bolokela mogagae gore a tla tsere go ya yunibesithi ka morane matsekae ga go ka etsala gore mosebetsi o fele ebe ba tla o fa monyetla ono wa gore o a dumela ntate thabo gore
0: ke kopa o ntshwarela golo go tshwanela ya mabenkeleng re tla gutla o e ketela
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalontle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: E re ke o jwetse ka moo ho renta smartphone ho tswa phone ya ho fetotseng life ya ka teng. Ke ne ke na le ditoro tse kgolo, mme ke na le founu e nyane. Jwale ke na le

0: Wena le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka sekgahla se le seng sa tswala ha lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
1: ka FNB Credit Switch kopanya dikoloto tsa hao tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobane ngwe lefa ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya go qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao.

0: le shumela mezo ro bedile metsotso pele re fitla hore nyane ya bo hlano ke ratela afternoon drive le mawela mojolo le tibos le bongane ke TLB ha re feletse fela he ha jalo mawela ntse re le tshotlana sa bona sa thuto mo re ntse re buisana jalo le mong ha ditabo mokwena me re bua ka bohloko ba educational plan ka nete bang o sa zwa bulela re se re phethela puisano ya bona le mong ha ditabo pele re ya mabenkeleng o no bua ka taba tsa bohlokwa me o ntshwarela ho lokwa ke le ga tsona ko ra iqoqotho o ka tswela pele ntate
1: ya le ba tle bo ene re le tlo nya nya ho ne re rena o ka e tsara ho tsela ke khutse ha motswadi a ka gaoletsa ke taba tsa go fellwa ke mosebetsi ka fo e fuli a mo gaoletsa tsela ke itse ka kakaretso ka ga bo ke e wa e tsahala empa hangata o ye ho ke le taba ye nya insurance e reng e tabo o batla ho bolokela ngwana hao tshelete ho ya sekolong o ke fikete empa ho ile tsa hore o enye diranta tse masoma a mahlano ka hodimo e le insurance ya hore ha o ka wa lahlelwa ke mosebetsi ka po wa hlokala ebe company ena e tla tswela pele hore e nne e lefe tjhelete ena bakeng sa dilemo tseo tse ka bang di ne o dumellane ka tsona hore ngwana ena a tla nna ye sekolong le ha fela o hlaletswe ke tsietse jwalo hangata di tla di na le sebopeho se jwalo.
0: E be wena le dintlha se seletse morago ntate tse o ka lakatsang go di tlhakisetsa moamedi
1: o ne ya mpotsa pejana gore na melemo ke e feng mme ka mokgwa o tshwanang ke dife tse ka bang dintho tse ka thibelang gore taba ena se ka phethagala o buile ka taba ya go phagama le go nyatlhaga mebaraka ya ditšhelete gangata go ba teng re go bitsa market risk go ba teng empa ha ke ntho e tsebalang gore ba teng ba fumana gore di-contributions tseno tse e tswang ka kgwedi le kgwedi go peletso le taba eo gore fela tšhelete ya ngwana kgolo ya tšhelete ene ntse e bokeletswa bakeng sa ngwana e be ka godimo go segatla tsa inflation gore dilemo tseo ga di fitlha o tlo sekatswe o no ntse o loka fela he o ntse o gaelelwa ke bokenna taba tse jalo di ba teng ka nako nngwe ka baka la gaelelo ya go tseba go etsa ntho tse ngelang se rata dintho tse ntle ntle le mone ke gola sa motho se motho a ka tholelang kore ga le gantle ka ga merero le dipuo di fapane go batla ga motho a shebane le moeletsi wa tsa ditšhelete jale a moletsa sa tlhokang ke se feng jale ba eletsana gantle ba tataisana fela eo a moeletsa ka ona tshebeletso e nepagetseng ke e feng a ka e kgethang ke a leboga
0: ntate mokwena re lebule gagolo ka nako ya gago le tlhagiso leseding yotlhe eo re negetseng yona kwano go se ikokotlelo ka jeno ke lebile ntate mabadisamele fela jalo puisano ya rona le monghadi mokwena mme ga o rata go ka fumana dintlha tsa gatiso lenaneo le na le a mang a fetileng o ka letsetsa masrame mita mashao go 051 503-3225 le Eric Mkhwanazi ho 011-714-7342 le nane olena une o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa no le sedi FM botlhagiseng batshediso ramatsie
2: Yesu sabia dos kokes nqaner futhi nendawo seyincaner yabona ukuthi manje ngiphethe alaskera abafana bafuneka most wanted yes

0: ke tshega sputse o mametse tlhabo mokoni le lebo ratella go le seri FM.
1: A tshega we shapile ntwe go ha e sna diletswa inkopa ha ena di diletswa ya ke re yo le ya ga bi ke ga kena ratella ho le sidi ba
2: fetu ye ke tsebe
1: uka
2: ona re ke re re gulu kene
1: o le wena wa rata o senya tle
2: ke ba mtswako
1: ke mtswako
2: o tsa mtswako
1: fela utlwa ka ka phela mo mo isang diletse ha go le mona mo ena le ka ta
2: ke ke ne nteng he ho jwalo ka mehla
1: fela o bina ka rntho
2: nyinyi
1: hai
2: jo so ke tsa o tsa o nkela talent ya ka fase empa ke o bulela
1: ene ba opaka o tla bo vusina ba ba opaka
2: ntate nna ke ntho e kgolo ke sallontsa alba
1: la go senyetsa ngwana
2: ke sallontsa alba
1: tse se mohala di rule bila ho le fela ka ditaba tsa hore ba hlano mogatlhelo go ketela wa drive time to kamala ka be jalo ka ho tseba ka labone re bua di chelete re ke ne khutlana sa rona sa hashtag money manager jalo he jalo ka kila ka chopi jana ka re ba Capitec bank ba itse ga sala ga tsama le lona ka labone jalo re ke na khutlana sa rona sa Capitec se bitswang ka hashtag
2: slam The scam.
3: Ba heso mo la pendumelang. Ke nna Austandi ka lena na o la rona la Slam the Scam. Ka jene re tshohla boqhekanyetse ba ditshepiso tsa ho sebeletsa hae. Fela house o tibisa maikutlo, o fumana hore ke bolotsana fela. Mona mohaleng re na le lerato ya Mane Cape Town. Lerato ebe o re tshwaretseng.
4: Dumela Austandi. Hey, how go utlwa ke ditibetse maikutlo jwang? Ke lahlehetswe ke 1500 e ka ofela. Ba qhekanyetse mba mona ba mesebetsi ya online. Austandi e sele gale jwa le ke sokola ho fumana mosebetsi. Ya ba ke bona papatso engwe mane Facebook e re tshepisa mogolo wa 800 ka letsatsi. E bile o sebeletsa lapeng. Ke ile ka tlatsa difomo ya ba ke a di romela. Ka mora ho mona ka fumana email e reng ke se ke hirilwe. Fela he, ke ne ke tshwanetse hore ke lefelle tjhelete ya hang ya ho bula kgoro ya mosebetsi. A nthumela kontraka, ebile ba na le website. Ntho nngwe le nngwe ya bona e ne bonahala e le etswile matsoho, e ka ke batho ba tshepahalang. Ya ba he, ke kadima tjhelete hore ke tle ke lefe. Ka morao ho mono, ha ke soka ba ke utlwa letho ho tswa ho bona. Ba itholetse tu.
3: Ao, lerato. Ke a tseba hore ha jwale dintho di boimannake. Empa se o qetang ho se hlalosa mona, ke bolotsana ba ditshepiso tsa ho sebeletsa hae. Batho bana wa tseba keng ba tla o tshepisa ho lefa mogolo ka potlako. Ba re o lefe tjhelete e itseng pele. Ebe bona ba o yela ka diphalana. Ke re bona ke boqhekanyetsi bo tletseng.
4: E ne le ntho hore ke felletswe ke tshepo. Ke ne ke mpa fela ke ipatlela mosebetsi. Ka nahana hore sena se tla nqoba ho fitlhella ke be ke fumana mosebetsi o tsitsitseng.
3: Batho bana wa tseba ba sebedisa maqheka a tjena ho jalletsa batho ba hlokang ho itseng. Empa re hlakise taba ke ena. Ha ho mofani wa mosebetsi ya kareng, o lefe tjhelete e itseng hore o fumane mosebetsi. Ha e ba ba re o lefe tjhelete, o hlonotsebe hore mosebetsi oo ke bolotsana fela, boqhekanyetsi.
4: Austandi, batho bana ba na le testimonial ho website ya bona. Ha ke tsebe ho phile jwang hore se kebe ka bona hore ba ke mamenemene fela.
3: Sena se etsahala kgafetsa ke o jwetse. Matsatsing ana, ho bonolo ho etsa testimonial ya bolotsana. Le di-website tse bonahalang e ka ke tsa di-company tsa nnete. Beso, lemohang hore ho na le mesebetsi eo tshepisang mahodimo le mafatshe. Empa nneteng ha ho jwalo. Batlisisa pele ka company e hlahelang online mme o botse dipotso. Ke a o jwetsa, ho teng ho tla hlahella. Mzanzi, mokgwa ke ona wa hore Slam the Scam nakong eo o batlanang le mosebetsi. Ha ho mofani wa sebele wa mosebetsi ya ka o kopang hore o lefe tjhelete e itseng hore o fumane mosebetsi oo. Di-website tsena tse majabajaba le dikontraka ha di bolele letho. Batlisisa mabapi le khampani eo. O se ke wa nkuwa ke maikutlo ke ditshepiso tsa mesebetsi tse hlahellang ho social media. Nnete e ka ba hore o keke wa fumana mosebetsi oo. Empa ba tla o ebola o sale o le fela. Mme o hopole, ha ba re ho amohela mokgolo o kgotsofatsang ha ho hloke boiphihlelo. Etsa kopo hona jwale. Ha ho mosebetsi wa letho moo, ke bojalletse fela. Hlalefa, o dule o le hlokolotsi. Slam the Scam.
1: Re lebola ho lefela Austandi. Tlabela kgutla hape beking e tlang ka labone. A tlo re hlaba malotsana, a re fe dithutu ka poloke ho di cheleteng re ipoloke re boloke chelete tsa rona o bana hey ai khona ho ho be ka ntle ka mona e re rate mona re atle
5: tshebeletso e ratwa le sedi FM
6: mo mamedi mo re tshetwa mino ke o ho ri atella afternoon drive show

0: Hello.
1: Hi.
2: I'm going to go to the house. Ile ehlanganiswa nenyama
3: idombolo le
2: yeah ujeqe ile nto enithi amaqebelekwana ke ngesisuthu
3: all right
2: yeah ntombi ntombi ngizulala here smith ntaba
3: ntombi omzulu siyabonga uthi idombolo ile enenyama
2: enenyama
3: ujeqe ile ngenanyama le
2: ijeqe ile ngenanyama enithi amaqebelekwana ngesisuthu
3: amaqebekwana
2: eh buhobe
3: siyabonga ntombi omzulu siyabonga uthwa hetsa
0: maqebekwane jele ka suthu ndade ki blackberry we say maqebe mamel ka zulu ke itswera ke jele ke tlo tshwara ka suthu hore ka suthu ke maqebekwane
3: a snandi jele
0: ehe are I domboro wa itlo go ka suthu
3: le adiwa le e ke le adiwa
0: jwa ene ke batla go rena re tsebe ke go bohobe bo bo na le nama bo bitswang ka sezulu ke ujeke e be ka ntho ntse ke re ma
3: a jwa la ho ihlalosa o go
0: nya hlalosa
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlubotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa disebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Lokolla boqhetse ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka 92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka 79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
0: Tell.

0: ke o lebohile WRM ba mamedi kgotsong. Moporesidente Cyril Ramaphosa o phatlaladitse leano la naga la metsi le reretsweng go rarolola diphepetso tseo bommasepala ba naga ena ba tobanang le tsona naga ka bophara. Komiti ena e tla sebetsa mmogo le bommasepala bakeng sa go fumana disebediswa go busa ditshebeletso tsa botlhokwa, mme e tla atolosa le phano ya metsi a a tlhokileng a fumanegang ka dinako tsotlhe le tsela e e nang le seriti ya tsamaiso ya dikgwerekgwere. Kantoro ya moporesidente e ntshitse polelo ya gore go tla ba le tshebedisano mmogo pakeng tsa komiti ya naga ya mathata a metsi e e tsejwang ka gore ke Watercom le National Joint Operational and Intelligence Structure e leng NED Joints ka bokhutswane, tse tlang go tsepamisa matlho ditabeng tsa bobodu, boshodu le tshenyo ya meralo ya metsi, o kenyeletswa le borakontraka ba ditanka tsa metsi. Public Interest SA e kopile gore tlhogo ya Investigating Directorate Against Corruption e leng IDEC ka bokhutswane, Advocate Andrea Johnson e behelwe ka thoko nakwana mosebetsing ka opanya ga leitlho ka le reng boetapele ba gae lekaleng lena bo ka nna ba baka kotsi ya tshenyo ya seriti makaleng a toka. Mogatlho ona o bile o tlhatlhetse tletlebo ya semmuso go Legal Practice Council mo e batlang gore go nkuwe mehato ya kgalemo ka boitshwaro ba Johnson ka mora bopaki boo a botekileng ka pele o Komišina Madlanga. Public Interest SA ire go amogela molato wa Johnson ka pele o komišene ena ya Madlanga o tlaisa ngongorego ka maemo a gae a tshebetso le gore a tswele pele go sebetsa lekaleng la toka le go ba tlhogo ya IDEC. Ba lelapa la setho sa metlheng sa lekgotla la phethagatso sa lefapha la temo Free State e bile e le setho se sebeleditseng ANC nako e telele e le moetapele profenseng ena. Thembeni Skuli Ngangisa ba boletse gore ba tshositswe ke lefulagae. Ngangisa o timetse goseng ka jeno lapeng la gae Bloemfontein ka mora o kula nako e telele. Ngangisa ya sebeditseng jwalo ka setho sa lekgotla la phethagatso sa lefapha la magotla metse le ditaba tsa setso o qadile go kena sedikadikweng sa dipolotiki ka selemo sa 1982 nakong ya Black Power a tlhotlheleditswe ke mehopolo ya president wa ANC Oliver Tambo. Ka selemo sa 2018 o kgethilwe gore e be setho sa komiti ya phethagatso ya ANC profenseng yena. Mmueli wa lelapa ebile e le radipolotiki mmogo le yena wa nako e telele ke William Bulwane.
1: Ke ka maswabi le kutlwelobohloko re le tsebisa ka go tlhokagala kapa ka lefu la Comrade Thembeni ya tsebalang gagolo sedikadikeng sa dipolotiki ya seng a lesio lefatsheng le ka kwano. Re utlwile bohloko le famili e utlwile bohloko. Re le tsebisa gore Comrade Thembeni famili santsane tla kopana go tshwatlha tse dingwe tsa dintlha le go tlisa dintho maemong le go tsebisa setšhaba ka kakaretso gore o tla sebetswa jwang go tloa jwalo ya pele. Re kopa le ne le fetelape mane ka dithapelo le ka ditshietso tsotlhe tse re ka fanang ka tsona.
0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela di felela mona mmere diphetela ka olekola tsa bolepi bakeng sa ka jene losane jwale ka ditlhophisitswe ke ba mokgatlho wa bolepi Pretoria Gauteng. O tla ba le mohudi hoseng ntle le moo le tla tlhaka o phole empa o tla futumala ka leboya le gole. Mpumalanga le tla kwaela ka go kgeta dibaka ka botšhabela ntle le moo le tla tlhaka o futumale. Northwest Province le tla tlhaka o phole. Free State le tla tlhaka o bate. Northern Cape le tla kwaela ka go kgeta dibaka hoseng ka melatsitsi ka borwa ntle le moo le tla tlhaka o bate. Western Cape le tla kwaela ka mohudi hoseng dikarolong tse ka borwa le ka bophirima ka pula e bobebe le bopong le ka borwa botšhabela. Karolong ye ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole ka pula dibakeng tse ikgotlhileng le leboko. KwaZulu-Natal go tla ba le mohudi hoseng ntle le moo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go phole empa o tla bata ka bophirima ka mafafatsane a itjalileng a diatuma. Ditaba tsena tsa ora ya botshelela le bolepi di felela monama mona ditaba tse dingwe ga ora e tlabeile ya bosupa. Matshotlho a tswela pele.

re lebile golo tsietsi mohaladi ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya botshelela o tla boela go utlwa peoreng ya bosupa o tla tla go tlhaba malosana ka tse ntseng di etsagala kgutlhong tse nne tsa lefatshe ke laboraro ke labone ka jeno beke momedi kwedi odimo ya phupu itlhola jalo matsatsi a masome a mabedi a metse meraro motlhopisi wa lenaneo ke rapeo mokwena motlhaiso le ona ke diengwane moeti a the ke lebogile go mamatlodi ke yena a tshwereng kgaso e sa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlholowa nnayo ke tlamo ba molomo wa moipo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dinge mo medi phirimaneng ya ka jeno se go tlhangwo fa tsona komiti ya maano a ditšhelete ya banka ya resefe e leng MPC ka bokhutshwanyane e nkile qeto o senyolole segatlha sa tswala ya tšhelete yeo banka ya resefe e kadimanang ka yona go dibanka tse kgolo tsa naga enam ba lelapa la letona la metlheng la temo porofenseng ya Free State ebile le setho sa nako e telele sa mokga wa ANC ka go porofense Thembeni Nganyisa ba tlhalositse ba utlwile botlhoko ke le pula gae mošhara wa mmuso wa Free State o fuwe tlhokomediso ya go gina tshebeletso lekgetlho la bobedi ke lefapha la basebetsi nakong ya dilemo tse pedi a ke basebetsi ba metlheng ba fetang makgolo a mabedi bao e neng le basebetsi ba morafong wa tau o porofenseng ya Northern Cape ba iphumana ba e na le phepetso e kgolo ya go fumantshwa ditshwanelo tsa bona tse kenyeletsang ditšhelete ka morago lelekwa ka tsela e seng molaong ka selemo sa 2017 tsena le tse dinya mamedi ke tsona tse o katamelang go imamelela tsona di feletse phirimaneng ena ya ka jeno ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: La bona ba keng ma mari mo tle WhatsApp le tsone se di FM dumela tle ho tle mo mametseng o le teng kae ka pakai neng ka paneng we so re duna gana le wena tshebeletso ya mantla tshebeletso e itlomempele di tshebeletso ntsohle tse le fatseng ka bophara mo mamedi ke go ka bua sia le moyeng di mega headsing o ka bua ka di podcast ha ona ba tamelang we so ha u finyana le tshebeletso ena ya basotho tshebeletso e mamelwang le ke batho ba rata mpuena se sotho le ba batlang le wetse ba mo mamedi Ha ke tsatsa tsena tsa sentse ke udumedisa le wa moela ka re ona no latsa dipapadi na le bitso la ka ke CVD mo lefe ha ke tsamaya ke le mbusu bona ke tsamaya le mohlophisi e leng thabiso aizo motlong Ho se batse ile hle mo ba medi ke a dumela sele ba sebetse mo ntse ba tshwere hantle ha monate ka nnete re ding ka tsena tsena di thapo e bile ka ka fa tsietsi mo hala di re tla hlere mathele tsona ho le ba o reng ya borobedi ke sempete ke o fete mo mamedi sentse re qalelletse o bala di hora o eso re qalelletse jwale re shebane le tournament e kgolo continenteng ya Africa mohope wa basadi o ileng hore a ho banyana ba se bakile ba ikutlwisa mo mamedi ka le mo sane sa 2022 by hapa wafcon ya ba bo mampudi le mo sane sa odimo he ba ntse ba shebile gore ba lwane ya kgomamela tlakoreng leo mme ebile ke bua ka yona wafcon tjena he mamedi re tla hle re tsepamisa maikutlo a holwanyane ho yona empa pele re kena ho tsena tsa wafcon re tlo qala ka mo ka tlakoreng lena la botsamaisi re shebile tlakoreng la mokwetlisi wa bafana bafana la bobedi re ile ga o fa re hlokwana la tsela mamedi ke yena mosebetsi mo re ne letsa yona gore hey ntho bona la ihle di dutse di percenteng tse mashuma go bong le metsi robedi e ka ka ete mo kwetlisi go Bruce di tumelano di haufinyana re tla bona e keletswa kontraka ka selimo me ihle ka o shebuo go tla le ba le bafana bafana afcon selimo se etlang fela hetsa tsina maobane safa ya ema ka maoto ya dikhelela ka thoko ka ofela se o tsentseng di bueya ba re ho hang ha o nete tabeng eo me aba ba tlo qabana le ma Afrika borwa le mokwetlisi le manka pa mang ba kopa o reta ba e ho ko ye miswe ka yona jole mamedi e gile ka fumana monyetla tsa tsina ba bane tshebo neteng ga nka ba ba rarunyana fela ho utlwa maikutlo a bona busung bona ge mothotsi gaitsedi ya ka Matthews Mpete ge tlotla ge sheba hantle ka botebo lo re hantle ntle ke eng se sosa sa tsena tsohle mo hileng ha ba qetella ho so bua taba ena ga e ka coach Hugo Bruce ka nete o tla tswela pele ka tshebetso le bafana bafana ibile sentse re shebile re batla utlwa re le yena jolo ka mqulutsi wa ditaba mohlophulli setsebi papa di nyabolo yena ka nete o le pa hore bokamoso wa Afrika borwa hla go rela bokwetlisi bafana bafana ho tla hle o sebetse ka tsela e re ka thabela utlwa maikutlo a lwana mamedi at the City FM Facebook le X re a mema bo simbona rena le wena ha jole tsena e re ke benkele ha ke khutla mona re shapa pere hawe
1: fumana tshelelo ya 50%
2: di shelf tsa di supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phidiseng hantle hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapalaka le sedile di jontse ka dipakaneng le rarahane me ha le utlwisise ha bonolo ke lakatsa e ka re ka be rena le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo ka dijo tse nang le letswa ile lengata tsikiri le mafura a sa phidiseng hantle rena le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona tshehetsa di label tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phidiseng hantle saina boipiletso ho hila.org ke hela.org
3: Ke tika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Viria Vintuk Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
4: So wait. Se wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang like tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
5: Tsadi papadi. Ho le sedi FM.
6: Papadi ho le sedi FM.
0: France Ramabotu monnenwa he le na o le tseba hantle jena le sakana ha le tsebe pelang tlenya

0: re motle metso so dilo a mashuma mabedi le metso medi ka morao horena ya bo super ga le tsena hege wa le gabong Matthews Mpete ke mo sebetse mo le gona mo hlophulile setsebisa dipapadi weso ha o ke mathula hohle gena le yena ha jo le tsena santsa le tense ya le moeng khaitse da motho ke o rumisa la mo la hle tsa le tsonya le sedile ka Matthews
1: ke tsi le ke tsotsi se bidi ke dumela tsa le ba mamane di ba le sedia tsere
0: Khaitse la motho ha o tsebe ke ne ke thabile rang ha o ntjwetsa go buisana le mokwetlisi go Bruce Beckeng yona yona yena hona ona batho ba ntse ba phopholetsa ge batlana le taba ya Safa go hewetsa la ni go Bruce wa ga e khaitse la motho ska ba tshwenye ya ba ne ga tlamele be go buisana le wena ya ba o tseleng wona khaitse ya motho empa ke ya le bohleka dinako tsohle ha o ye o getse tsenako kwa no tshebeletsong ya le sedi bile network dumetse tsena ga mathafela le yona khaitse ya motho ga tse ba ga jole tsena taba e melo mong ya batho ke mokwetlisi ya latelang wa bafana bafana na ibe re tla bona Safa e boela e eketsa kontraka Hugo Bruce kapa ho fedile ke le hlonolo re ka hopola ga ha uwa papa dintsa mo hopola lefatshe yena Hugo o ne a hlalusitse go tlo bea meja fatshe ka mora o re ba gutle papa dintsa mo hopola lefatshe ya ka dintho tse di fetu wa hore o tla lo inana hanisa mona le mane ya ba o sontsona le ditlalo tse reng Hugo Bruce wa tsa maya wa boela go gutla yona Safa ya hlalusa go ka nete ditaba ha di so fitse pheletsong ha e so tla ke le taba mo kotlisi wa dula ka patshe eleng ena e o ke satswa ba pala hape ntla ya mo president Dr. Denis Jordan mo wa boetseng a toboketsa hore ma Afrika borwa be pele skotlolong le bo hle nthenge ya mo kotlisi ya latelang ba fana ba fana ke a dumela bo utlule gaitse ya motho mme a ke batle go khutlela o yona jolo ka haidi mona maemo a ditaba a le mo wa lenteng ha jwale hantle ntle ho etsa ngwaneso ke nyo ka re fanya yona mohlomong e tshware ya nhla ko renya la hao le puisano o ile ngwa ba le yona le mo tsi Hugo Bruce sense re shebile ke bona le pitso mosimane le na o hlalusitse hore ho ba bang ba batho ba o Safa e buileng le bona le yena ke emong wa bona e o ba buisaneng le yena o di bona jwang khaitse ya ka
1: ke dimela gore ske puisano ya ka le Hugo Bruce mo letsatsing la maobane tota ke gore Hugo Bruce o tlhalositse ka mo e le goreng le ga yana o ntse le balapa la gage ke motho e le goreng o khutsitse dinao morago ga sejana sa lefatshe le tshebeletso ya dietseng yalo Aforika Borwa go prepara bafana bafana le go enya le ko janeng sa lefatshe mme o tlhalositse ke moditse potso ga ne re bua gore coach o tlo boa kgotsa ga o boe na a ba tlhalosa gore o kopa yalo gore re se ke ra tsena mo kganyeo mme gona no yana na se le gore ne ntse a se fitlhela mo Aforika Borwa ba ba e le goreng ba moitse a ka nna ke gore ba batla go mmona a buile mme le ene ga ana bonnete ba gore go iragala batho ga batle go bolela ka yona ke se le goreng erile ga ne re bolela ka yona ka gore le nna ke tlhaloganya pressure e le goreng mo yona kgatelelo mme ebe ke re no re ke se ke re ka tsena thata mo yona e be re bua tse dingwe tsa ka le ene mme ke shebile gape sebidi gore tumelo yaka ke e lebeletse ke gore bafana bafana ke dumela gore ba batla mokwetlisi o montšha o e le goreng o tla tswelela pele mo Hugo Bruce a tlogetseng mo teng Hugo Bruce yaka ne se o ka ile fa lo tlhalositse gore ene o batla gore a digele seditse a boele morago yalo mme motho e le gore na tshwanelang ke e le gore o thusitse yalo bafana bafana ga yana ke e le gore ga gona bothata bo ne e le Helman Mkirele gore mo dirile le Hugo Bruce nako yotlhe ne ntse e le gore o na le ena mme ke ipotsa gore ke eng se sa fa e le goreng e mo tlodisa matlho ka sona ka gore o na le maitemogelo a e le gore Hugo Bruce o bile le ona o tsamaile le Hugo Bruce o thusitse Hugo Bruce o itse sengwe le sengwe se e le gore Hugo Bruce wa se itse kgotsa ene na nna fela fo gaufi a lebelela gore go iragalang but a sa ithuti na ga ke dumele yalo ke dumela gore motho a go tshwana le yena Helman Mkhelele ngwa go ba reng ba batla gore ba ka o neela fa le Hugo Bruce a ba o neele Helman Mkhelele re bone gore ke eng se e le goreng o tla neela setlhopha sa naga ka sona yalo mme pitso mosimane yaka se ba tlhalositse o na le maitemogelo a o tsamaya lefatshe pitso mosimane o katise yalo mo Aforika ko bo Saudi Arabia mo Aforika Borwa o bile le katlego e seng kana ka sepe mme o kila nna teng ko bafana bafana ka World Cup yalo ke dumela gore ko mongwe ba katise ba e le gore motho o mo le mongwe a ka itumela go bona pitso mosimane le gore o buile ebile gape pitso mosimane o bontshitse yalo thakaselelo le interest ya gage mo lotšheng yalo ke kamele gore academy ya gage e diragatsa bontle go lanong yana mme ke lebelela gore bakatisi ba e le gore motho o ka ba lebelela gore ba ka dira le bafana bafana ba e le gore ba available ke ena Helman Mkhelele le pitso mosimane ba e le gore ba ka dirisa
0: Ha ke shebentleng ya mokwetlisi Helman Mkhelele gaitsedi ya motho ke a tseba bo kho safa mane o sa ile a nna tshwara ka nnete ga bona le mokwetlisi ya ka setlohong hona le batho bang ba ile ba bala maikutlo a fapaneng le a hae mokwetlisi Hugo ho bane le mo se fitileng ha o lukisetswa le ba papadi ntsena tsa mohopo wa lefatshe o ile a hlahlalosa yona ntlhena ya gore yena o dumela gore ha a tsamaya ka nnete Helman ke yena monna ya nepaetseng ho ka kena dietentsena ha o tlwa hlakoreng la experience boiphihlelo ba ba head coach setlopeng sana o dumela gore mohlomong Helman Mkhelele o malala laotswe ke bela ena ya mokwetlisi pitso mosimane jolo ka o qeta go ba ne ba ka thusana yena fela se re tsepamisa maikutlo go yena ile mokwetlisi
1: ke dumela gore Helman Mkhelele ke mokatisi gona yana o thata bo ile gore bo bile teng gore ga nna swa ka Helman Mkhelele ya ka mokatisi mo ditlopeng ya lo me ke tsosana se ile gore ga nna le katlego e kalo ya le gore batho ba ka kwalla ga e ka yona ya ka ile gore pitso mosimane o molomo re kgona go bua ka mo offenseng ke Champions League teng ka me gore mo offense di khale ke di rileng tsa league ka me gore o ile go a agela ra dipetogo ile go Saudi Arabia ra dipetogo me gona no ya nona le di academy so motho o molomo wa dumela gore ke na motho le goreng setlhopha sa naga sa mmata ke ngwana mmala sebilo ebile gape o na le maitemogelo a bafana bafana mme Helman ga senke a tsamaya yanne yalo le katlego yalo mo ditlhopheng yalo mme se sona ke sona se le gore se mmela yalo ko kgaka jana mme yaka ke kaile fa le gore ngwaga fela ke dumela go ka lekana gore re kgona go bona gore ke eng se e le gore dikaletse sona a nne le di-frankie tsa ka di tshamekang ke dumela go yeng ko pele go ka nna le sengwe se re ka se yagang gape ka gore nako nngwe yaka fa fa tshwana ke gore e phutolole megopolo ya bona le diatla ba lebele go na le batho ba go tshwana le mo difinitiko e le gore ngweteng yalo ko setlhopheng o e le gore le ene ke dumela maitemogelo a gage ba tshwanela ke gore ba dirise segolo botona ga bana le motho a go tshwana le na Helman Mkhelele le gore ke ba le ko ke dumela gore a ka dirisanang le bona ga se gore re batla batho ba e le goreng ga bana maitemelo ke a mantsi morena ramorebodi o teng e le gore ke mokatisi wa setlhopha sa Botswana ke dumela ke fa fa e le gore ka mo fa opportunity a ka feletsa le ene a ka e tsena nkile a fenya dikgele yalo mo bafana bafana tsa kgosapa go yeng ko pele ke dumela ke mokatisi wa tlhwatlhwa e le goreng motho o molo mongwe le ene o a itsega ka phitlhelelo ya gage le katlego ya gage mo setlhopheng sa bafana bafana ka nako e le gore ne ba le ko kgafafa
0: ga ise la motho go ya ka mogo o tlakisang le o tlhalosa ditaba ka teng na ebile ke shebile ntlheng yana ya mabitso a bakwetlisi ba tlhwatlhwa ba Aforika Borwa o tshwanetse o kenyeletsa le ena coach Morana Raborebodi mane Botswana o dumela gore motlhomong bafana bafana e malala laotse o ka boela e kwetliswa ke mokwetlisi ya ka setlhogong wa kwano lapeng
1: ke dumela yalo gore e na le ditlhopha tse dintse e le gore di bile le katlego mo kontinenteng ka dintsa tsona di-coach tseelo ke bakatisi ba e le gore ba tswa ko nageng tsa teng mme le rona mo Aforika Borwa ke dumela gore pitso mosimane di bile le katlego ka nako ya 2009 ka nako e le gore na a dira fale le bo Alberto Parreira mme ke dumela gape gore nke sela feleletsa e le gore o neetse tšhono gore a tswelele pele ka nako ela nke a dile le katlego gape mo setlhopheng sa naga mme go na nonyana re na le bakatisi ba e le gore ba teng ba e le gore safa e tshwana ke gore ba seka feleletse le gore ba lebelela kgakala ba feleletse le gore ka nako ena ba tlotla ka ena Hugo Bruce ne se e le gore go na le bakatisi ba e le gore batho ne ba ba tlhomile leitlho yalo mme bone ne ba lebeletse thata ko moseja ka gore ba dumela gore setlhopha sa naga sa Aforika Borwa se ka nna botoka setshwere ke mokatisi o e le goreng maitemogelo a tswang moseja mme fela pitso mose o na le maitemogelo coachitse ke dumela rekoto ya gage ga e reye gore o tshwana ke gore a ba katisitse ko Europa yalo mme kwa katisitseng ko teng ke gona mo e le goreng a ka kgona go ka re emela pitso ko Sundowns le go sa opo e le gore wa dumela mo go ene mme a feleletse le gore o tlisa le katlego e nnileng teng mo setlhopheng
0: ya ge tseta motho ai wa di beya ka nnete mamedi ke ka kapa Matthew Zimpete re ntse re le ntlheng ya mokwetlisi ya latelang wa bafana bafana sa o file mokwetlisi go Bruce Wizard ha o weso na ke ke tle ke monate mona mo ke le ntleng ha jole metsotso e dula ho ema shuma mabedi le metsi robong pele ho ra ya borobedi me ho pola hle reng ya borobong ya borobedi ha ge tswa kwano o tla ba teng Lady Sofki ke dikele di magazine la bone beke eng he o tla hla o nke ha monate le tsona ho le ba mane gitla re ne tsana tsena he mamedi selemo pota fela ha jwa le gentse re le ntlengene ya bokotlisi ba bafana ga itsela motho ha re shebe hape ka hlakogeng le ibile ke batla mona mo buileng ka mokotlisi Hellman le mokotlisi Pitso Mosimane maikutlo ke a mangata mo re tsamante mona e a bua ya taba enana hohle hohle mona re shebile le mokotlisi Molefintse ke ka hlakogeng le leng technical director Safa na ibe mohlomong ha utlwa hlakogeng la tswelo pele re shebile hore Wafcon Afcon hey mabedi ntshwarele ke e qala hape taba ena ya Wafcon ya weekend le Afcon ha re sheba taba ena ya Afcon o re tloetsala nako e ka etsang selemo o tlo ona jwale le nako eo na ho ya ka tshebo ya hao o bona e hlile ba mohlomong ho ka tlameha hore ho thwe mokwetlisi e motjhaki enwana ho ka ba bohlokwa o loka ere mokwetlisi e o Safa e tlang ho motsebisa e bang e ke ke ya tswela pele le mokwetlisi Hugo Bruce e be mokwetlisi o leng hore joang kapa joang le ha ka dumelwa a etse diphetho tsa hae Hellman Mkhele lo tlameile o dulantsa le teng mohlomong re ntse re shebile le tsamaiso ya hae Molefintse ke le technical director ba njole engwe ya dintho tse bohlokwa ke tswelo pele ke retheto momentum onana o re tswang lona papa dintsa mohopo le faso bana hona le batho bang ba ntseng ba bua ka taba hore e bang fela ho so ka tlameha hore ho qetwe ka tsamaiso ena ya technical director entseng ile teng ka ho hlohle ha jwale e ka nna re qadisa fatshe re le stopa sana
1: yeah ke nete me o lebella gore ka nako nngwe ya ka mokwetlisi ga wa tshwana ke gore o tshwana le Hellman Mkhele be le gore o feletsa motho o dumela e kete motho o e le gore ga a batle kgatelelo mo ene yalo ka e le gore wa itse gore ga go nna le bothata mo setlhopheng sa naga batho ba le botlhe ga re lebelele yalo mo thusa mokatisi re lebelela mokatisi gore ke ene le gore ngwe phoso mme Hellman Mkhele ka nako nngwe o ipitse le gore o ko morago ga a ko pele yalo ke seo se e le gore sele sa etsa fale ke tswaganyare mo tseleng sele sa etsa ke motho tsona le a sa zwane kana ko nngwe kana kwa le ko makhosi mme a feletse le gore le yena o ikutlwa se bitla a bona gore o tshwanela ke gore setlhopha le sone kana ko e le gore ga gona mokatisi e nne caretaker coach e be le gore wa tsena diro e be le gore di a mo tlhakatlhakanyetsa di a duba ba feletse le gore ga a tswa ko ba bona gore o botsitse ke motho le gore le yena a ka ikemela ke seo se le gore ke dumela gore Hellman Mkhele le yena risk engine yalo o tshwanela ke gore kana ko nngwe a e tsene yalo mme sebedi go lebelela gore Africa Cup of Nations ka mo ile gore e ka teng ke measuring stick o ka ntetla ke dirisa lefoko leo ya le gore motho wa mokatisi o ile gore a ka feletsa ka tsa setlhopha sa naga a se isa lelo ko Africa Cup of Nations ba nna le katlego le phitlhelelo ko teng yalo ke o ile gore ngwene tlebe re itse gore o botsitse gore a ka yalo ko World Cup-ong ebile a ka tsa setlhopha sa naga a se ba yalo ko setlhoeng ka moro se batlang ka teng
0: Khaitsedi motho e re ke ke etse tsene ke go ba fana ke re mabenkele khaitsedi ya ka ha ke khutla mona ke tlo bo tsena na ya tswelo pele ya setlopa sa naha ba njwele hey ai wa ka kholla ngwane tswaga fela jolo Matthews ke re mabenkele ga khutla re shape pere khaitsedi ya ka
2: eTopis at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tshwana ya rona ya sitso ya Season of Champions Besha ta kipchiranta ka pofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bet. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa besha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: So wait! Mosi wana lani ya buitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle lekhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.
4: Di papadi Holisedi FM Di papadi papadi le sebidi molefe
5: sebidi molefe
0: Mamadi motho ntse ke na le kakapa Matthews Mpete me re shebana le taba ena he ya mokwetisi a latelang wa bafana bafana ga itse la motho he o nyulile le yona monate wa tsiba o fitlela mona jole he se re tlameile re be le tshebelo pele jwale di 21 tsa loetse ditseleng a buti ga tsiba hore he beke eo ke beke ena e o tla thwe ke nako yane ya phomolo ya FIFA FIFA break. Jwang kapa jwang, lefatshe ka bophara dintho di tla ema, ebe he dinaha. Dihlopha tsa tsona dikena tshebetso. Bafana le yona ka nako eo, tlameile be re tseba hore hantlentle ho bua ka pele, kapa ho bua morao. Motho e mong o re atjhe, safa e ka re taba ena ha ya ka ya tloha e sebeditse hantle ho tloha qalong. Ne tlameile be ha o tsuwa papading tsa mohopo wa lefatshe fela, safa se ntse e fana ka ntlha. Empa jwale ona jwale tjena e ka re ho ntso poqwa ho bua pele. Empa wena ha o sheba FIFA break ena e tlang kgaitsedi ya motho, maikutlo a hao ke afe ntlheng ya maemo a ditaba ha jwalo? Bona e hlile ka nako eo ha e fitla, ho tla bo so phethetswe re tseba hore ho etsala eng ka taba ya mokwetlisi ho hatela pele.
1: Ke bone ka mo ile gore mo president wa SAFA re Teni Jordan ile gore na kuke ga maikutlo fa na ba mmotsa ka taba ya mokwetlisi, mme a tlhalosa ka mo ile gore gona ke gona boanyalo ko jana tsala fa se ke gona boang go tla gentse ko paletseng tsa America, ebile ga seng ke nne yalo le tshono ya gore ba ka ba akanya gore ba itse gore bafana ba tla katisa ke mang. Sentsana e le o bua le executive committee yalo gore ba utlwane gore keng se e le goreng ba ka seta, mme ke dumelana le ena. Mme go na le nako ka mo e leng gore tshwanela ke gore kgotsa mekgwa e le goreng le bua ka yona ka teng, ka gore go nna le yaka bobegakgang wena sebidi, re nna le dipotso tse e le goreng re na le tetla gore re di botse. Ka nako nngwe fa o botsa dipotso go feletse le gore ba bangwe ba kgobega maikutlo, yaka e le gore re Teni Jordan o le goreng o kgobegile le maikutlo fa na ba mmotsa ka kganya mokatisi, ka gore beke e fetileng go bile le dipegelo tsa gore Hugo Bruce o tsebisitse gore ga a kitla boa yalo mo Bafana o digetse sebitse yalo ka mo e le goreng kile a tshedisa ka teng. Mme SAFA e le le goreng tsa pegelo le yona gape gore ga gona mokoko nnang jalo, ga gona seo se sentseng jalo. Mme ba boa gape ba reno Hugo Bruce o dumetse go ka tsa 1 year extension, le gone ba boa ba e ganetsa gape-gape. Mme bobegakgang yaka e le gore rona re bomile ke ba reetse ke ba mabedi re batho go botsa gore yaanong re ya kae go gontse yana, wena yaka moporesidente re bolelele gore re ya kae, mme e be le gore o kutle ga yalo maikutlo. Mme nete akgang fela ke gore ka nako ya ka nako e le gore ntse be go na le FIFA break, bafana tshwanang ke be le gore setse ba na le mokatisi, ga re batle go bona le gore ga re itsa yalo serious, ga re batle go bona e le gore ka nako e re na le interim coach maybe Mkhelele ga na nosi yalo e le gore ke yana katisang a tswelele pele yalo for 1 year a tswelele pele. Mme se seng gape se di ke gore ka le fa Hugo Bruce 1 year contract le raya gore a leletse eng, ke eleng se e le gore re a se batla, ka gore re a itse gore ke option e le goreng e teng mo contract-eng ya gage. Mme ke be le gore le batla gore a fitlhelele eng ka yona e le goreng le ka se ne e le mokatisi o mong, gore e nne gona mo e le goreng o tlile go gata diphoso bape ba feleletse le gore o a butse o tla baakanya o tla siama.
0: So kgaitsira motho ne ke re ko kenye kgoneng, ga ke tsebele go pholoswa ke dira ona jale jena kapa jwa bane ke go yena o ka thabela bona mange ba mokwetlisi ya latelang wa bafana empa dira e se o thusitse kgaitsadi yaka. E re ke o lebona ngwana e so, mme ke a dumela he re tla nne re di sekaseke mona le mane mabapi le tsena tsa SAFA le mokwetlisi ya latelang wa bafana. O di beile kgaitsadi ya motho jwale ka metlha ke o golela gaebane, re a leboga kgaitsadi yaka.
1: Ke a leboga ke mamela ke leboga le bamamedi
5: nakong tsa tatlhelwa bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 900 gram ya Pokoma Wheatbix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolesana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Di je tsamaye mo di bitsang hanyane ka mehla.
3: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
7: Go ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgwele tso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelwa.
4: Sadi papadi. Go lesedi FM.
0: Mamedi metsotso e dula go ele shomelebetse robedi pele gora ya borobedi. Re tlo nka mohala wa gao mamedi. Han fela ke tswa go tsena tsa WAFCON ke sa tswa alla tsona. Tla be sentse ke nka mohala wa go utlwa gona ebe wena maikutlo ke afe mabapi le taba ena e mabapi le mokwetlisi ya latelwang bafana bafana le dikgatiso tseo ke o bapaletseng tsona o ikutlwetse tsona mamedi. Ke hlalositse ka puena gone monate ya Sesotho empa ka boela ka o bapalela go tlwa ikutlwele se ka ka mohlomong ke kentse motho mantswe ka hanong utlwile. Hore ditsamaile jwang ntle le mono he o tla bo sontsontsa le maikutlo.

0: jalo o tla ba letseding hape mamedi tse pedi tse weneng go di tlatla me a di lokoloko tshana weso e o re le tsona di fumane monyetla wa o re di lebe papading tsena tsa mohopo wa lefatshe jole he na kwa ka jole mamedi mpatla mabenkeleng ge ke mabenkela go khutla mona ke tla o fa o re me gahlelo e fapantseng e fapaneng e mejwang le monsena e ho wa fkhone e be heke le ba wena go utlwa maikutlo a hao ke a khutla
1: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka 195 randa. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Tsa di papadi ho lesedi FM.
0: Mabie motle wa fkhone ya le motsana heta ba se monate ke o re Thembi Kgatlana o tla hle a beteng wa hopola go wa fkhone nge fitileng ona le siko ka mabaka ana ke keng a qojwa ba ile ba re personal reasons se bang hopola wa fkhone nge fitileng jole tse ding tsa dina ledi tse o re di shebileng sentse re shebile le boiphihlelo ba di bapadi tsa rona ke ena Thembi Kgatlana wa tseba ka ha ya kene ka go lebala mo mamedi a o ntho di a fetoa ba re ke the game changer Thembi Kgatlana re filo jane ke o he mo captain Kgahleho le tabatabelo ya o bona le banyana banyana ba ka bitsetswa kantorong ya mo president re a tseba gore ntate Cyril Ramaphosa o maphati phati dintho dingata empa ke engwe ya dintho tse o rileng ga e sekaseka le gore na ebe ka nnete re keke ra bona e etsa halana hlakogong la banyana banyana fela re ile ra bona beke e fetileng ba ile ba tshwarelwa mokete o motle o bona ho ba bang ba baiti ba bohlokwa ba tshehetsi sa sole ne ba le teng ra bona le deputy minister Peace ma be o na le teng mo hem ho re ka nnete ba ba fe morolo nakong e ne ba tla le ba papading tsa WAFCON fela ke engwe ya dintho tseo kileng ka bona mona le mane batho ntse ba botsa ka yona empa re kekebe ra lebala mamedi gore ka nako tse ding le di-calendara tsa boetapele ga di tsamaye ka o tshwana mohlomong bafana bona ba ile ba ba le monyetla ore ba lebe le kantorong ya moporesidente empa ka tlhakorone leng o fumane gore jele hayo le ka gona moporesidente ka nako eo empa tsietso yona ka nnete ke a dumela gore ho a lekwa ka ho hlotlhe la ile gore he ho ntse wena le batho ba bang ba dumelang gore banyana banyana ka nnete tsietso eo ba ifuang e tlameile ke eketse ho feta ka mogho re bonang ho sebetse ya ka teng e mongwa di khalala he mamedi tseo re lebeletseng go tlaetsa magabane tournamenteng ena ke Linda Motlhalo wa tseba hele yena gore hao o motle di set pieces sing mane me re shebile gore hele boiphihlelo ba gae botlahle bophlise phapang e gole re go fafela metsotsong ena supileng pelo ra ya bosupa gore DNA joang sentse go hopotsa group A ke naha ya Morocco, Algeria, Senegal le naha ya Kenya. Ebehe mo mamedi ho Group B ke Afrika Borwa na haya Ivory Coast, Burkina Faso le Tanzania. Ha Group C etla ba na haya Nigeria, Zambia, Egypta le Malawi. Group D ya Khakahare na haya Ghana, Cameroon, Mali le Cape Verde. Bekense taru tsao tse fitileng ke ne ke buisana le mokwetlisi Jerry Chabalala ke motsa ka tshebetso mo Mamedi e bang hopola ka mona ka Morocco e o bapakile Mamedi basadi ba Morocco a ipaka liki ya basadi Morocco a paka bolo ya basadi Morocco me he Morocco le yona ke engwe ya dinaha tse o thweng ha jwale ba hlile ba kotsi mme ke dithato hatsi gore ba ka makatsa wa fkoneng ya selemo sena ha ko potsa fela Mamedi di rankings tsa banyana banyana ha jwale re she le FIFA mane re dutse boemong ba bo mashuma mahlano le metsi supileng kontinenteng re boemong ba bobedi na wena Mamedi maemo a ditaba ha sa le tjena o ikutlwa jwang ela hloko he papadi ya pele ya banyana banyana hora ya bo super mantaha batlang kgisetsana mahafi ha ke rata utlwa basadi ntse ke re reng kgisetsana mahafi tje ha ke re le banna ba kgisetsana ba bedi mpa ya banyana banyana mantaha ba tla kolokotsana le naha ya Tanzania ke papadi ya bona ya pele ya bobedi re tla nkana le Ivory Coast ya bagago ebe renkana le Burkina Faso ne sense ke go go fehe le se di hlakore la sehlopha sa naha o re maemo a ditaba ke afi e re ke etse tsena ma American ke mogala wa hao re utlo go na o di bona jwang banyana wa fkhone le monsena le ane o reneng re tshwere pejana le kgaitse diaka Matthew Zimpete ke nakwe ha mo Mamedi ntsha maikutlo weso e re ke etse tsena he ke tle ke tsebo bula mahala
4: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
3: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Mamedi senze ke na le wena dumela hle.
5: Khotso Zibidi.
0: Le kae ntate?
5: A wa roka Zibidi.
0: Re tswile ga itse la motho ke bua le mang ho kae?
5: Ke tshaba shaka ka sa solbe Zambela.
0: Abu tshaba.
5: Eh ya sibi.
0: Eh
5: ke ba ka shaka na mkotlisa nyana sibi.
0: Tlela ngwaneso.
5: Ke na na go tate fitse misimane a ntana le tate ene mkhile. Ke na na go ba ka sebile tsa tlhopa sa go na sa ba fana ba fana.
0: A o khaitse dia ka o tsa mamona mo Matthews ya tsa mante. O tsho coaching tse ke antsa le hona technical directing mo.
5: Antsa le dentse le jwa lo fela ngwaneso.
0: Ai ke o thola gaitse da motho ke le boila go le tlabitse tshaba re ntse re beile le hlwakege
5: thank you so baby
0: thank you ana ngwane so mamedi ke na le wena jumela mamedi khoso
5: sibili
0: hello
5: sa tlhende ka
0: re tsule le ga hle ntate
5: ka mo hau wa jo hofang tse pele la
0: ba ka mo hau o ntate hle ka mo hau weso
5: ke ntate tshoma ka go nika mona ga re tsa bui
0: ntate tshoma fela ke bona o ke ene ka go nwa Messi World Cup if it Spain is in ke mo hop
5: le khale ke tama le Spain mar ke bua strate ni seng re di
0: ke rata strate mo wena o di bona jwa hle ntate tshoma
5: ana yo le ke supporta banyana banyana ke re yo le ke supportile ba fana ba fana ba fitela go last 32 ba etsa history
0: wena ya o khotso fatsa tsietso e o banyana ba e fuang ha jwa
5: a si na eng go tsofate ba teng ne dia sa
0: ho ya ka wena tlamele ho etsa le jwa
5: ba bana ba bana ha ba sa budu yo lo ka di Springbok yo lo ka di wa bona mo di sporting ka bontate ke bona banyana banyana ka nnete ba sa so ba sa thole support ile kana le sport ka bontate
0: khaitse ya motho e re ke o le bo hand that re bona o re ka nnete ha o tso wa pele bile re bua tsena re le setshaba mohlomong di ntho di tla fetofetwa ho lokae
5: nka thaba le nna ba ka ka ba support le nna ha holo e ka re bile ba ka tsala mo off corner ba ne ke a tsiba ha holo a ba ka tsala Nigeria ba ka tsala mo yo lo ka last team na ba ba tsala Nigeria ba tsala mo
0: ke le buila ho lo ntate tshoma
5: thank you so much
0: ha e be go tso hle ma meri ke na le wena dumela
6: Yes.
0: Le ga ntate.
6: Ba phetse ya mang?
0: Re phetse ntate ka ke bua ntate ba mongai.
6: Ke le ke tshwane pe kwa ka constant.
0: Eh,
6: bidi nna ke bona ba banke helmen kelele e be ena e coach.
0: Mm.
6: O ba o santa se ba ka ona go tsela e motho. Mampa ba mpatle ba mo batle motho.
7: Hello,
0: Squee.
7: Yes, sir. Nene ke bona ona mona coaching ka nnete Helen Mkelele. Ah, ke bona ka go kena tlatla le yona hantle ba fana ba fana.
0: Tswa ka tswala pele ka risepena ha ile le Hugo Bruce.
7: Hai, a yena la ka samaya.
0: Hai, e re kole bo ga tola ka re tlatswantse re beile le tlhwa ke.
7: Thank you, Sibidi.
0: Thank you, Mai. Hai, mama ri hle ka re se ke tate se kwa fukone. Tabiso ntsangele le tswae e ntso fosa di toka mo e qala ka di 26 mo mamedi so nta sana se o tla beletsa tsila ka latswalo ko re fela he o sebetsehe me papadi e tla bula papadi tseo ke Algeria le Senegal ho reng ya bo Superman tsibuya Wafcon 2026 Miska balabala he tsebeletswa le Sedi FM tla o ne o be le seding le gotla la gaso la Afrika borwa o tla dubya mantate mamedi ya ge batle letho ge batla fela banyana ba phethe mosebetsi o fele papadi nye tla bula papadi tso hletsa banyana tsa tsinla manta e o papadi re tlo ha sona kwa no tsebeletseng le Sedi ho reng ya bo super mantaha ge ntse le ka ne hle bo sumbona le thabiso a izo motlo me ge le bo mamedi sense ge mamedi ba monate mana no ngo hlala talang kwa no tsebeletseng le Sedi mo ha o be le wena hle o fela go buisana re kopana le wena ha tsena go nyetla
8: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
0: Hello Soski
9: Hey lava
0: Zan darling
9: Hola ka zan chocolate girl
0: Mane ga re gamesana sa tsamaya no
9: Mmenyo ke bona re se sepeka direte jwale
0: A o sika bo ke nna fela empa ka go adumela o tsho ntse tsa la mme mo
9: ke adumela ho bona ke se seng sa sehla se sa ntshwareng hantle ho fela ha sehla se tsang hore ke le ha ke tswa ho seng o ke le bona ha o tso so ika muile dithobotsi manyo so go tile fela ho se na manka pa manya wenze le ka ke
0: jwale he so skin say sa
9: ba le ne ka mo ho nala ke go fumana ke tswa fela ke ka re hona le motho a ntikileng
0: wa tswa ke
9: manyo ba le ke bone le tsatsi le
0: la go re go di ya gone mba bana me o thata o khone o tloela le ka jeng go tswa tshe ba gao empa o tlaile magiya bo thata ke eng ke ga ba ne se se ga mehle mbutle mpe
9: hela ene wone he motho o qetela lokela go tlo tletlebe go bane tshe ha o tlaile magiya gana hala kana ga nna ke nne ke ntotsa
0: ka se ga me wa re sa utlwa maemong a le godimo ai bona o ka mpa tshe
9: vela hele tsa se le fetuhile we se la bontsha gore ka nnete re se re se leleka jo le bile re se hlekela re hlekela o kena se hleng se se tsha ke thabila o le pila ka itswe
0: bona wena o tsana le nna ga tola ka hawe
9: ke lo bila ho lo lava
0: thank you ga tola ka tsheletse ntle na ngwanese
9: a simo he

0: Hela, Mapalesa. A tshe mfuma ka nete ke tswa ke sa ikutlwe hantle o seng jena na.
1: Ke o bona wa tsela.
0: Ka nete ke tswa ke sefuba.
1: Oh. Impota fola, o tla fola. O le le riena ya netswa ngake. Tenwe. Haiba o le motho wa nnete monaka. Ke o tlo tshwere ke sefuba, empa ke tlamela o bua tabeni. O tla hopola gore ke ile ka nyatsa gore e hafane ya ba wena wa nqobella.
0: Seka bua jwale Mapalesa.
1: Aeke
0: lebaka la rona ne e tlabeilebelefeng ga e ba re sae molarolong ka karolo moketeng wa fano.
1: Wa tseba e ka re ke tsebile gore ga re tlo felela gantle bona na go e tsetseng.
0: Wa tseba nna ke sa tseba rona ka nnete go e tsalang ka eno ngwane esu ka nnete.
1: Ga go letho le e tsalang ka yo ngwaneno dene ke mesebetsi ya gae e ya molatela.
0: O batla go rentswa le Mapalesa.
1: Mamela he ko jetse. Ke ile ka o jwetsa gore fane o entse ntho tse ngata tse mpe tse tshabehang ke re tseo nyonyang tse sesimo sa mmele den fane o foseditse batho ba bangata gampe mme o ntse a phonyiwa dikatlholo ka mabaka le ka ditsela tse sa tsebisaleng jwale digapa le meya ya mahlatsipa ao e qala go itwanela e tshwanetse e itwanele nako e fihlile den
0: banna oe wa tseba ka baka utlwa ke sewa ke mala ga kutlwa o bua ka meya e itwanelang.
1: Ga se ore ke batla go tshosa monake le wena wa tseba gore gale fane a roba dipelo ka dilemolemo pelo tsa batho ga di roballe ntho tse jalo di re dene le ga e ka ba o loya jwang kapa jwang dipelo tsa botlhoko di roballe ntho tse jalo ke re le gale le ga e ka ba maatla jwang kapa jwang nako ya mokgathala e ya fitlha mme diphiri le makonutu di ba pepenene meya e ya itwanela.
0: Nna ke ne ke nagana gore fane a amogele gore nako e fitlhile jwale ya gore a tšhetšhe ganyanyana okwe a lokisane le bophelo ba gae.
1: Jale o batla fane a tlwelele polotiki
0: mamela le a sa e tlogelele ka gotlhegotlhe okwe gobane ke yona fela ge ntho yo a e tsebang a kana tswa lebelong lebelong lena la bomajoro a bapala karolo ya gae a le ka moraorao ka kwana.
1: A le ka moraorao ka kwana.
0: Ee.
1: O tseba ka mo fane a rata maemo le maatla ka teng ga ke batle o bua ka tšhelete ga se ntho a ka ba a e mamela eo ke re le ga o ka ba wa e tlaisa go yena o ikokobeditse o kgomama ka mangwe le o rapela a keke a ba o mamelaa
0: tsewa gotlheng gotho go betere gore o itlose o santsane o na le seriti o na le ga o tloswa ke setšhaba o se o sena seriti wa bona le wena gore Mapalesa letsatsi le leng le le leng le dikelang le dikela le sekgetšhanya se se tlanyana sa seriti sa gago ke ntho e fane ya tshwanetse gore a e tlhokomelele.
1: O tseba tene motlho mongwe o tla utlwisisa ga e ka bua ke lona ba ntseng ba mo tlhotlholetsa gore a ikete gape wa bona.
0: Wa tseba go bua nnete fela he go boima go bolelela batho ka fane gana jwale gore ga go sa tshwana le dilemo tse robedi tse fetileng moo mesebetsing ya gae kao fela o e ne e ipuelele le pele yena a fitlha.
1: Then ke a thaba ga e le wena ya buang jalo ka molomo wa gago gotlhe moo ke kenang teng batho ba utlwa sefane sena sa ka sa ranting ba tla kobisa tene ke a utlwetsa ba swenye ba tshwele o tene ke tswa ka moo ke swabile ka baka la gabofane ao bathong
0: e wa bua ntho e botlhoko mosadi wa ka wa tse ka nnete lebitso le na la lekile la e ba maatla ka motseng mola eya wa tseba le ne le phile le bula mamati a kwetsweng ga o bua ka gabofane
1: hei tena re tla re motho wa batho motho ya lebeile sehlohlong ke ena gape ka jeno ya le gogobisang seretseng gona re tla reng re tla etsang re le boma
0: wa tseba phoso e kgolo yo ngwana mme a e entseng jwalo ka batho ba bangata ba maemong a na gae ke go nnagana gore ga gona letlo le tla mo etsagalela ga fela a ntse a dutse moo mo a dutseng
1: teng a nnete
0: o nagana gore o tla dula mono bophelo botlhe ba gae a di ga go jwalo ga nako e fitlhile ya gore o theowe theoa
1: gape o na ka dula go ja nediketso tsa gae di se tena ke ena ya ntse go hobetsena ke ena ya itheotseng seriti
0: ha re tloela mosadi aka di tla bona mohla kotulo.

0: kgisile a sethuu wa tseba mo nanna ke sa kgathalela gorena o etselang ka maphelong ena a batho ba ba gore ba disang baetapele ba setšhaba
1: nditeka gona mo ke ba bjang teng
0: ai monna ai wa tla bua ntho boima max
1: empa ache ke bona ka go lebala ntho e leng mofax batho bana ga gona mo ba re beyang teng a re qeta go ba bea ditulong bo
2: serius e banna
1: ame ke bona ka go lebala gore diqeto le diketso tsa bone di tle di ama bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi re rata ka fa re sa rate
0: ai yame
1: ke mogoreng thata one jalo go fitlhela qeto eo ya go shebelela fela ka nnete o tla bua fela go shebele mo ikuse di matsogo
0: e monna buela maphelo a rona ka ofela eno gobane motse ka ofela o ne wa surprise hile monna o tshotlana le ntwa e neng e le hafane rantig mo re neng re sa mengwa le o mengwa a tšhika nnetea
1: bona e ntho ke buang ka yone ke gona mona mo re kereng re tlameya go bula matlho le dikelelelo tsa rona monna re ipotse gorena ke bona boetapele bo re o tshwanetseng gore batho ba ne ba retelele pele ka bona e naga ka nnete monna re kanka bokamoso ba bana ba rona monna ga ba bega matsong a batho ba itshwareng ka mokgwao
0: lasto se ka bua ka bana tetebetsa le o feta le wena
1: monna ga diwa ka bana o tetebela gobane ja molato
0: monna ea complaina e le gore mosadi a dilebo di 23 e santse e le ngwana
1: wa tseba ga o tsetse ngwana monna ga gona taba gore na ngwana eno o gola go fitlhela ba lemeleng difeng e ntse e le ngwana wa gago
0: okay mo teng o iwannete motswadi waka ka komplele monna ngwana o tswaleng phakoeng a ikemele a tloele o ba mojaro wa mmaeleng tatake
1: a tshe le ona mone go ntshwa ka gore na ngwana eno monna o na le bokgoni le mmetšhe ya gore a iphedise bongweng ba gae utlwa mme ga e ba o ka etsa le bong tsa qhetlhwebise ka nnete o ntse o tlameya o mothusa gobane o bewa motshepisa baditšhaba
0: ke jwale ge o tla mo ke o batlang teng se ngwana ke eno monna o dile montse o itshwarela ka matsogo ke tla ka tharololo ke nonne ga monyetla wa iketsetsa tšhelete mmae o reketsa ngwana ga e le goba
1: ga ko otlwisisontse ore o etsala
0: wa e bona e ntho ke llang ka yona selas gore ke a leka ngwana nna ke a leka o utlwa empa lerato o roga ka boteko baka ebile ke a gola o se a bile a boleletse le ngwaneng wa gae gore a se ke be yanka nne ke se e tswang gona
1: o fela a kompoleleng ebe ke mose itswa mofuto o feng o re lerato ga e bobua ka one a o bone e ka itlhe ke bogoba mo
0: ona ona wa o thusa mo narenkeng selase ga nna le wena re le bise tlolo o reka dintho o ye o na le mothonyana wa mme mono ya ntseng a re thusa ka go tlatswa dijana le dipitsa a ntse a phumulela batho ba rona ditafole a ba neletsa metsi le dino jalo
1: jwaleoa gona moo go rona renkemo
0: le jale selas e banna kapa wena monna o ipona le legoba ga o sebetsa mo selas o sebetsi ona wa rona wa re
1: phedisaoalo mamelo go bua nnete fela o ke ke wa itshebetsa ebe o tlare motshebiso o etsang ke bogoba bogoba bo dutse sebake se le seng fela ga go motho o ka kelelong ya motho nkutlwanta gona okamo ka tlhogo
0: ke omamese ke omanetse
1: ga ke bone bogoba mo ga ko leka o bua tšhe motlhomo ga ke tsebo ka nna leka o bua lena gape
0: montshe mabaane ke tlalele ka o mo tšhentšha dikelelelo
1: salana

I promise to love you. I promise to be there for you. Promise. Just a brother. So it's a little thing I got to tell you, Sadie. I'm going to go and kill her. So I'll rewind it. I'm going to go and show you my baby. I'm going to go and show you my baby. Ke la bone bekeng ena khodi ho timu ya phupu tsela mazasi ya mashume a mabedi le metsi meraro tsela mo ke sa hodimo sa dikete tse pedi mashume a mabedi ya nanga le metso e tsheleseng me ha o ketika la ha o letsatsi ka zelo la tsona lo happy birthday gape gape ba hlona lo ke ne se o bona sedinga ngata ngata we so ke tsa pele hore la ha o letsatsi le tsamela monate o tlwa sa lose na ya ya e bang ho se jwalo ne te fela ke hore re tlo ne te fatsa hore o lokwala ka noto e ho timo o tlo lokwala hlathele le ke sa tsebe le maikutlwana ha wa thobe ile ka hona he ke sentse go tsepisa ke re o seke wa ba ya kae ka pa kae ke bonga sa tswekena nna ke dikile di magazine o mametse thato ha tsia ha o tsebeletse o ke ya lesedi na lona re menswa le o fitlela gore nyane ya le shumele meso e medi tle he bo simbona na nang la rona la re moho o hopola rena le tshotlona sa rona sa di thuto tsa sele haye SABC education tle he di ntlha di teng sa botlhokwa tse go tshwara sentsona handle ka mora hora ya borobong a tamela tlo tlo rona ke ne ilweng ka mane le moi for when I want SABC education about charity fee metsotseng me hlano ka mora hora yane ya ye bopo pele he hona ntho seng ata se etsa heading baking ena ho tloa mathwaso nga yona ka jeno lena re sebile hara tse ding tshe phatlala tso ileng ya etso ke bankanyane ya resefe kwa no Africa bo wa ke ha se khatla sa tswala le tso hletse bona o ileng wa bona hore a tsena tsona dilentsa makatla dikeledi diletsang a bola diletsang ketsa beke diletsang tsa letsatsi ka o fetisisa wa tsebe ke rata go tlhoba da wena la ha o letsatsi pele le jwa o bile le beke jwa mogotsi a go tsebile molaetsa wa ha o di go ka hanong tsa rona tse fapaneng X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoski o bile hape o tsubile le male ka mogwa wa WhatsApp nomoro yo ya 079 758 5066 la ha o letsatsi pele le jwa beke ya hao e bile e jwa mogotsi ha ya ya ke batla go utlwa ntetsetse nomoro mahala ke 086 300 3084 @LadySoski mana zo ngoza mali Anthony Hamilton ba make time ha ya ne ke na le yona bakeng sa ha wa ke ga o hangwa ke hora e lengwe fela hora ya le shebele betsimedi

0: nomfundo mong tsebeletseng ga tsheka le sedi a go le buleng bathong le rona ga bo batla bophelo bona bo tsamatsehang bophelo bona bo mathimalodi soft life e sebe se tsu ke le sebele se behlala pele re kana ho renga ya borobong I'm not teaching. I'm pretty much like a uncle and a cousin. Na wale wadu. So in game was a manting like Anthony Hamilton. Make time. Or to see the little singer at Twang Ayali said he could tattoo has ya how. On the little one, I can take a lady magazine. Is it a ha illy a labune bacon china? Ibile can take you from my kutwa hawana. Ibe when I how beke is a millisrang. La how lizazi. Ibile lejwang. So la pillow to be like some horsey. The hooker hanong was a runa safe for panning. Hopula retang. X, Facebook, Instagram, at Lady FM, at Lady Soski, rate le ka mogwa wa WhatsApp number 079-758-5066. Fela hopola ke tshwele hle ha ke kana kwano ka re metsotsing e mehlano ka mora ho raya borobong re tla be re kana se go tloneng sa thuto sa SABC Education mo tla tena he le ke neilwe nkamane. Tente ba tsho tlhokwa sa tla tsama le tsona le moetu wa rona bosung bona ha ke metsotsing yone e mehlano ka mora hora ya borobong fela he o ka ntshala le nomoro ya mahala ya 086-7303-084 086-7303-084 la ho le sa sibile le jwa mmm le sa le kae
1: hela ga ke di aga le ka
0: le kae we so
1: hela ke se tsi ke tsana ke di tsika mo
0: hello vet
1: hi ga ke la ga le mma ke ha ke di aga ke thetsi dijo po nyana ya tsogo nyana
0: eh
1: ke se re di ke mme ya ka na se go se po nyana
0: eh
1: ke ra ke ntse ke khomule a ka tla ke di la ntse le ka monta ke ga di re ha ke
0: ah phumula phumotsa melona o sebetsa ka thata we se lona ke tlo sidila ka mmino go go huya tswa mahetle mona ha zwona nengwa loto
1: ke go mme ke tsela o ka mona ha ke di ke una tsona makodi ga mo nna ke di ya
0: ke le bila ho le fets
1: thank you
0: all right delicity fm divela hi
2: manana
0: hey
2: o yo anana
0: ho lo ka ho jang we so what le ka bo like re ibe o itshatlile be butle
2: nna go ke se ya ke amana le go ke te
0: ja ja o ve tsane o thobe ba lo ka disutsu ke fitse take man se ke tla thuswa ke bona o ako iketle bang o tlotse jwa mogotsa ke o tlotse jwa
2: mogotsa ga le ntse re tla ga sa so
0: nga cha thaba o le jalo ga itsiri ya ka ba
2: le wana ya ke nang le ne be ke o ga mo ke se di ya se
0: ha mo na ti jwa
2: a o le jalo ga le so se di dimme ke di gwa le ha mo na ga me se
0: ha ona ntho e ka ba yeso we so ha o le jalo ho jwalo le se di FM dimela hi
3: ra ke le ka le di so ke
0: ha mo na to jwa mo ga jwa
3: ha mona ke tlhile di sokki ke go no ska utu
0: khono
3: e ya tlhile di sokki
0: hey
3: ka se pele na sa di ki kwa la ka tlo ka mogho ba tang ka teng e ka re se ya etsa ya lelekela
0: e tlhile e se ya lelekela ke ne bile ke re ke tlo tshwaral
3: e mpa se skana ka na le di sokki
0: me se ya lelekela ke re se batla go se ya ga le mehwa badi
3: jo
0: wa bata
3: hmm
0: tsela he ke nako ya teng ha ona hore re ka nne re ntse re tletle ba se hlasetse le se seng se tla lesa so
3: ga ke tloile fela molo mo etse ditse o bua
0: ha mo tsela le ska nna re thiba ntse re tletle ba tsela o khone ke thabile hore ka nne tikile na bile le tiketse o so le ka dikopo.

0: hape o ntse le hantle.
1: Ee, ya sebe di soski.
0: Re ntse re le mmogo a ke re fitlhela gore nyana le shomele metsemedi.
1: E jwalo, gel gel.
0: Ga o le jwalo go jwalo. Le sedi FM dumela hae.
1: Hello, hi, darling.
0: Anyo, ya ba e sa le o sunyang ko mobung.
1: So, maga hona no go a bata mokae.
0: O shoki se ga bimmai.
1: Ke tsore ke tsuba se tshwenye.
0: Manyo, se le sa ntiba
1: le ke ga tiana hao. A ke batla ga tiana hao.
0: Bona ke nene e sebedi se ke fitlile. Ke ne ke sa nahana gore ke tla be ke le mona ka zeno. Fela ga tieo. Manyo ya sebetsa. E di kgokolo tsa pudu.
1: Batho ba tena wena sisi. Kae ha o tene? Hey. Bona le tsatsi la ka le bile monate.
0: Mhm.
1: Ya sebetsa ha monate spaneng. Hey, ho le monate fela wena tshomi.
0: Ao manyo.
1: O tla hantle mgane wa ka.
0: Ha monate jwang? Wa tsake thobela o reng? Le ha o tshwere ke sifuba tsena o tlo re wa ke fela mosebetsi ngwaya. E bile wa ba sebetsa ha monate ke wena yona bile o gotlile o tshaisitse manyo.
1: Hey wena. A ntumo tshwere ntugane mo ga o tletse.
0: Pele ke mo ri yanteng.
1: Eh, mo ga o tletse baby.
0: Ke le bila ho le pali.
1: Thank you Miss Kat, fix the gear, thank you.
0: A mola dira nge le buha mo go hotse man.
1: Bye bye baby.
0: A ba di metse tso ke le sume pele re kana ho renga ya borobong, ho ntse ba metse tshebeletso ya ratwang ya lesedi. Nna la ka le bitso ke dikeledi magesene, re moho. O fetela ho renya le shumele metso e medi. Tsela pelo tsebile molaetsa wa hao he. X, Facebook, Instagram @lesedifm.

0: ke molelo
1: ke nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e supile metsotso re furaletse hore ena ya borobong ke hlalositse hlepele ke nka selelekela ka re huena mamedi re kena jwalo ditabentsa rona tsa IEC mo eleng hore re shebile tsona tsena tsa ho ingodisetsa ho kgetha fela he etsa bonete ba hore ha o tlo fetwa ke puisano ena ya ka le ntate Ntshechi ntate Ntshechi ke o amohela tshebeletsong ya le sedi dumela Ntate Ntshechi? Mamedi bona hale ka re hlile re na le bothatanyana ka mona fela se ke ba tshwenyeya. Mohlophisi wa lenaneo o scanizer wa bona rona o isa jwang ka mona. Fela he hata bantse di emetsena re ke nne ko hopotse hore re ntse re le kgweding yena.
2: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kwele tsoki hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetswe ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: A ke nete le sedi FM ke molelwa e robedi. Re furaletse hore ena ya borobong wa mofumana o skaneng ntate Ntshechi. Oh, tanyane fela ke ne the girl. Hanyane fela ke mona mo ileng hore re tlo sheba mamedi go na go baneng le bohlokwa hore ka nete re le batho. E bile ha o le go le re le batjha re ngodisetse ho vote mafelong ana a o qetela a bo ngodiso wa bagete. Re batla go sheba le go na ka nete melemo ya o ngodisa bakeng sa ho vote ke e fe. Ba kana go tsedi motho mo tlatswa a ke ni nna ke bone le molemo wa o kgetha. Fela he ntate Ntshechi tla hlalosetsa gona hantle ntle mo ilemo ya o ngodisa ho vote ke e fe le go na o ka bona jwa mohlomong ho e status sa hao bo emo ba hao bo jwang o bile bona ka hlahloba jwang hore o ingodiseditse o vote o ska iphumana vale o so kopana le mathata na konyane ya o kgetha o touch kanete wena dinhlatsa hao ha di hlae hantle mona jwale re hlokometse le hore IEC ena le mobile app ka batla utlwa gore na mobile app yena e sebetsa jwang re bone hape le hore bana le WhatsApp chatbot ya IEC ga batla bua le bona go utlo rona e sebetsa hantle ha kae bakeng sa o khutsa sa o thusa bagethi go ba fumana ma medicana go tseding motsha wa qala go getha ke a opola ke ne ke bua le motshemo mona ga o skini wa tsaba le nna ke batla go ingodisetsa go getha ba ke se ke tshwere 16 years oh ke ra o gele ya o gele ga se ke le moholo skini le ke batla go ingodisetsa go getha tla ga ke tshwara le motsane tselo shomela metso robedi ka nete ke ba ke getha ke mmone akwe ka mona ka online re sheba gore na o fumana thuso jwang fela mamedi he metso so ha ya ntsempe ile mona re ke tse tsena ke a khutla

0: Nokuzulu ka pina monati a caught up ba re ba handle metsotsong e mashome a mabedi le metso e meraro re fogaletse hore ena ya borobong ma medihlekitse ka nete re bonetsela le mofuto go fumana ntate ntshitshi joang e re le ka mo founela e re buisana le yena ka mohala o mong e ho ba ne hlile ka ge e botata ba bongata ka hlakogeng la hae fela he ske wa tshunye ma medi ske wa tshunye ya re ba le buisana le yena ntate ntshitshi re utlo rena re se jwa e re ke buisana le yena kutlo ntate ntshitshi mna tele kae
1: eh ke pitse mwaneso
0: ke a phela monga ka hlekya le bua re likile tsela engwe ka nete tsela dingata tsa bola ya kase re tsana pele mo re tsana pele ntate ntshitshi hle ha ke re shebe re bone rena le WhatsApp a chatbot ya IEC ebe mohlomo ka hlalosetsa ona e sebetsa hantle ha kae bakeng sa uthusa bagedi
1: mwaneso WhatsApp chatbot ya rona e thusa bagedi ba rona ka hore ba tle ba fumane dintlha tseo ba di hlokang ka tsela e bobebe mme he jwalo ka se re hlalositse yona e batle di tseo di fatshe haholo mme he mogetsi ya ka kena WhatsApp chatbot nya rona hore a ka fumana dintlha tse belore di wa di hloka hore a ka ingodisa jwang ka pa se baka sae sa o khetela so kae ka pa he a ka lekola hape le rona ebe a ka gona hore a ntshafatse dintlha tsa hae jwang hore di dintlha tsa di tsebohlela di le ka tsela ene paetseng le naneng la bagetsi
0: ke a utlwa ntate jwale ha re ke re shebe rona ebe mobile app ena ya IEC yona e sebetsa jwang
1: le yona mobile app making edwe ke mogwa o beng o ke motho o mongwe beno re o bobebe a holo o re le kang hore re o kenye hore batho ba katse ba hore ba fumane dinhlatse o ba di hloka miliona e le ka ho hlore ine elane ka dinhlatse o mogetsi a di hlokang a holo holo ka dinhlatse beno re di amana le mabatu wa o tsi ba hore na ibe wena wela le batu endofing le hore na o ka ingolisa ka tsela efeng le hore na di dinhlatse beno re wa di hloka hore o ye ka tsona dibakentsa rona tsa o khetela ingolisa ke di feng ka pa tsona he di tokomane tse hlokalang hore o ka ngodisa ke di feme he ke mogomo o be le ro ke ntse o bobebe haholo ho thusa bagedi
0: e ya ntate ntshitshi ntate ntshitshi
1: mwaneso
0: e tsola pele mongaka
1: e ke ne ke re yona he mobile app ya rona le yona e thusa bagedi ka dinhlatse o ba di hlokang hore ba tle ba tsebe hore ba ingodise le rona ke ntse hla hlokala hore ba tle ba tsebe ho ingodisa hore mabitso a bona a tla tsebe ho hlaella lenaneng la bagedi
0: ke a utlwa ntate jwale ha re ke re sheba rona ebe mohlomong re ka re ke maemong afe mo ho ka hlokahalang hore motho a ingodise hape
1: mogetsi a ka tla me hore a ingodisa hape ha ibe no re o se a fetutse sibaka se wa neng a dula o sona me o tsa metsi ka pa o se a dula sibakeng se secha me o tla tla me hore a tla a ntshafatse dinhlatsa ka pa ingodisa hape hore le bitso la ile tletse bo hlaella sibakeng se ne pa etseng ka pa le batweng le ne pa etseng mo atla kgetha teng me ya bobedi ke ha ibe no re mogetsi o fetutse dinomoro tsa hae tsa bukana ya boitsebiso ka ha re tseba hore bona le batho ba beno re ba ile ba thola dibukana tsa boitsebiso se beno re dina le matsatsi ka pa dinomoro tse fosaetseng ka bakala matsatsi ba hlaileng ka ona mme le bona ba tlatlame hore ka mora hore ba fumane dibukana tse ntsha tse beno di tla ka dinomoro tse nepahetseng ba tle ba ingodise ka pa ba ingodise botsa hore mabitso a bona tsa tlatse bo hlaella ka dinomoro tse nepahetseng le naneng la bagedi
0: ke a utlwa jwale ke hlahloba jwang hore o ha hlokala go ke ngodise go bakana go tsedi motho ka nana hana ga e ntho tsa ka di hantle e be gantle a di hantle jwale mohlomong ha ke re a ikutlwa ke ba le nthwana go ya e ke batla lo sheba gona ke tlhoka ingodisa hape nka tobetsa kae ho sheba tse ka ofela
1: o ka kena le hukanyi la rona la www.elections.org.za meeting he o tla yamane mo beno re he o tla ngola mane go check your registration status meeting he how can I thing e tla be he yo hloka hore o kenye dinomoro tsa tsa boitsebiso tsa bukana boitsebiso e be he e tla ofa dinhla tsa rona we ngodisitse o kae le hore na o swantse o lo khethela kae mme he tsena na metsena tsohle ditlaetsa hore o bone hantle hore na ebe le bitso la le hlaella sebakeng se ne paetseng ka pa che ka pa mogetsi a ka kenya dinomoro tsa a ka kenya di nomoro tsa bukana boitsebiso nomorong tsena e leng 32810 mme o tla fumana molaetsa o mo tlhalosetsang gore na ebe o ingodisitse o kae gore a tla tsebe gore na o sebakeng se e nepagetseng kapa tšhe.
0: Ke a utlwa ntate. Jale ga re ke re sheba gore na ebe motlhomong re ka re o ingodisa gape ka inthanete ke yona tsela e bonolo ka o fetisisa.
1: E hlile ngwaneso ke tsela e bonolo ka o fetisa ka ga mokgethi a sa tlameya gore a fitlhelele dibakeng tsa rona tsa o kgetha mme mokgethi a ka ingodisa nako e nngwe le e nngwe ka nako eo a fitlhileng lapeng mme he o tla tlameya gore fela a tle a ingodise mme he o tla kena dilegokaganye la rona le beleng ke registertovote.elections.org.za meeting o tla latela metšha e beng re tshwanetse a e latele gore a tlatse ba ingodisa mme boingodiso bona ke bona bo shebalang e le bona bo ngokang batho ba batšha gagolo gore batle ba tse ba ingodisa mme ke ka go re bonang dipalopalo tse batlang di phame tsa bašwa ba nkang karolo go ingodisa ka lebaka la yona boingodiso bonana ba online mme re kgothaletsa batšha botlhe le batho botlhe ba beng gore ba tshwanetse ba ingodisa gore ba sebedise motšha ona ka ga e le ona motšha o bobebe gagolo gore motho a ka ingodisa gore a tlanke karolo dikgethong tsa rona tsa masepala.
0: Ke a utlwa ntate. Jale ga re ke re sheba gore na ebe ke matsatsi a fe a botlhokwa go qetela bakeng sa o ingodisetsa o vota.
1: Bakgethi matsatsi a rona a tlhouweng a o qetela ke tsatsi la pele la bobedi kgweding ena re yang re lebile ya August mme dibaka tsa rona tsa go kgethela di tla bula go tswa goreng ya borobedi oseng go fitlhelela ka gora ya botlhano maintsi bua mme jalo ka o se o tlhalositse gore ke monyetla wa o qetela wa mafelo a beke wa gore ba ingodise ba re kgothaletsa kapa le gona go kopa rotloetsa bakgethi botlhe gore ba tle ba tsebe go fitlhelela dibakeng tsena tsa rona ba tle ba tsebe go ingodisa.
0: Ke a utlwa ntate ntšhetšhe ga re phethela tlhe ebe ke molaetsa ofe o ka o fang momamedi e e leng gore le gana fa le tsena ga se ingodisetse o vouta ke tlhalositse pejana ke re cheba teng batho ba e leng gore atšhe watsoga nna ke dikene tsena ke nida ke le ntate ntšhetšhe fela he a ko mofe molaetsa motho ya jwaletlhe gore le ena o sane o seng a tsowe a lo ingodisetsa o vouta.
1: Mwene o somolaetsa gore ka neelanang ka ona re le komišene ya dikgetho ke gore motho e mongwe le mongwe ka ga rona ya rona Aforika Borwa a tsebe gore go nka karolo dikgethong le go kgetha ke tokelo ya rona jalo ka baagi ba rona ba Aforika Borwa mme re tshwanetse go etsa tsena tsotlhe go etsa bonnete ba gore re nka karolo ka ga sena sotlhe se tla thusa gore se tlise ditshebeletso go rona jalo ka baagi mme le go etsa bonnete ba gore ditabatabele tsa rona di a phethagatswa mme re kgothaletsa bakgethi ba rona gore ba tle ba ikitlaetse matsatsing a nang a seng a beiwe ya go ketela ba tle ba ye dibakeng tsa rona tsa go kgethela gore ba tle ba tse ba ingodisa.
0: Ntate ntšhetšhe ke lebohile gagolo tlhe ka ditaba tse o re fileng tsona tsatsing le ena ke a dumela kgetlhong le tlang re tla boela gape re bua ka tsona o re tshwarele ka nete ka taba ya network-e le momamedi ka nete re tshwarele empa ke a tshepa kgetlhong le tlang dintho di tla tsamaya hantle.
1: Re ko leboe mekine le ke leboe le bamamedi botlhe ba lesedi FM.
0: Ke a leboa ntate. Mamedi ke ntate Mankai Ntšhetšhe ke ena re neng re buisana le ena ka jeno re shebile tsona taba tsena tsa go ingodisetsa go kgetha. Mosebetsi wa gae ke provincial coordinator mona provinceng ya Free State. Mme tlhe ga e ba motlhomong o batla podcast o kaya ka mona ka go SABC Plus wa kgetha audio on demand wa etsa radio e o theoela mane go SABC Education Podcast. O ntse o sa lebale gore le ena lenane o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le IEC kwano lesedi FM. Kananelo Motlui ke ena motlhophisi wa lona. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives, IEC, tsoga iponagatse kgetha.

le tsoke ra tshwenya le sedi mabedi ba metso tsokele shumele metso e robedi pila re kana horeng ya le shume a sha mona sa male Monica ba re slow jam ke le kong ke la Kevin Edmond smart man tsangle baby face a girl like you re le ra ukala ka sa metso a re ndizo zi sola ke ka morena re feheletsa ditaba tsa rona tse hlokolosi ha ho le se go tlhoneng sa rona tsa dithuto tsa sele hae mono o tsama le ke ne ilweng kamane le motlophisi ka nanelo motlui me baking ina hena re tlile re tsapa misitse maikutlo ntlheng ya ho toboketsa bohlokwa ba ho ingodisetsa dikgetho jole ka ha ibile e le mafelo a beke ya ho qetela wa tsebo hore go dingana pudungwana hona selemo sena se hodimo ke o tla be ho tshwara he dikgetho sa makgotla a metsi e kwano Afrika Borwa jole moito rona ka jeno ne le entertainment ka ntshetse ho hlaka ntongya a IC province ya Free State me re se bile hore na ho mo hloka ho loka hore re tle re ingodisetse ho vote mafelong ana o qetela a boingodiso ba ba kgethi le hore na o hlahloba jwang hore o se ingodiseditse ho vote ebe ditlhatsa ha o dintse di nepahetse na me ke a sebela no dumela hore ka nnete tsa bohlokwa ditaba tse hore neng go tshwaretse tsona se go tlonetse na sa SABC education e ho tsena sa le hai ha ho le jwang ka sebile bohlokwa ba o ka kgetha tlokwa ha ho le hore o tlo ne difatse o phetahatsa tokelo ya

0: hao ya ho kgetha. Me e qala boingodisong ba ho kgetha. Make mafelo a beke a o qetela a ho ingodisa ha ba kgethi le ho netefatsa hore dintlha tsa hao di fela di nepahetse. Jwale he, etsa bonnete ba hore e bang ho so be jwalo weso, mafelong ana beke o lebe seteisheneng se haufi le wena mo o tla lo sheba teng hore na ntlha tsa gao di nepagetse. E bang o se ingodisetse go kgetha, o tlo ingodisetse go kgetha. Sheba metsotso ke lesome pele re kana go renga ya lesome. Nna ke dikeledi magasene. E bang o sa tswe kena o dumela weso ke la bone bekeng re metswalele o fitlhela go renyane ya lesome le metso e medi
1: o tloa ka matjeke o fitlha le

0: tshepo ya ka mona sa nego tsa male thabisanga a re mezo so ke go bong re foreletse hora ya le shome ke ka mo ke ne go amohela ka temo gatlelong ona wa bogaro wa nanolena la re mmoho ka la bone beking o ntse dutse le ngwana ngwanana ke dikeleti magesene re mo tsalo fa tla ho re nyane ya le shume le metso e medi me ke re bula ho le kha isidi ya ka ke le bo hahle e ke se etse mohala di ula re palla taba tsa ho qetela tsa le santsi tsa hora ya le shume o se beditse we so e ba le bo su bo botle o tla re tsena ha pena ko nyetlang ei a kha isidi ya ka hle mabedi ntho ko tshware se yona ka mora hora ena ya le shume ha fitla ka metso e mihlano atamela ska suta hona le mo riyande
1: Di shelofo tsa di supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phidiseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapalaka. Lesedile dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phidiseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa di-labole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phidiseng hantle. Saina boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.
2: Basotho mapara kobo a matle. Iba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
0: Right, ho pela ho le jwalo ena sebeletswa le sedi ke molelwa. Ha jwalo me se so ke le shumele mo so le mong re furele se hora a ya le shume. A bidi hona le mokgwa o mong o motjha o di nkwa le disendi ho sebedisa tsa ya ho kwetila. Ya ho kwetila ha o le di taxi renke mona ha o le di setsinge tsa mabenkele. Mo mong le ha o le mo di parking lot mona hona le mokgwa o motjha. Cha o le wantsho sa haolo ha kutlola ka bona o ba semba o sebedisa hana ba le tsena me ha re se mohlala go mohlobong o wa itsamela o tshwere se beke ya ha o setsinsa ba benkele ka pa o renkenya di tekesi o phetha mapaka ha o jole o tla bo mohlobong hona le koloi e emang ka thoko ho wena mono e ha o le motho ha o se ba o bitse ka lebitso ka pa ba helang ke ne ka koloi eng reng se go batla How hana o lumahantse meno bile o re a bo butle ha kotsebe o romang ba le batle ba tloela wena ba hoeletse batho ba ha o finyana le wena ba u bitsa ka lebitso ba go tsene ka koloeng ka mona jwale batle ba bolalela ga sika khatatse ya mothunwa mohlomong ke ausiwe ke wa usiwa ka ka pati mo ke mohatsaka e bile ona le bole ba di tsena ka pona le mathata a kelello a jwale here batla mo isa lapeng Bale hangata ntho e tsang hore bonokwane bona ba dikebe kwa sena boatle ke ba hore botho ba bangata ha ba ke ba gate ho itshunya ka ditabenga tsa malapa ke re mohlomo ho fumana ka ntle ka mono batho ba tle ba tsirutsolana e ba le ba lelapa ka pa e bang ho fumana hore motho ne bile ka re ha monate le kelellong o na le mathata a kelello ke mane beleng hore batho ba bangata ba gata ho iphap a nya jolo ka beng ba dikolobe jwale di nokwane di nkile monyetla ka yona ntho eno Bile batle ba hoeletse helang dikeledi ke nanga koloeng re ntse go batla. Ke iphapa nje ga ya bo butla ha ke o tsebe. Batle ba re a le sekala gathatse ya motho na ke wa lelapa le so kwa leloko ka pa ke mohatsa ka ka pa ke motho ha o fena le nna. Tela re ntse re mo batla mothelo. Ha hantle ke lelong ka nete ha itikanela ka bona le mathata ke lelo ka pa ona le bo le ba di jwa le o lahleile. Batho ba bangata ba se ba feta jwala ke revele ha ba sa phamise dintsi. Bole ke mokgwa o motjha o ntseng o ata hanyane hanyane. Bole tlhokomediso ke eno. Bole bogolo ba mahlatsipa ba batho ba bomme. Ba batho ba basadi. Jwale kgweletso ke eno tlhokomela weso. Ha o le setsintsa ba benkele mono o le renkenya ditekesi. O fumane gore motho ke eno bole o sa o hweletsa o bitsa ka lebitso ko lo itlabe mapela ha o mona. Ebile ya sa hlalosetsa le batho ba haufinyana le wena mona. Wena o go tlaba mogosi o nthuse motho na ke motsebe. A yena o tla ba ba hlalosetsa gore motho na ke motsebe eno e bile re batla mo isa lapeng. Ha hantle. Ho ha motho na wa kula eno. Jwale batho ha ke re le bona ba tshaba ho kena kena la ditaba tsa malapa. Ke mane motle ba iphapanya teng. Jwale ha o iphumana le bo emompo wa hlokomediswa hle hore o ska ba ikena ka ha go koloi. Ko la o ka ba dula fatshe wa ipitikanya o hlwe yetse ntwe eo. Mme le batho ba ha o finyana he ba seng ba hlokometse sena se tla ba ke tsa hala bala ka ke ntse mohlala. le lona le tle le mbotse batho bana gona le bitswe la mothena le se fanisa hai kuri tsohle dinhla tsa botlokwa pele ba ka mokenya ka koloeng a ke re ba ga ke motho ha ofinyana le bona bolo ba tla me ba tsema mabitso ha ka botlalo ba tsebe le dinhla tseleng hore motho mang ka pamanya ha ofinyana le wena o lokela ho gatla ditsebe jole batho ba kwetilwa ka ka megwa e mengata e fapaneng me ona ko motsha jole ha o le motho mo fitika tsela o kopana le maemo a jolo sa tsebo gona o se bang ka nnete e se le mogho mo tsho batho ba kwetilwe ska iphapanya go bane ka nna ba bophelo ba motho no bokosimo ka nna pholo sa bophelo ba motho ya ha o finyana le wena jole wena e iphumana ngo ka nna wa ipale hlatsipela maemo ao o ska ba le ka wakena ka kolong ka mono wena ya bona ngsena setsa hala ha ofiela le wena o hlo tobe batho bana ka seqo motho yo ga mabitso ha ke ape e bang o hloka lwa ba bitsele ID ya hae dinomoro tsa hae tsa ID ba ha ofiela le yena ba tla me be bana le nthatsa bohlokwa tse etse jwang ke motho yo fela le bona ba mbale ha ofinyana bola ha re hlokomeleng hle ha re hlokomeleng ho hobe ka ntle ka bona ho hobe ka tsela e tshosang e bile e makatsang bo si ha re tlhokomeleng setseng sa babenkele mono di taxi renkeng gotlhe mo re tsamayang teng se ba metso se ke le shumele metso mehlano re furaletse ho ra ya leshome
2: basotho kopana
3: basotho kopana lo nalile
2: ya ho pina ingwe mere khwaelane di

bo simbona he o tshojwele so nkare mali ma otlo ntsa maikutlo a hae mali mang o tlo bohla bo simbona se se ke ga tsaka le sedi ho tshe ba meso se ke masume a mabeda nanga le meso se pile mpe re kana ho renyana le shubelo mo solemong ke la konke la pheti la bell if only you knew konke la to the Braxton let it flow le nse ke sentse ntse ka mino tla kha ikile ka tla ka tuka wa tsaba ke ke batla hore ke kopa le mino o ko phole bane mino ke pheko ka nnete ke pheko o ke ka hona ho hlaloswang ho thwe o bona dipina tso qalang letsatsi ka tsona ke tsona ka netsofa mogolo wa hore ora inka pa inka go pana le ona ka letsatsi le yone ke tlo e sheba ke tobe ke like ampitikisa fela ke tlo itlhotlhoga ke ho tlo sala yona fatshe senna mino qalang letsatsi ka bona mino o kwalang letsatsi ka bona tlo kwa ho tla kana go mmona ga o batle le dipotse nga ta ona motho o tsepisa ba le molemo fa se o bulela ntho tsengata thula tsefela ma mesi mino ha o tlo ma ikutlwa e molo wa ge o tsa mo bonya o le mo ba ga helang wa nna bonya tse o le mo o ma metse tsebeletswa le sedi ka ditse jana ka bona ka ngela ke se enjoy all my life

Aodi wa hopola hore kgwedi ena re leng ho yona ya phupu ke kgwedi eo re ntse re tswela pele ho hopola ka kapa ga di ka kapa. Ke bua ka moporesidente wa pele wa motho e motsho kwano Afrika Borwa ka Madibe, ke bua ka Madiba. Jwale bekeng yona ena selemong sane sa 1996 ke ha Michael Jackson a etela kwano Afrika Borwa lekgetlo la pele. Bekeng yona ena. Bekeng ena re leng ho yona e selemong sa 1996 ke ha Michael Jackson a etela Afrika Borwa lekgetlo la pele mo eleng a tiana le ena mofu go letlatla Nelson Mandela. Ke mo he se tswalele sa bona se ileng sa qala teng sa dilemo tse leshomele metso e megago. La tsamaya ka mona ka di-strateng tsa Soweto wa Khojako. E bangwe sa tsebe he. Wena ke bua le mathustina he mona. Hona ka mona ka Soweto 1996 me ile ha kenela a batla ho tlusisa nalane ya kona rona ya rona Afrika Borwa ya ntwa ya tokoloho le hona ho tlotla diqhoko tsa ntwa ya tokoloho. Ke bua ka Michael Jackson hona Soweto mona. Amegi ya tsepa lona lumela hore la hafela letsatsi la nela le shumele metsi go bedi le fetile fela o ntso tsola pele go bana re felle mo ho etsa phapang o la kopantho le ngwe fela Madiba are hona lo go lemphe e gauta ka pasifega a go etse phapang le ha ka ba ke ho motho a le mong etsa phapang le ha ka ba ke ho motho a le mong hore na ke ya mofuta ofe nke ke be ka ba ka o jwetse. Jole he luena mo phelang teng batho ba o kopanang le bona wa tseba gore na go haella kae o ka thusa ka tsela e jwang wa se lo bonya fela go bolele hona le batho ba ileng gore ke tlabe ke tsa masetseng sa babenkele mona motho o bona gore motho ona o ka re ona le mathata ka go uimetse le mahetlana ka nete o ibile o sa bile a le loko fela o bona o ha o mo sheba a o sheba luena o bonye o modumedise ha o tsiba mo se ditse letsatsi go re le ha fitla lena lapeng gore helang wa tsa jo kopane le motho e ke sa motsebeng a ntumedisa ha mona tejwang go ga ba mpulela ka mogho kenang le mahlo a matle ka teng ka mo kenang le bonyo le letle ka teng helang ka nnete o tsa ntho etsa phapang jwang o bona ke ntho enyane jwang but e tsa phapang e kholo le motho ha tine handle ka nnete a pere handle a e boss ka ba le gona thaka nontso gore motho eno mole a go tshohla o la hlelo ke letho ha o la hlelo ke letho motho eno ka nnete o tla bo mo tseditse letsatsi ngele he ha re tsama mo ka tsama nte mo ha go kopana le batho ba bangata ba imetse ke ntho tse fapaneng kore le loko bo nye fela o ska nna so so banya le di fahleho o tla tsofala ka pele na madi tshakela na ga bona lo a bila o dula o tsosa bantse se fahle ya o le ke ntwe nyane ba tla isa papa nye kholo jwang go bolela ha holo ke tseba ka nna bona le ka mohlale leng ke ne ke utlwa ke ferekane motho a ntupedisa mona tebang bile ya santse bile nna ke sa motsebe ha letsatsi la tshaba.

0: hello, hello, Soski. 된 얘기하이. 갑자기 날로 해나가 뭐가 산치니. 날로 해나, Soski. 하루에 호랭이로 쉬는 놈이 있지. 감미놈 라띠. 고마미지가 88.4. 마코스 무티베디. 가모나가 산치니 탕고.
1: Hi, Soski girl. O mametswe ka mona ka fowesi ke nang ke hlomedi. A mino hlatswa qathi ke kokometse le wena girl o fitlela hore nya o qetela ke nang ke hlomedi. Thank you again.
2: Lesedi FM ke molle. Hey, mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele Lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello ke molelwa go tloa ka matjeke go fihla le e neng ko mobung Lesedi FM le gema le wena ke molelwa
3: go qadile ka seno se le seng e mong a ka le dijo emo nyena aba pala mmino wana go tsa ni se fitile ka opanya halifo
4: ha o pali ya se Africa e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za ibe o scanner QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: o ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke gore re gemele Lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo.

Right. Ya re ke tsho jwale ya dula hantle botse keng horeng ya le sumelo motso o le monga. Ya. E ba ngosa tsa kena weso. Na ke dikile di magesene re metso le ofela horeng ya na le sumelo metso emedi. Me a le bitsa ka mono ka we scenario ke le bula ho le hle a ga le na ke teng ka mona ka simunye. Brandford o majoma sweu. A nnete ke a tsebo hore mme o ne thipelena o ntsha mamese ena tshebeletso ya lesedi.

0: ena ke mo amohedi wa gao ya Grammy ka magetlwa le shome ke ba ka George Benson are on Broadway metsingele shome le metsimehlano ka mora hora ena ya le shome le motso o le mong sa le mo lo ka nete George Benson sa di le montsa ne sa bo mashume a go be di le metsimegago ame tseka nete ha sa ha hlaula jolo ka pela ke re jolo le little mo le tsona dintse dipalamana fela tse ho hlaula ntse ha hlaula le hafu go ditse se kepele seo a tloetseng hore ka ha hlaula ka sona me mo ga ngwana o ntse tsa album ya hae ena e bitsang ka hore ke dreams do come true se sa dibini se tlotlwang ka tsela e mmakatsang mme o tla tlo ukutlwele fela ka boamogedi ba gae ba gao ena ya Grammy ka makgetlo a leshome sebini sa mmino wa jazz mobe gagolo le ka katara morethetong wa R&B ha jale he bosimolane ko nke siena a re on Broadway ke tlaka nkela Leo B o babake Thabo Sekgonyane ba re Mtlale Pule abedi nna lona re le ba ho renyana le shumele metso e medi fela he tshe le ka re re kene mogatlelong ona wa o qetela wa lana o la re mo ka la bona ba keng wa tsiba metso tsingane ma shuma mararo ka mara ho ra ya le shumele motso le monga ke batla utlwa gona wena tshe le ka re kwala lena la ka tshelo le tsatsi o lo kwala le mam tsibila molaetsa X Facebook Instagram at Lesedi FM tsibila le ka mogwa wa WhatsApp re bogonya 079 758 5066 metso tsungi ma shuba mararo ka mora ya le shumelo motso le mong me ke tla boela ke nka mohala wa hao nomorong ena ya 086 300 3084 086 300 3084 eseng ha jwale ke bona sentse qadeletse o panyapanya mehala ya ka a seng ha jwale weso metso singe mashume a mararo ka mora hora ya le shibelo motso le mong la o letsa tsulo khona le mam X Facebook Instagram at Lesedi FM o ka imamela ka kotlo ho ena tsebeletswa le Lesedi ho SABC plus me o bana wa iphetha o gona wa iphetha ka mananeho a fitileng a tsebeletswe na Lesedi o kinyeletse le di 20 so tsa rona weso khatiso tsa mananeho a SABC education khatiso tsa mananeho a rona a fapaneng go ne tsebeletsong ena o ka nna wa iphetha ba nna wa iphetha ho SABC plus mono fela he ha jwa le jotlo ka metso tso dula ho yele shumele metso go pedi re furaletse ho ra yele shumele motso le mong a rate mona gaetla
1: ke tika major league birthday ya rona le Shoprite liquor shop fumana 750ml e ka pai fe ya golden skin kapa spirit aperitif ka 164.99 le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria vintuk premium draft ka 195 rand di fumana ho fetela ka di 10 August. Ha o rekisetse ba ka tla tsedile matse 18.

0: Kim Owens I can't stop loving you girl pele bona kaong kela John B mwatsa mantle baby face someone to love kaong kela George Benson on Broadway ba di tshebe metso tsuke e mashume ama be di nang le metso tsile tsene pele kana ho renya le shebele metso e medi tsebele tsuke ya tswanga ya le sedi la le sa se lokola le mam 086-3084-086-3084 ke nomo go mahala mo ka nkhwayang ding o ka boela wa go mela molaetsa wa hao ka mogwa wa WhatsApp nomo go nya 079-758-5066 079-758-5066 X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soski la hore sa se le kola le mam ka mme ka WhatsApp o re di ke le di nala ka letsatsi ke le kona le di eketseng gantsie le madineo pepenene ba ka mona ka VPNR na ke malebohang taleng ka mona ka mafora Bloemfontein a re o le kona le di eketseng gantsie le madineo pepenene ka maneka vipenav pele he yena ka maneka perenye tso singa ngata Bloemfontein ka maneka mafora 086-3034 wana la ha ole tsasi o le kula le mang le sedi dimela hai le sedi moyo go tso
1: soki soki
0: dimela kha itsi riak
1: ah wa luka o bua le ntate theute kwa re bona Belfast ke ntse ke theohe tse bona go banetse
0: ntate go hlomphile
1: da ka le tsadi ke le kwala le nkoi ka bana ka na lady ke le kwala le makhale ba wa le khosi ona mona Belfast
0: oh okay ke a le boha we so hle o sebetse hantle le wena ka mono kere
1: thank you so ski
0: ke a le boha le se di FM dumela khotso
2: re ka nna ma
0: ha mona dile ke papa
2: le ka tlwa ka ke le ka tlwa le ka ke ku puka a rwa ba ka ko tsa ka mona ma
0: jana han
2: a le ho ba ka en ko nne
0: jo hwa ba ta nda ke vela he ha se mo fela hwa ba ta je ba ne se tlasa mari ha se so fela
2: e tsa a ke ka ma le na ke le ku puka ke tsa ka ba ba di tsela le ntse ke o teng ka mona ka motseng kwa tsasa Paulso Gate
0: oh ndate Paulso Gate
2: eh ke mo se mala motlo le ke
0: ah che ga nete ha be le busi bo botle we
2: ke mo ke kwa tsasa ke tsima
0: ke le buila ho le we so le se de FM dumela hai
3: mla le kai
0: ha mna tle kai
3: ha mna te ke ho ni kamba ra ka kutlano
0: mo o ratola pelo yake
3: e nka na bona
0: e ya hle la ha o letsa se lokola le mang
3: ke lokola le bana rona le pula mabena a botsabelo
0: mhm
3: nka na ka le mana shane marako o mane sekolo o mane ne
0: e okay
3: e ya hle ona rena
0: ah a ke le bula ho lo ratola ka le wena be le busi bo botla utlwa
3: okay thank you
0: le se di dimela hello hi
4: Kana wala.
0: Dumela.
4: Kwa.
0: O wa luka ho jang weso?
4: Ah, wa se tsela. O ba se tsela ba e tsere mo la ke shike kwa tsina ja.
0: Ah, e bo re na.
4: That's it one is.
0: Taba tse mona di gaitse di yake.
4: O tsere go itse mona. Ah, ke tsela tsa tsata le fa tswa ka ka mane ka re tsena go tlo.
0: Mhm.
4: Ba tsala le rata.
0: Le mona le le khubedu le bolelwang.
4: Ba di. Awu ya. Awu le o di tsena ka pelwa hao. E ka re jwa le ke la tenga 66.
0: He la, ba le le ba singe kgenya ge jwale. Ke le bila ho le boeki, le se de 50 bela hai.
5: So so ke.
0: Ne la beso.
5: Nurai disasoi. Nge ke rata ho lokwa le mfuma jwa ga ile lady mara di kwalepe. Le nne wa ka le ntate wa ka ba di tsing hantle pele nyana ga ina ne mamusi di le tabo kwalepe.
0: Ehe.
5: Daddy, what can I leave? I've got a new way to call you.
0: Kilabula, who look at the echo.
5: Kale ba
0: so se jamu mnat. Ke le boha we so botle. O mo bulae so hla ho voice Dalespil are a dikile di nela ka letsa se ke le kwala le mphona kedi. Ke re night shifting ha vele je na vele ka ke bua le wena ka di soleng. Oh, ah ke le buila ho le voice ile. Le mphona kedi dumelang ka mono be so hle ga re sebetseng hantle. A re sebetseng hantle busi bona ka boqhubo fihlela hoseng. La ha ke tsoka no te monga phofo ho tloga nya le shumele metse medi. O tla gabe ya hore nyane ya ya bobedi he. Ke mo re tla tena le mso wa ke a di thole di kala nngwe fihlela hore nya bohlano. Molebe ho ya swatsing o ke ke be wa ikutla o hlorile ho hang tshebeletswa le sedi le teng. O molaetsa o tla ho helang nna ke le di ke kopela father in law ya ka ke ntate papi mosole ka mane ka F6 chain botshabelo ke ngwetse ya hae matokelo mosole ha ke tsona tseno he ah tsela pelo zibila molaetsa wa hawe so ke tla nne ke qotsa mona le mane pele he ha go tlo rona bona la haoletsa tso le kola le mang tshebeletso ke ratengele sedi e mashuma ba bedimetso tso pele re kana ho renya le shimela metse metse.

0: Saski, Saski, letsatsi la ka ke lokwala le bana ba ka hlenga. Swanki soldata phumulong ya na mani, sabata soldata le thato soldata ke qetelle ka ona le nna soldata. Ke bana ba ka bao ke re ke lokwala le bona. Julia Matsidi di wa itebohela. Ka mosebetsi ke constata la penke phumulong ya na mani. Thank you Saski.
1: A khotso Saski. Ala ka letsatsi ke le kwala le ntsha magaba motsamai motsi ke mona di ntorontoro ke qetelle ka nga ka mkwena ka mola ka qwaqwa ba tshiwa le kusile ratswana.

0: let's go.
1: Disus tiwana wana na ka mmino monate. Tsokoma metse ka SABC Plus app ile msebenzi mwana fix page ke dio mo rapane ke kopa ho lokwala le mabana baka. Yena ithandi msala ka mani ka Clarence je ka mani ka Balito je e li mahapi ke qetelleka botsitisi marope ka mani ka Senegal. Go tshepela mabaka a bohlokwa Lady Seuss ke itsamela monate na shifti ya ka mona ka mmino a o monate. Ke o mo rabane fix page tanko.
2: Alo Suski, la ka ke lokwala le matsi a makume. Ke lokwala le tata mogolere ka bestere le Luthando Matros. Ke sipati ka cross-tata. Ke re tsatsi le monate.

Abe metsotso ke le shemele metsumedi ka mara hora ya le shemele metsumedi metsotso nge mashimi a mabedi a metsumhlano ka mara hora ena re ya batsosa ho le Sadie FM re tla batsosa no boronya 086 003084 o tla tsapa mona ya mabedi mo 079 758 5066 o tla ngwala malaetsa ka pa o tla voice note ya mamedi o tla voice note ya ona mathata a letho. A tia me se o sidula hantle go ya le shomele mosemhlano pele re fitla boronya pele tla ke re shebo rona ka di 24 tsa kgwedi ya July go ile wa etsela jwang nakong e fetileng re tlo ba le setlhogo mo mamedi metsotsong e le shomele mosemhlano ka morago ra ya pele. Maobane ke ile ka bua ka sekepe gore sekepe ha se tshoswe ke obaneng metsi a se potapotile. Ha se tshoswe ke nthweno. Mme ebile sekeke sa teba ha metsi a se potapotile. Bothata fela ke ha metsi a kena ka hara sona. Ha metsi a ka kena ka hara sona bothata bo tla hlaha. Se ka ba dumelela batho gore ba bue mantswe a tla kena ka hare ho wena ebe jwale o tla nyamela o tla teba torong ya gago. Kapa toro ha e tla fela. Ska dumelela batho ba bue ntho engwe le ngwe mo ne be wa e amogela. Motho a ka nna bua ntho engwe le ngwe a e buang fela ska dumela gore eo ame, ska dumela gore eo kene bophelo mao. Ska ba dumela gore ntho eno e sebetsana le maikutlo a gago. Ka jeno ke tlo bua ka ntse ke tswela pele. Ntse ke bua tswela pele mamedi e motle ka sekepe. Mme sona sekepe seo ha se kgone ho etsa mosebetsi metsi a le siyo. Ha se kgone ho etsa mosebetsi wa sona metsi a le siyo. Taba eo e tshwana le motho ya phelang a sena ditoro. Ha o batla ho phela, o batla ho tswella hantle bophelong, o tlameha hore o be le ditoro. Bophelo bo tsamaya le ditoro. Tlameha o be le toro, o be le ntho e batlang, o be le sepheo. Jwalo fela ka sekepe le sona se etsa mosebetsi o motle gobane fela se le ka hara metsi le sekepe ke di athoteng di bapile fela se ka dumela gore metsi a kene ka sekepeng gobane sekepe se tla tiba. Re phela le batho ba ntseng ba re bua hampe letsatsi le tšhabang le etikelang. Re phela le bona. O etsa hantle o etsa hampe batho ba bua. Jwale se ka kgeloswa ke dipuo tsa batho. Ha ba bue, wena o tswele pele ka bophelo. Ditoro re na le tsona, re na le go kopana le diphepetso bophelong. Ha nne re tswele pele bophelo bona bojalo. Diphepetso re tla nne re kopana le tsona bophelo mona re a rata kapa re rate. Mme sekepe sena o na le bana ba tshwereng eo. Bana e bana bophelo bo monate bana joo. Mesekepe sena se tla phapalla he mamelong se a phapalla ka odima metsi ka mone. Ee, batho ba le teng ba o bua hampe phapalla ngwana mme phapalla phapalla o tla ona ka odima metsi bo tla ka odima ona mantswe a nantse a bua ke batho ba bontshe go wena o mang. Re a phapalla bja re matha ka odima metsi. Re tlo etsa jang? Ntho tsona di teng. Mentate a re thuse. A re thuse. Difefo di le teng re ne re phapalle.

0: ba be metso se ke nngwe hantle ho ya mashume a mabidi a mosebe hlano botsekeng ka mara hora ya le shume le metso emedi re ntse re bolkhoba bo siwana nna le wena re huisa ona mane mo masiwa manga ile nga na ya hona ding e ha rena ho hlolwa ke letho re ntse re ya mono ka mahau a mogena mona re tlekitiwe mona re tlekitiwe mona ke mpa ke itlele ka nqe mabedi wa tsebele sa le se di dumela hle
1: ere la mutsho
0: le kae mhlombe wa ka
1: ha ke le ka meta pele
0: mona te fela
1: ha mna da mutsho hle anke ke o rube ka mali ka mme ke ntse se bon kire da ke ite a tsho hle da re mutsho tsho tsho tsho meta pele ona ka mo ka mme ke kire sabata ke di ila de de sabata ke ka mme ke ka mo tsho hle ke tatele ka mme ma rata pitso ka mme ka mme di fi ha re o re ja go bidia mutsho
0: mara na rante ba ke le wile mhlombe wa ka le se di dumela
2: tsho
0: ndate
2: ani ke ke luka se u demola del fontaine
0: moranaka
2: a hore ke ke tso se enkoi ka mane ka na le di del fontaine mona ke ratse re lo ama ke ke tso sa makhale ma wa le khosi ke ke qetela ka mamu mamogolo se etjo ma le del fontaine ke luka se u den that
0: luka se u te ke le wile a holo mabedi khotso
3: tlo re ka
0: re phetse le ka ena
3: e re ke mona le e mona nna re ba tso
0: Iyandade
4: eh ke constable thate umane betleme mane bese ke feta ke tla ka moka o tuka moka re tsile ploto bese ke tla ka mfumwa ke maria popis be o mane sidi mane tango se go tsima ntorontoro
0: ntate ke le wile a holo hle morena mpusa
5: khotsa ditshulo
0: hello me
5: umame tshe ka mona ka four ways ke nang ke hlomedi ka 88.4 ke tso sa ngwana na matadie le squi ke ratsuwa mameleng Tapitsulo le khauta mavuso ka sosolo le motsitisi marupe ka Senegal ha batsuwe ba mamele monga phufu ke nang ke hlomedi ka four ways
0: ke le bile hle nang ke hlomedi
6: ke mela ntetsulo
0: mme
6: ke qhoba busu le ne mamukupi mona zwe mfa mona tsho gatha bantsho ke qhobe busu le go tswa mahlatsana ka Clockland ke qhobe busu le ntate tsholofelo stikelo ka motse thabong welcome bana ka ofela ba qhoba busu le nama mogena maloka se mona zwe mfa e thabantsho ka tanda tsholo ke ga tahle
0: mme ke le wile a holo
7: hot son that it's all ke tsholofelo stikelo mona motse thabong welcome
0: ei
7: ke tso sa moruti patlane ke tso se moruti nombula ke qetelle ka mokoti mogotswa ke a le bonda te tsholo morena nna o sireletsa o boloke khotso
0: ke le bile ntate le wena fela jwa
8: a ntate tsholo a ona le ga ene mora mbe a re te ntate tsholo ntate tsholo ke hlono ka mokara thanda ngwana mme
0: yes looks
8: ngwana mme gore ke ba tsuse ngwana mme tsusa msebenzi bo le nna ke tornado o ntsa paqame ke tsuse le ya gust o ga moka gala jele ga mongwana mme ulo laisha ke qetella ka yena Solomon timo plaka moska le mongwana mme dai
0: ndate kwa ka
9: tsitsi papi thano ga mogata le mo sa re ke batlo se ke se a bonsa mara ro ke ana ke se lo taiwe o chestele mane ke so se le George khatebe o e re smiti ke so se le machaya khatebe o makwane mane danki
0: ntate ke le
9: tsamaya mo gadela masikama
0: ke le bile ntate ka Delmas
10: yela mo ngapufu
0: ntate dhle
10: ere ke masela ka motseng wa Harris Smith ka mane go la khala nyone ke re me puleng balene a tsuwe ke khotlele ke matsela motseng wa monyakeng la versus Brown ke tso semme ya ka yantswala me meitoeti bagwana mo le ragadi ya ka yana ke mpimpiti bagwana Bodman ke re batsuwe batsuwe batsuwe batsuwe botswe go ke wiki wiki batsuwe ke papa tsi bagwana ka mane ka Johannesburg thank you mo ngapufu
0: ntate wa ka ke le bile a holo
11: Dumela ntate tsholo
0: mme
11: ke rata ho tsosa kgetse di ya ka mojalefa mahloko mona Fendersburg ke be ke tsosa ngwaneso Maselo Mogemisa mane Rebecca Welkom ke be ke katella ka nonki mlela kwa mona Ventersburg bana bohle ba tswa ke sekuleng hlaudi mona Ventersburg ke a le bonde te tsholo
0: ngwana a hlaudi ke a le bohlemewa
12: dira wa ntate mo ga le o ka o
0: da re
12: pela ke phetse mo rompe ke mo ga le o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o ka o
0: Petros.
13: Tete tsholo dumela.
0: Mmm.
13: Bo le mo le bo hento meng ka timo le Parisi.
0: Ke
13: kopotsa sa tshepo sithole o kamane ka Bethlehem. Ke re masitwa le Santa wana makonqwaqwa. Ke qetelle ka machiro a le khosika le ratswana. Ke le bo ntete tsholo bye.
0: Ke le bile hlemme wa ka.
14: Khotso khotso na tsholo.
0: Ntate.
14: Ke kopa go buisa le mme Maria Majwang ka mane ka Risparka be ke re mme mamorana ba Lucas ka zone 5 Thabanshu ketelle ka mme mamoloi ka moka metal copper plus bona ba tsoswa ke ntate rampa John Smith kwa no mafeting hapa tsa le sotu pla li bolena la farm road
0: hapa tsa le sotu
15: ntate tsholo dumela ntate tsholo dumela ke utiana ho tswa ka motse wa le go rona start bona jwa le je man front ho ba update garata tso san ntate Ismail Mokoto le ntate Godfrey Mogotho ke bon ntate go pare tso nge tshe ile tsa ngise mo lwa mang go wa ntate thank you ke le bua ntate tsholo
0: ntate ke le bile a holo hleke tso sa Thembi Mtokonya Mtokonya ke tso sa Joyce Ragale ke katelle ka mme Mamloi ka hopa o so batso swa ke mama Winnie Tipe o ka Brandfort ke le bile hle mama Winnie Tipe motho ke yona o teng ka kwano re rutlo rena o di bia jwa
16: Buela ntate tsholo.
0: Ntate wa ka.
16: Bua le Jabulani kwa sempe ka mona ka Katleong. Ke rata ho tsosa di opa sempe kwa na Tenizel. Kumathe ke kwa na Bloemfontein ke tsose David Bini sempe. Ke raba tso.
0: Ei.
16: Ke ska le wala mahatsa ka ka mona ka Ntlapo. Wa Ndomphuthi. Ke na Jabulani wa sempe. Kamuna ga ka tlong go mametse ka 88.4 until ora ele mona ele anke
0: ntate tla shapu o ka le wala mme ke khuba busiu le Maria Mokoena go itse modimo matuane le Lydia Maseko mona Bethlehem ke nna mo lefi mo hlakwana hona mona Bethlehem ha re le boehle ngwana moranaka go tsohle monga phofu ke kopa go khuba busiu le mofumadi wa ka ke marwa le mareo mareo litile letloto se jani ka lady Brent Platberg ntate se tshaba hlalele ka lady Brent manyatseng ke qetelle ka Ruben Sehloho o ka tlokolane hlohlolwane nna ke Steven Tebo ho se jani lady Brent Platberg daai berg is plat ja daai berg is plat erik bon man ntsakilisha se ina se a rona ina se a ka mmamedi le letho tswa mo tsholo tswa mo papa
17: Ola nda tshilo nje koma mise nga SABC Plus app yile msebenzi mola fixed page di ho mola bani. Tete tshilo nje kopa ho tsa nda te David nda thakane. Yena o mani zo need plus kole sa mhopu. Tshilo se tahle ho mola bani yena o ka buitumele hona mona meqhili. Ke qetelle ka nda te ntala podisani bo zo need mona meqhili nje ga batho ba mamela nda te tshilo. Bona ba tsofa ke di homore ba re mona fixed ya re ho ganya bo pedi ntate tsholo tango
0: ntate re tsa jwalo ke u jwetse
18: ei la ntate tsholo
0: mohlompei
18: di jone kwa tena mo di man Toronto re ntate tsholo
0: ke ntate
18: ke ra tsosa ka DJ Rimkwena ntate Isaac Leport ntate class le khetho ba tsuwe ntate tsholo
0: ntate ke le wile hle ba tsuwe
19: Dumela dumela le tsholo ke na malo ikene ka mo Johannesburg ka mo Chipis Town.
0: Morenaka.
19: Ke re tlo tshwana wa ra ruba latelana. Ke tshehla isa sehabane. Ke tshepe tshepo mbibi. Ke Josepha Mofokeng ba ka khotso mo Thavini ba sebetsa Shell Garage. Ha ba tswe batho, ha ba tswe batho ba tswe ke malo ikene ka mo Johannesburg mara se ke khotso mo Thavini.
0: Ntato waka kile wii.
20: Mwini kwa wazo mwabofu.
0: Mwishompe.
20: Nika zosa wala wala dela. Kwa zosa sili sosa libeli. Kwa filialisa wakswege. Kwa zosa sakwili filialisa wakswege. Kwa zosa nataka mashala kakarofanti. Wala wazo sake ndate pinya nika wakswege filialisa.
0: Ntate kile wili aholo se. Kwa zosa awuti mjale famo sole. Ka F section. Kwa zosa mutati msole. Kwa teleka ausi mankate mkhaudi. O ka vepenare ke tshepo mosule ke ka U section botshabelo ha re le bohle mtshepo thank you mtshepo ke tsosa me morakane moloi le Maria Mofokeng le me mabinda le yapo ke le mama fubedu wena o mang hengwaneso ha ba ithalosa fela ha o khang ibile ha o nyewe re ke tle ka mona
21: lo dumela
0: dumela me
21: ke di tsosa ntate solo mona maringa ka re a tswa tsa mae merkong ke tsosa le masitshaba foloko ka bokomo ke ne ke ga tsoe a e mmera go batho ke nte buina ga di tsheka mana ka Rustenburg
0: ke le ba me ka me haleng ka mana ke le shebile hle
22: tsa ka bo me ka o shule ba la tla ke nte te dinga ga hene mani ke me mamulo e ka ho pausi ke ne ke tsetela ka magama ja junior mo welcome ya kopang tshwaso le bona ke Maria Majanga re tsipa ka ja le bona tshelong
0: me ke le bile a holo hle ke kopa ke tsosa monyane ntshonyana le Ntebuheng ramaula e batsoswa ke mapitiso ntshonyana e hamashata e utshwalo ke a tshepa ntse ke di bitse hantle hle ya ke etsa diphoso le ntshwarele hle ee ga ke rate o fosa dintho mo mamedi re ke
23: tlheke na le bana ore ke tsose bana ba latelang a seka Mofokeng mokgandi wa ntorontoro mane ka itlebeke ke mane ka qala botšha villians ke tsose rose ngwana ntlhapo ke mohatsaka motho wa kgomitsang tate ketelaka Amos Mozene ke mokgandi wa ntorontoro dulaka mane ka qala botšha villians a ba kopelang ke oparadele ke qala botšha villians ke mokgandi wa ntorontoro danki ntate tsholo
0: motho wa kgomitsang tate hello
24: mtane nkosi haleluya
0: mpholapole
24: uphilile mtane nkosi
0: amonati ndate le kahle
24: inkosi igama lenkosi malibongwe
0: ndate
24: mtane nkosi ndinawe apha ndise Everton namhlanje mtane nkosi
0: iya ndate
24: ngithanda ukuvusa ikhosi elikhulu elingana ikhompleni iklabha iyatyiwa ayityiwi ali khosi umachiro ndivuse utshulufelo sidikelo phaya eThabong apha eGrondstadt ndivuse utata uMahlatsi ndiyabulela mntane inkosi amen hallelujah
0: ntate kile wile a holo hlele seri
25: mapo fukhotsa khe
0: unzo yandle
25: kebulukuwe hle mngapo
0: kama ha untate wa kahletso lapile
25: ntate tsholo ke a leboga tlhe re ke ke monyetla ona ntate wa ka ke mathele ka mona ka Sasolo ke tsose ntate bishopo ke mathe ke ye ka mona ka Kestele ke re ntate bishop mainetse wa tlhe mme ke qetelele ka sekemekeme ka mona ka mafatlheng e monga phofu ko mametsa ntse bua ka sekepe mona
0: ee ntate mruti
25: o tlo tsebe gore maru ha kwaetse ha emisi letsatsi letsatsi lona le a tsamaya
0: ntate
25: o bolela hore dipuo tsa batho ha di a tshwanela hore di re emise mme ha o sheba koloi ha e fitla stop signing ignition ntse e rana fela e eme stop signing o bolela hore le ha batho ba bua bophelo bona bontse botswela pele ntate tsholo modimo wa khamelo fatse
0: ntate moruti ke le bua ha holo hle
25: thank you ntate tsholo
0: e mashume ma bedi re ho reng ya pele dumela hle
1: ntate tsholo le kai
0: repeats ntate wa ka le kai
1: hamuna ati ntate tsholo sporo ka yuani propia sa ofu ha ki ari ntate ramuhumani ke lo re skwi ka matatiele ke lo katela ka ntate tshepo kana le dikamona ka o tshoko tso ntate tsholo ha e ba o teng hona center city tla fa thaba pereng yo tso se ngata studio 4 ka po Auckland Park di papisi ntse le go tla gaso la Africa borwa ke kopa
0: ba be me se le shemele me sorobonga re ya ho reng ya pele
2: a ka go ke tsose pusela tso ga mathebani ke tsose zondwe welcome ke qetelle ka ma boloka le rato go tontse nna tsa lofatse ke re batswe ba phatsime ba tsoswa ke Julia Matsididi ka mosebetsi ke Costa ta la penke phombolo nyene mana tanki ntate tsholo
0: ke le bile a holohle ke kopa o tsantswa ke tshotetsi gotso thwala ke re ha batsohe ke thwala wa le bakane ya biketlo kwa kwa bana biketlo ke a o tseba ngwana mme dula biketlo mona ke go lopla heso man e ke so santa te pitanyane ka Tafelkop Bloemfontein Jeremia ka kwa kwa harang kopane le sello motlong ka Sasolburg ke nna motlong moholei ke ka mona ka Bloemfontein e monkiena hle ke tsosa skwi matatiele le morena wa makoteng makweteng ke ausi molebogeng tumeng tumahole o lentate ausi le me ausi molebogeng tumeng o ka bona ka tumahole ya bua ntaba tseno ke tiisetso tekete o ka bona ka Merton ka na Merton meya 10 re ke nkengwe ya go ketela kena hle ke rata o tsosa Jerry John Taka Kronstadt Ouma Kwalipe o ka Sebokeng le Mary Nhlapo ka Boksburg ba tsoswa ke Moeketsi Kwalipe lapeng ke Kronstadt BB1N Solesedia Fair. I thank you for being you. Yes.

ena meno a ke buang ka ena me Andre Johnson o ile ba a itsaqeto a bua nete re e a dumela hore ba ile ba kopa NP Fidel Adams o ra tlise tabatsane tse amanang le section 25 27 tse mabapi le crime intelligence head Dumisane Khumalo ba tlise tabatsane he re tlo bona hore na ntho tse majwa mona ya again ntho tsa teng ya mo mamedi ei bala ba botsa dipotso mona e ba botsa bontate ba nulo mme mona jo mme ba botsa ba tshwere ditokomane le bona ba di be fatshe o hanga ba di be fatshe ya e utata mona utata ba be metse so ke le shome le metse mira ro botse keng ka mora hora ya pele tsebile tsungena ya lesedi ntse ke shebile dipapadi mona go la tswa taba mona ka mantaha go hlaloswa gore ebile e tswile ka labobedi o se gore ntate Hugo Bruce SAFA e mo file kontraka gore a tshware setlhopha go fitlhelela AFCON e fela le mong sena se tlang maobane o se ntho ke a di fetoa note a ha ona ntho e jalo go bua ntate Deni Jordan e leng ena mo presidente wa SAFA ga ona ntho e jalo ga re tsebe na leng ka kae nthwene ya ba wa botswa ntate Hugo Bruce na mokwetlisi o teng na wa Bafana Bafana na a re e o teng go a thwe ke mare bute ke fitlha maobane mono go ona ke tlo fuwa tlalego ke tlo fuwa reporto ya bakwetlisi ba go seng go bue le bona re utlwe gore na go ka nkuwa mang fela mokwetlisi a ka pelepele a dutseng tulong se ka pelepele ke Pitso Mosimane ke Pitso Mosimane ya dutseng tulong se ka pelepele ntate eno CV ya hae e tenya haholo mme ke a o tlapanyetsa ke a o tiisetsa o lo batla teki go latela go ya ka moo CV ya hae e mo dumelelang ka teng yolo fela ka mme Mokwele mona go thwe mme Mokwele Dineo Mokwele mangolo a haya mabe hampe o feta poso ya e tshwereng jale nte Pitso mangolo a CV ya hae mpe haholo CV ya ntate Pitso Mosimane mpe mme CV hae nonne e batla le teki e tsamaelana le teki ga ke dumele go tla dumela gore a tla fue teki ya sa e kgotsofaleleng e bang o tla fua teki ya sa e kgotsofaleleng SAFA e katebetsa tšhelete ona jale papadi tsa mohopa lefatshe ke a tshepa ba tla mofa ntho a e batlang ba tla dumelelana e ka nako ngwe o na le motho aga ge ke theole sekepele ke kutlwe batho ba bangata a re mona ga o le mokwetlisi wa setlhopha sa naga o batla o theola lebelo le segatlha sa o dula o le ka ga papadi ya bolo bosigo bo tšhaba le bo o tikelang go ena le ga o kwetlisa setlhopha club level o le club leveleng mona bo chiefseng bo pirateseng bo sundownseng wan wele tsatsi le leng o mane mabaleng jale ha o tshwere setlhopha sa naga o bona one jale AFCON e nenneng go tla phunyeletswa nenneng o atla ga o qeta o phunyeletswa o dula fatshe o emela motlha tournament e e qalang fela o ntse ya dibolong mane o sheba gona ditlhopha tse dintse di bapala bo mosebetsi ao ga o sa le mongata agolo mafelong a mangwe le a mangwe a beke ga oyo mane mo ntse ore tsantsena sekela etsa tsena mane ntsha bolo ya o le mokwetlisi wa tlhopha sa naga mosebetsi ao e mogolo agolo ke ka o zileding zidane a ileng a emele ono wa france di le molemo thela tsamakwetlisa ditlhopha ga ke shebile ma ntse ke na le tike e tlankisa mona a ke na mathata a letho ke yeno a kannete ke utlwile taba di a modumela gore a e tla ba mokwetlisi wa france mo mamedika jeno ke letsatsi la matšhaba la go itlhokomela but it's the International Self-Care Day. Ke letsatsi la matšhaba la go itlhokomela wena ka bowena go shebue taba tsa gore go pepeswe kapa batho ba phele hantle ba ba le ditlwaelo tse ntle tse lokileng batho ba ikwetlise dikelelong mona ntho di tsamaye hantle jale ke letsatsi la matšhaba la go itlhokomela momamedi lena bele topic ya ka jeno setlhogo sa ka jeno se re ke eng e o ileng wa e etsa ka go itlhokomela e ileng ya fetola bophelo ba gago go na le ntho e ileng wa e fetola wa ga se bakeng
ntwena e ba tla ke tle ke tloele ke fetule ke etse ntho engwe itseng bophelo ba ka botlobotsi bo ntlafala ke tsiba o tswela pele ka bophelo hantle ke eng ntho eo ke tlwaelo e feng eo itseng wa tsiba keng tlwaelo e ke tlameha etsa dintho ka tsela e itseng mme a ke qeto etsa dintho ka tsela engwe itseng ke ya bophelo ba ka botlokoma gore etlo ke ikutlwa jwale ke motho jwale ke tshwere morethetho ntho tsa ka ditsamayantle a ko re efe o rena taba eno ke efeng re bua ka go itlhokomela mona e mo re ne ke etsa ntho e itseng kabe ke e tlwela ka popa go popa go popa jwale ke shapo ke nna ke nna a ko re fe ntho eno re utlwa rena o ile wa itlhokomela jwang mme ntho e o ile ya o sebeletsa jwang ditlwaelo tse Foster Mushabi, why did I ever believe?

0: Babele ke ringo tsebele sonyala sedi sondela pele mo nobile bela ko rent jewel on my heart edula hantle ho ya le shome mashome ma bedi tsholo mashome ma bedi pele re fitla ho reng ya bobedi ringe ke tsipatsipe hape ka kwano ka monang ke kutle letsatsi lena ke la machaba la ho itlokomela ka jeno
1: eh a utsolo wa phela hey
0: dale
1: o buya ka slo sene re tshwere motsherenyana monana pele re tlo go bala ha mama ga nyana mo ach le monse pedi tse fetseng ha beke le beke ne ke se mo shana a botswa ka hanu
0: oh
1: beke le beke hono fihla top e ntsha ka mo
0: yona
1: ai kona itse ga mo ga o ke ke khotse ke tloe ke tloele ka bona ga e khona
0: mm
1: pelo ba ga ba fetu ke figo ga bra pa le ga mo a beke le beke hono fihla top e ntsha mo ne ba ntse ga di bene
0: hey
1: hono tla u ka ba ga ha ba bona top e ntsha ke na le gishin mo nana e tsaka strata sna sa ga o ga ai
0: mm
1: yeno ga tsi ba nao ya hama
0: kona e beke le beke kharibe
2: ntate tsholo
0: dadi
2: ya ka itile ka thata ntate
0: mm
2: le motse thago tse fitileng ke ile ka foufala empa ha ke re batho ba bang ba foufale pele ka mora moo nka re ke ile ka bana le tjhebelopelo e tjhatsi ne ke le motho wa nthonyana tse ngata ha ke adima lentswe la Smith Mane ne ke sena focus jwale ka mora se se etsaetseng ke shabana le ntho e le nngwe ene ka mohau wa Modimo ae e nngwe le nngwe e ke shabanang le yone e atlega jwale nkare ke ile ka ba focus actually jalo ntate wa ka
0: qeteletsa sa tsepamisa maikutlo nthong ya etsang a sa etse ntho tse ngata a etsa ntho e le nngwe fete a fetele ho engwe nna ke ne ke tsuba haholo monga phofu ke tsuba haholo ke se ke na le kgwedi tse robedi jwalo mme ke eleletse re ipolelela gore ga o na ntho e thata le boikemisetso ka nnete ke shapo jwale ke ra se batle Ernest Monaune o ka mafatlhaneng ka monono eno ga bue ditaba re re bone a buang ditaba ko feng re re bone gore na a buang ditaba ko feng eno ga bue ditaba tse re di buang le ena e re ke tle ka mona e re kutlwe
3: lesolona hai ke batla ke be motlhoka lebitso ntho e thata go tswa gonna ke yona mosi mosi ke ona o thata ntate monale
0: mosi peipi ntate peipi letlakana batla go tswa fela o thata batla go tlwelela go tsuba dula gantle go e leshomele metsetsheletseng re ya goreng ya bobedi lesedi FM ke molelwa ke molelwa ke molelwa Ashola ama I still believe Dumela ntate ro tatswa tabenyeno ya o batla o tloella ho tsuba la ho le thata dumela dumela ho wena ro tatswa I still believe le shola ama o antatsa
4: so sweet
0: ke o taba ho tlaba o lokenda ntate

a re wa tlwelela wa tlwelela jalo o batla o dula a re wa tlwela o tsebe ge jale tla lothetsa bana ba gae kwana ke a tsamaya ke a tsamaya aiyo ntho eno aiyo aiyo jale ntate motsipe ga aa nna ke a tsamaya theme ya ka bobedi fela ee ka ba ka opola mantswe a ileng a bua ke ntate lebong ba re a good dancer a re motho ya hlwahlwa gagolo o tseba nako ya gae ya gore na a emise neng a tlogelele neng gobane jale ga o se o tlogelela o se o sutumetse ga e sa le monate ga e sa le monate a re ga o na taba gore na o ne o le hlwahlwa go le o kae wa dula nako e telele o sa tlhokagale o senya tshebetso yane gago ka o fela ya dilemo tse o di entseng. Jale ntho ena e tla utlwa fela ke batho ba tlhoa dipholileng tla utlwa ke batho ba ileng ba phetlha dibuka na ntate lebong ba o ntse a reng bo tsholo a ba na o ntse a reng ntate lebong ba go batla o dula mona nna ke batla o dula mona ga ke o jetse ntate lebong ba tla skotswa mala o ntse o re good dancer etsa ja ma papa ke a dula mona ntate lebong ba ya ntho ena e utlwisiswa ke batho ba ba tseba o tshwana le ya motho o tla o jetsa gore ka lemo se itseng ke a tlwela o sebeletsa o tlwela ra enke ke suthe enke ke fe batho ba bang o re ga o na taba gona o bile tlhwatlhwa go le o kae dilemong tsena kao fela wa dula nako e telele wa senya e ntate o bile ntho e data solo monna o saye mo nana go di fitlha ka nna ema mo ta senya wa tsa o ta senya tsholo ka wetse a shikana please mister.